DJ Real.

na jogule e yi don be ni kejao ka so fa won da o mo pe be la fi ka le si o bonde fe plati tu to na yi ka be bulu oja o se kire kara yi bo pelu ta sere o ni bi mi ke ma bo wa o bonde fe plati tu to na ka do a bu sele ya ne ya o.

ogo fun olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo eyan alaaye to tun ji loni mo kiyin wi pe ni oruko oluwa oju oni ti yin ore kan wa si mi lokan matthew se ka ko ori yen gbe mi lokan me o men to lorin yen ori yen ki sori ope sugbon ni adua ni mo de mo gbe loruko oluwa bo baba mi korin yi loruko jesu enu ile re won korin ayo nibe enu idile re won korin ayo nibe gbogbo eyan lo morin yen e mura lati ba nko gbogbo en to ni logo e mura lati ba nko gbogbo eni to bi mo saye to fe roju ayo won e mura lati ba nko gbogbo eyan ba ilu e mura lati ba nko eyan otokun mu e mura lati ba nko oni awon egbe mi serere emi na fe serere awon egbe mi serere emi na fe serere awon tajo bere won ti lo siwaju akoko mi ri.

0: Aram, arabinrin Labani, ara Syria ni aya. Isaac si be Oluwa fun aya re. Nitori ti o yagun. Oluwa si gba ebe re.
1: Ah, so pe Oluwa ma gbebe mi lo se.
0: Oluwa ma gba ebe mi lo se yi.
1: Iran ti won pe be sa. Oluwa gbebe re. Kilo wa se ngba to gbebe re.
0: Rebecca aya re si loyun.
1: Mo gbadura.
0: Loruko Jesu.
1: Anu ma je kon gbebe lo se.
0: Ah, mi Jesu.
1: O ma gbebe re lo se. O ma gbebe re lo se. Be na ni Abraham ni Genesis 21 ati Sarah. Iran ti ni e ka fun Genesis 21. Iran ti desa.
0: Oluwa si be Sarah wo.
1: O be Sarah wo.
0: Bi o ti wi.
1: Bi o ti wi.
0: Oluwa si se fun Sarah bi o ti so.
1: Ah.
0: Sarah si loyun.
1: Ah.
0: O si bi omokunrin kan.
1: Ah.
0: Fun Abraham.
1: Ni
0: ogbologbo re.
1: Ah.
0: Ni akoko igba ti Olorun da.
1: Ah. Mo be Olorun.
0: Lo Jesus.
1: Akoko Olorun ma de fun.
0: Amen.
1: So pe akoko Olorun.
0: Akoko Olorun.
1: De fe mi na lo se.
0: De fe mi na lo se yi.
1: E be mi wo lo se.
0: E be mi wo lo se yi.
1: E ma je mi iranti be mi.
0: E fi ma je mi iranti be mi wo.
1: E gbe file ayo temi na jade.
0: E gbe file ayo temi na jade.
1: O ti wa lori ila tipe.
0: O ti wa lori ila tipe.
1: Amo gbagbe pade awon odo. Gbogbo eyin odo irin ajo nla ti bere fun yin. O ma ba yin se pade nla. Fun gbogbo awon odo ni on the 27 to 29 Thursday to Friday gbogbo odo lo ti e ko loko ti won ni ko ni sese gbogbo odo ti e ko ri se won kawe won je kon ka se yori gbogbo odo ti won fe beg di ona won gbogbo odo to e ki ejelu ebo kilekun ti se ti won ni no gbogbo odo to fe alafia ti won ti ta lofa abi awon odo ti won ti kori won bo ogun loro drugs oluwa lo n fe tu awon odo won esile yin abiamo e so fun awon odo yin between the age of 16 to 40 kon mura 27 20 29 o ma ni agbara pupo 27 20 29 Thursday to Saturday in ajo nla ni sa o je te ma je fojo meteta ati pese e ofe ni ibi ti wa sun gbogbo e lo wa mexican lati ma se gbogbo ibi to ba ti nbo ma bo ni magboro olohun lo si abule oba ni makoge in ajo nla ni bible school ni oregun ni egbe motorway ni bi 7 up ni ibe ni odo wa ni egbe desta aro saturday ni ago mejo si ago meji ni gbogbo saturday pe number yi to ba ni bere but wa kan gba form ni o but owo school ma take over scholarship en fun egbe gberun lo ti graduate sir won de ti ri ayan mo lo e wa wo nto lohun fi rin ajo en se o fe fogun ipile o fe ma asiri to ye re kan ki lo lohun gan fe ko se ba lo se ma sasiyori ni owo re awon to wa le we yan olorun mo ti ku awon ejo po ni ko pe number yi ko bere en to ba fe 0032855 0032855 51 65 0032855 51 65 Amen. Jesus Oluwa.
0: Amen.

0: kéké o ni arele wa je ba da ju atese kan bodo ni nfa lori ose du popo pa bo bo bullet e ba ni won abayo sin ori ide wa Nigeria
1: lori ipinle osun to menu ba je gomina ademola adeleke won ma tin ke si en to je gi wa gbogbo ra lori ide wa Nigeria won lori ipolongo fun eto idibo e fi wa lokan ko ni si dasi lasiko eto idibo
0: lori adojo agba fun ti ipinle yo je gbe kan ni ko pe yi Faruk Azan Bunza je mo pe adota million naira lawon bi lawon san ko to di ko won di won nugo
1: won ni en to ba ma dagba ko gbodo gbo pa sonu lowo arugbo awon osise feyinti ni ipinle oyo o ma ti ndi koko pe se o papa julo ni university eko ni ladoke akitora won sese ki aba tori pe kini won fun awon ni owo ajemonu
0: ah ni jiro koko omo legbe sunfele wa Nigeria mo ba Moshood Akiolu won peju won pe oloselu daada ni won to ti je pe ife araalu won mo kodun je ajo pe kan ninu wa ni Lagos Island to fun ekun joba apapo fun kini Dr. Dolapo eni tan badu ro pe akisi be
1: apolo si fe ni to ba muse lole o je mo pe oga agba fun ajo jam tutu won ma tin so di mo pe ipolodun marun fun eto atuse si ajo jam won ni awon o te pepe fun awon Nigeria o
0: ni ipinle Kano ijoba ipinle Kano pe igbese kan o ti oluwa ni ile ati ekun re e mo tari le sita an gboro ma gbo ekan gboro ma ta le o ile osao
1: Egbe aye daade awo orilede wa Nigeria won ti fun ijoba apapo ni gbedeke ojo kokoke joju ta wa iwo ni lori owo ajemoni yen wage award won ni e wa woro lori akon gbohun oro ni arolukoso
0: awon wa koko fafare wa je ti kunle bonu won ni le bodo jagba ko won se loju firi o boko awon ma kolu won ni oju ona to se kan ma joko won gba o
1: won ni ijo ajemo ipe agbarojo fe powo ni lewo ni le ani ogbodo gba fun ni ipinle Ogun won ni omi yale agbara ya gbo won no gba gbogbo be kan o to je pe awon to wa to je olokowo won fa ni ati lo si ibise won
0: won ti kan so si legun asofin orede wa dia ya bo si menu ba tele pe atoni mo de o tatara mana lori ile won ni ojo kerila osu kesan odun 2026 ko pari se lori re sike na bi asan awusa
1: enikeni ti iwo ba nipa lati seranlowo fun ohun na le nikeje o ya tete ya toju awon de wa Nigeria ti won wo wa ru ara lati orilede Turkey won ni 17 awon ajo to ni ti isele pajawiri ni won so di mimo laaro yi
0: arabu kokon ni orilede wa Nigeria won kan sara si alakoso olule Abuja yeso wike lori awon igbese to n gbe lori amayederun te ko wa ni olule Abuja pe erin goro e ri pe wike n sise o
1: omi labu mo enikan ki bo mi shota nje ijoba ipe ijoba apapo won pe igbese lati ri pe gba wahala omi to n sele ni ipinle Plateau to tin se latodun modun seyin won ni won fe wa woro kan fi sada lori e
0: be awon lagata lo badaka won olugbe badagiri won ni okokun birimu lo je pa won wa o an si mo gbo fun eka pinna ka ni orilede wa Nigeria
1: won ni ta ba reni to gbe malu to gbe gboju window lala igbo mo odo yi tun le tabi o le nje pe ni ipinle Bauchi ileise olapa ti fowo sikun mu awon eyan kan lori pe kini malu mefa ototo oni won ji gbe o
0: ejo tin lo so olapa pe dojo kan jaja goju obi ati ile sabole wa Nigeria firewo resi egbelemu kwapo edegbe to le meji ogun won ko fire won si be won si gbese le moto na ati firewo resi
1: agbayepo awon elesin kristi lorilede wa Nigeria o ma tin du koko lori slim muslim ticket won ni awon o fowo si o bakan na ni won ke si orilede ami da si oro na o
0: olidije fun ipo arenu egbe oselu ndc na pe si
1: agbayejopo awon elesin kristi lede wa Nigeria o ma tin du koko lori muslim ticket won o fowo si o bakan na ni won ke si orilede America lati da si oro na o
0: je fun ipo arenu egbe oselu ndc na pe akesi olopolo si ni ipinle Enugu bi won se n kolu won wipe o ku die ka to bi lo pasa mo oro yi
1: gbogbo agba to jese bi again e tun pe rajo lekan si legbe ma sofi agba won ti ranse si awon adari ile ise elepo NPC limited ile ifowopamọ giga orilede wa Nigeria na ti awon ile ise mi to je ti ijoba won ni gbedeke wakati le laadorin la fun yin e wa salaye lori awon owo kan to ye awon gba ta gbe paper re wa o
0: e to gba kan dije sile gba soju Nigeria fun osodi solo constituency 1 ni ipinle Eko owuka o ti digba dagba re o ku onu egbe oselu o si lo sile egbe oselu noyin ye da pe ku onu egbe oselu nbi
1: won ni ki n ga loju ota eni ko si nkan ti yan le se loju ota wa ni ki lo se won mo abenu atelu ni en to je igbakeji are tele orilede wa Nigeria Alhaji Atiku Abubakar o ma ti n so di mo fun ile ise are won ni gborowo te ma n so iya n je omo Nigeria e wa woro kan fi sari e o
0: kaifu ni ko to da ni agbalagba jakadi ni obo to ba je to si oba je lowo loro ni o awon pensiona ni ipinle oyo ose to feyin ti lenu se ijoba ipinle oyo seyi makinde

0: ṣebi wọn ni ori to ba ma dade inu agoro de lo ti n wa oru jigbara leke inu agogo de lo ti n wa adiafix royal majesty kabiyesi oba akeolu olatunji adegbo iga yusuf tori se won ade ti won fi dade gbogbo ilu kuje amuwo iwo kingdom kabiyesi kade o pe lori kibata o pe lese oba joko pe o gbogbo agbarijopo akeolu royal family of lagos state ko fi akoko yi ki kabiyesi alailuwa oba akeolu olatunji adegbo iga yusuf di alamuwo kuje of amuwo kingdom won wa gba wipe be ti se gori ite baba nla yin eku o ma keke ku be lo mo eniyan o ma fun bi omo eniyan ilu o ma dun yugba yugba lese tedo arogbo aroto o fun oba amuwo kuje nibe yeye isan yo waye ni ojo jimo to nbo yi eledua o je ki won lopo odun laye o ase edumare awon olukede ni prince ganiu kiri representative ebi jeboda alhaj prince yaya saliu representative ebi kasuru oladiran ati alhaji prikim animashaun representative ebi karimu aina ni won se kede na
1: amọ pe ki lo fe ra yen oru isebe ni mo fe ra ja ni oru aburo ti oloruko ke owo re ko won ara o si man dun re
2: amọ pe bo ti pe ifa ma fani lako ya o
1: oru wo lo wa fe ki ra
2: oru divon kings bo ye ko ra o je oru isebe to poju owo o si ko fun eroja asara lo re vitamin a
1: oru ijon ti mo le yan layo fun emi ati le mi
2: be ni o paro o le ra iwon ba ti owo re ba ka ko si mo pe onje aladun to ba fi oru na si
1: o to lo so o se won re mo ri daju pe mo so fun gbogbo eniyan pe oru isebe divon kings ni oru isebe
2: ara o dara be ore mi
1: Divon Kings ohun aladun to ko ebi ati ara mora o wa ni gbogbo ile itaja jake jado orile Nigeria
3: family are you ready we tear up at you but you sara family is everything sara no get out

0: Moko nu we royin te la re Bond FM la wa 92.9 ka to ma te siwaju e je ki ajo jiro lori agbeyewo yi kini ba o lolo ti wa se siwa ko se ni to mo pe lasiko ta wa yi awon akeko wa won wa ni isimi olude olojo gboro
1: olokoko gboro
0: olokoro ni won wa bayi gege bi en to je alori fun awon akeko ni Lagos State University Communications Abaika bo se nro awon obi ati alagba so pe asiko ti awon wa bayi e ma owo to ba dile isun be lowe opo awon omo kekeke lo si je pe lori eto eko se o afi be ra awon omo kekeke o ma ko se wo mo mo fe lo obi dadi mi won akiri won ni asiko ta wa yi won ro bi ati alagba to bi pe ise owo se pataki o mi ma lo si lesson o se pataki
1: iye ni koko ta ba si so nipa ise owo ko se foro seyin ni ede wa nje titi bi agbala aye na ni o tori pe oju awulawo fi npo be awon se owo ko wa ta npe ni plumbing awon to nse ni plumber bi opo omi re ba fodaru won bo so se iye de be oduro kana bi na ba si to wa awon kan to wa to ye pe awon ile na to le
0: electrician
1: lawon na iye na wa nu ara awon na ni
0: opo wa geri geri wa
1: ah male male na si to wa ma ni ko won na wet e be sa tu jo lale ko na won ara won asiko ta wa ni olude yi imoran lo lo so do bi ata lagba to pe ah yen na alaafia gina ni alaafia ko je pe ba ti ana ni kana ni o je ma da gbo yen ni kan ye de be odo won to wa pe a case pe awon college toro mo ti ima ero ta mo si technical college
0: ba se le satunse lori e china lowo lo e ka tun se de ba a le ma fi hun awon mo yi lati lo ma keko ma ko gbogbo eton odo yin ara ile latari e si bawo ni eto se owo se mama hun awon mo iranwo wo ni joba le ro pe ijoba le ati pe asiko ta mo wa ni simi e ma gbagbe lesson na o wa
1: atawon ile to je ko wa ni agbugbe wa
0: kopo lowo college
1: ti joba ba ti wa wo sososo bi kon ni ko wa je sara to lojo wonu ipo na mi wa ni abiyo ti an ba je ile to dani leko e fun ti si owo itan ba ni komo kamo ni kan ni ma san owo lati ko lude se yan fanfan ile form ti lo sibe
0: lati lo sibe
1: e je ka mo ile ojo opo ti won gba wole atejise ni o
0: 7087492118
1: opolopolo tin so ko lo ja role lo si ipinle o mo bada pa bi odun oni ki buwo lo fokan bale lori olopa ipinle so lo oni eja kan sara si are wa ni ja so ba me tun ni yen kan ko oni le agbale wa ja won se takuta kun lori re bi pe ojo kerin la osu keso ojo

0: pe Friday na lo ye popo si o won ni be ba si gbagbe iwe abado n gbe po yi kaaki lati ojo keta logo su keje odun jojo ti si sugbon agbalo gbabo bi pe laarin ose meje won o pare oloporopo n gbe po pe si awon olopa apile yi si won ni se agbara lo si won ni mo lu awon oloselu le wa ja so pe oya lo mu si bi wa ni ko si nkan je ko je be oni beru ba ko to ba ko je pe ni bi agbe ka oni se olopa apile oni ijoba apapo gan won o tun ma da si te pon ba fe si agbara abi awon olopa to ro mo si ijoba apapo oni olopa apile ra lu tori pe ajawe lo mo yi ro le la re oju weke di nation dele trust le na ka wi pe aku pale mo yo ro wa lorun ni agbara olorun
1: inu we re inu telegraph la re won ni gbogbo agba to je se bi e tete ya pura yin jeje mo pe ilegbimo asofin agba papa julo awon egbimo ti won yan lori ipo kowo si araalu won tin so di mo won ni ile ogbodo gaju won ti fun awon adari agba lawon le ise ijoba ti mo fe fete baye won ni meji le laadorin lawon fun yin a le ma pe yin o le nso pe e ke ologbagbo ya nipo to mo fe fi pe e pa wa mo pe o pe ada ilegbimo awon ada ilegbimo asofin won ti pase baye fun awon aloro ile ise ilepo npc limited won ni e wa salaye ri awon owo kan te pe tare e sa won ti ko ya won a kan pe yin ke wa salaye lo won ni won ti na won ti pe en to je oga agba fun central bank of nigeria fo pamo giga ile de wa nigeria orile nigeria won ni eyin na e wa ye won ni awon egbimo to ni se ajo niger delta development commission ndc won ni won pe yin na won ni eyin agbagba be won le ni e wa salaye lori awon kan ta won be lọwọ yin bakan na ni won ranse pe awon adin Nigeria Upstream Petroleum Regulatory Commission NUPRC eyin na an pe yin o e tete wa sala tori pe awon tin tari iwe si ti gbeke wa sala lori oro na won ni e fa awon gun lagide won ni wakati jide laadorin lawon fun yin bayi o gege bi alaga igbimo ti won yan lori o saraalu Senator Ibrahim Dankwabo gege bo se so dimo won ni opopolopo letter lawon ti fi pe awon adari agba awon le ise ijoba ta te baye won ni sugbon won ko si ku ti won da won lo sugbon ni baye iwa ko fun yin baye o gege bi alaga igbimo ti won yan lori apoko sa Senator Ibrahim Dankwabo gege bo se so dimo won ni opopolopo letter lawon ti fi pe awon adari agba awon le ise ijoba ta fe te baye won ko si ku ti won da won lo sugbon ni baye leyin wakati mejide laado won fun yin lati wa salaye lori oro na te ba ti ko ti ku nkan toju yin ba ri bi le igbimo asofin agba bo se nso di mimo ni we renew telegraph laaro
0: lojo keji nation laaro ebe gori ba tori mo ya tokun bo me ni ba se dada ni awia ni fisaya igba keja ile nigeria lagba kasim seti sadakata fun gomina ipile data won ni kari gborowo won ni ta ba data bayi opolopo awon okowo on kuwo loke lala ni o won ni be ba si gbagbe bi pe temi ko se meji o pe egbele mu kowo to lo bi billion meji ni ogoje naira 1 billion naira okole okowo oni yen kan ko won ni idase sile ipepun kan ni gbogbo eyin gomina ni ipile jade le wa nigeria won ni idase sile ride wa nigeria to keko jade ti won o ni se lowo o won ni allocation ti joba apapo n tita fa won ipile lasiko ta wa oga bi oke sapati ni kilo wade ti o ni sise ni ride wa nigeria ye de bi o duro won ni boju ba koju oro amadun so bi akoro kan ta iyen ni ipile delta lo je pe won pe na pe akesi to je pa la ka to je mo ride wa nigeria to mo tutu do nipa intoro mo ti ise de ko kode to je oga agba patapata ka fata eyan fun WTO World Trade Organization gbe kale oko ni agbalaye doctor oko ngosi well igbala npo wa nkale ani kokko ojo gbo kan to ko je pa lumaba ona wa nkale bakan na gomina ipile anambra professor chuma soludo ano gbeyin alakoso fo eto nawo to ti ja alakoso fo oro ajile wa le jero gbe ni taiwo oyedele ana wa nkale eto to wa ja soju brazil lo sile le wa nigeria carlos ona wa nkale ati be to fi wa kan je oga agba fun le ise kan ogbeni austin ayuru ana eyin gomina ni orede nigeria won ni idase sile allocation tin dodo yin won lo ko be oju weke the nation dede trust lati na kala aro yin
1: koko nu we royin te saju la aro e bond fm la wa 92.7 nu we royin new telegraph aro en to je odije odupo fun are lagbe labe egbe oselu alive people's apm gomina seyi makide o ma tin so di mimo ti se ri sejoba are bola ahmed tinubu yi won ni atuto ti won ni awon se wa atuto na won ni o minira ba araalu papa julo awon gogo oja je ki awon elede nigeria Nigeria kori mu mi o alagba seyi makide won sore di mimo abe okuta lana ode yi nibi ipade apero ti egbe oselu apm oni won tin so di mimo en to lo soju won be oni ogbeni tunde tijari to tin so di mimo pe se ri asise ti isejoba to n lo loye ti won kokko se oni pe nigba ti won gori adefa won ni se ri inawo owo tidi o ti lo won ni bo se fe po ti lo bayi won ni gbogbo oja obres ni gbokiti ni ti owo naira si bes ni subu yakata gbogbo eto oro aje to si denu kole won ni se mo pe orepo bentro ohun gogo le to raje waju ko le lolede wa nigeria omo koko ta biloni epo bentro won ni awon loja na awon na wa bere si ni fowo kun owo alagbase yi makide wa so di mimo won ni ojuse

0: ti o ba se leri oye muse o won ni se joba to lo lowo won ni won ma muse won ni owo kan wa pe ni wage award won ni won so die die ni o won ni olopo gba awon ori alati owo yi awon osu mi awon ni ri alati oye ki si se leri ti joba apapo ti won se fa awon yi won ni wage award awon lo lati pe awon fi ki owo osu to ye poko ti to awon osise na tele awon fi ki leyin latari owo ranwo ori epo e ti won yo ki ara le de awon osise na won ni sugbon a lo owo ilari awon owo yi won so dede opolopo owo osu emi le pe won ti awon osise oni awon wa fun ijoba apapo ni gbede ojo kokanla odun ta waye gege be n to je alukoro won iyen gbenga olowo yo bo se nso di mimo ati n to je adari gbogbogbo won iyen benjamin won ni inu awon odo bi ijoba apapo bo se nso wo ni kele ti won si san dede fun awon osise se be e se leri ni o ye ke won ni gbede ke ojo kokanla osu kejo la won fun yi o lati pe e san owo ti won ni wage award fun awon osise yi to ye pe e je won inu we royin the punch ekunrere royin un be nbe laaro yi
1: kokoro re so bo re madoro ja ko te siwaju ajo nsora whatsapp laaro eni ko buruko baje oye ko ti o pro get ma bi oluyege agun meje ku iseju mesan ti o ba ri be
0: le kan na baba laago
1: baba laago tori ba ti foju kan gbe le ba kan lori ari mo kwa tulu se ti lu mo sin 40 korib na kwa tulu na wonu ara na ni o mc mo si ja gbagba komo na wa ojule kini to ni hale gbo na de kule faju lagbo le ijoba ni onigbogbo ni bi ta n wo awon iroyin wa weto wa tego tego labi oba de emi aja so lade wa ose to ni gbogbo ka fata e je tun ro le lo si joba bi le so
0: kan
1: ki oba nko oba nki o awon lori na nki o loruko mi ade bi pe aja so won ki e la modern afini o nje je mo pe ki tun ba ja lo si joba bi le so ri re ki lo ah lo se ri joba bi le so ro le en ba le kon gbogbo ko gbun ejo ma kan ko ni re re ina na fi gbadun koko wa
0: beeni
1: amon
0: guys
1: anda matasi won na mu ko anda ko mo ni ko dabi ado aduklo ba
0: ko adu ko le dabi ijo ni o mo ajo ko le dabi koko
1: eja koja lo si ijoba abile suru rire o won de ko ka de ko gogo pin ejo e mo ko won ko ko se fo oro seyin lori ba won mo wa wa ni olude bayi won ni alaga ijoba abile suru ko la gbogbo ni bamde sulaiman yusuf o ti bere ikoni iti abo si holiday searching yu pe to na ti bere ni pere o lati ojo keta monday ni o ojo keta su kejo 2026 o so kan gba ko ni o won ni ojo keta su kejo 2026 ni le iwe girama ti n pe ni gbaja girls secondary school ni suru lere won le to yi la gbo pe ipile ele kefa ni o bi o se ntare sita ni ijoba abile suru re ni o o fa anfani fun awon akeko lati pe won o ni joko le o won le ma akeko olofe de ni o ima won yo tun ma fo loke lala iyen de bi oduro won ni ojo waju eko won na won ni yo tun yato gege ti alaga ijoba abile suru re ogbeni yusuf o wa ro gugu bi ata alagba to pe je kan akeko yin awon omo yin ki won ko pa nibi eto eko itamo si coaching o ni ya soju lere fun ile iwe won ati agbegbe to pe won wa o won ni kankan o toju alaga ijoba abile suru re lati ri omo ba mu east to sumu to je igbakeji won ni o se ro gugu awon akeko na wi pe a ile fun ta le meji e wa ni janu ko si je pe ni ifojusun lori to ma ti eto eko yin o ba kan to je ansun manager ye abile ko mudupe ola ana wa be like gbagbe asaju ile ogbeni olayiwola abraham like gbagbe lori fe ta e ka eko ni je suru ogbeni balogun jimo oluwole lo fi di royin mole to si ro gbogbo awon keko ni ijoba abile suru pe eri pe ko pa nibi eto eko yi itoro mo ti coach eto eko ko le ba ma fo loki lala awon mo wa won mo we wa o erun ni je kadi se se bo de fe on te si wa
2: gbogbo mùsùlùmí tó ń tẹ́wọ́ àdúrà wípé tí wọ́n bá ńlá pe àwọn náà sí ilẹ̀ mímọ́ new christ international travels limited iléeṣẹ́ ajì tí wọ́n ní ìrírí ni ọlọ́run ọba láti ń lò fún gbogbo àwọn ènìyàn lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ẹ tún kọ sílẹ̀ lọ́dọ̀ wọn fún hajj 2027 lábẹ́ early bird package wọn pẹ̀lú 9.5 million ẹ ó jẹ ìgbádùn tí wọ́n bá yín ṣe ètò fífà return ilé ìtura tó pójú owó tí kò jìnà sí haram nílùú mọ́kà àti mọ̀dínlá jẹ́ àdídùn láàárọ̀ àti lálẹ́ ọkọ̀ ọ̀bọ̀kún ọlọ́yẹ ni ó fi máa kún gbogbo ènìyàn sí tẹ́ǹtì tó gbọ́rùn gbòjò nímì náà àti àràfá àwọn àlùfáà tó dáńtọ́ ni wọ́n máa tọ́ sí sọ́nà bákan náà gbogbo ògbà ètò umrah ò dúró nílé iṣẹ́ wọn àmọ́ special package ni umrah december 2026 bá dé ẹ̀yìn náà tètè lọ forú ẹ̀ ní new christ international travels limited fún ọlábọ̀dé street àjàwọ̀ èkó àti ẹ̀ka wọn tó wà ní 1 alabi alasa avenue ogidi ìlọrin kwara ẹ lè pè tàbí kẹ whatsapp wọn lórí 08060379328 tàbí 08074060 àti 08147585392 christ international travels limited iléeṣẹ́ alálàájì tó ń ran ènìyàn lọ́wọ́ pẹ̀lú iṣẹ́ hajj aláṣepé.
3: Today Goldie Mon get me quite well.
4: My own self.
5: Mom on me, you try. But I beg, so free with this milk.
4: Not be me, oh. Now the Goldie Mon 3-in-1. It don't get milk inside.
5: Milk.

fellowship of Nigeria bi le okay abi oke si ni won fa mi si o o ma tin so di mi pe te pe legbe ma sofin agba e ti won da ti awon legbe ma sojuju won ni afaro lori ka wa nu molu e aba wa nu danfo wa nu apero ke yan kokko dede dide ko bere si ni fi ariwo di awon ara adowo won ni afaro lori e sugba awon egbe lesi christi won ni a ko ribe ko sibi ta ti le soro olorun ta ba tin soro olorun fun awon ara won ni okan won ma ro en to ba fe wuwa bi tele to ba si gboro olorun a wo pe wa oro to won gbo yi ko hun tete ya wa wo ko hun fe se ko hun wa wo ebole won ni nkan to ye ki ijoba apapo se hun lati gbogun ti awon isore eto abo ati awon wa daran mi ede wa nigeria te si je pe awa ta won je lesi christi ta won ba de church lojo sunday awon polongo awon ife ati ki o ma to da ni arin ilu won ni se wa ri awon boss ta won tun lo ye o ti o le wa si le ijosin ta won ba wo nu oko awon gbadura fun won awon tun fi oro olohun bo won ki wa lo wa de te wa so di mi mo pe ka won ma lo se ka won ma ma se waasu ni inu boss ko ye ko ma ri be foki le fo lawo ajo leto lori ede nigeria telesi christian ata won lesi abalaye gbogbo alajo leto fun pe pa se waasu ninu boss won ni pe ko di ijoba lo ma di awon lo ni we re ni telegraph ni bishop wale oke mi mo ni we re ni telegraph laaro yi.

0: koru ele sa bo le fe na lo je pe o n te si wo dupe logun e te pe n polowo oja o abe ko ni a si dupe logun e lo lu fe je pe yin abond fm live a just ko ba je lo le du mare ba si fe ma lo si abale ofun ta ro yin won ni ojo abi ni ba wa saba happy birthday to akile afolabi adamakin jibowu kilani won ni gbogbo ojo keto su kejo yin je pe ojo bi gbode kan lanode person for odun lawyer ti ni alafera olabisi oluala ajan robe ti bi se bodo ni ka ma ki o
1: Happy birthday, ma. Mrs. Olasuko mi Olaide Oshodi, grandma Tami, grandma Ikrama, ti Aisha. Gbogbo dile belo patapata dire mi Ahmed belo ati Nimota Lai belo ati gbogbo dile belo patapata lo ni ka ki pe te ba lo gba adun laye ni ni ke fi se o ati pele se tena
0: la ko tan won ni ka lasiko ka fi ki Taufik Kwaju Bakare BS Media ni e
1: ilojo bi
0: ati gbogbo
1: won ti la wa o Yekula wa o.
0: Ifara ti ni Alasia. Ase ma sabo
1: do se. Asabo do se mi o.
0: Igbodun ini na do fi se o.
1: E ka wa bala o wa bayi. Ai re ma ka tru se ilu mu si ise kiko da mo iwe. Ma le empower awon omo wa lati ni nkan ti won se. God bless Nigeria. Ai re ma ko atru se ilu mu si.
0: Pastor Julius Opaola Oladeye won ni le ru lati Ketu. Won ni bo nkan ta ba sa fe se bi pe ka se pelu iberu Oloba. Lori ise kiko ba omo wa se wa ni bi pe o da lopolopo. Yen ni kankan ati ntoran ti da lori kore ki won ma joko le lasan ipinu awon dun si
1: baale oti loye kainde kale jaye lati ebute meta ise kiko da fun mo kekeke o asiko ti won si wa lasiko yi eje ki won ma lo lesin lopo ijoba ibile lo ti gbe lesin igbalode sile fun awon omo lati ma se ijoba apapo gbogbo awon ile eko eko ni e ki ironu lagbara na wa nbe ki se eko le ma hun awon omo lati ko tori adide le su nbe lowo e
0: lori awon omo ato pe wa ni leba e lasiko e to ran mo ti college fun ikose wi pe o se pataki won ro lagbara keja won se owo pepepe kan na tun wa to pe awon omo na ki won se amulo re iran lowo bayi ni eko je fun agun mo bade mi ajaso lati de wa o se tun ko ka fata
1: alaji abbas oloyede akanbi salati lati odo erun igodo kiko se pataki o se koko asiko ta ti e wa yi to si o je pe ise ijoba won gogo ise kiko la won akeko fin gbe se pataki e je ki awon mo wa ni ise mi ti won se yato si iwe
0: je ati alagbato atelewe ni ki tan ni je kun kaluko ma ti ju se ise kiko na ni pa pataki je pe awon mo wa te je pe won ma ja anfani e tori pe waju wa owo bi atalagbato na je pe wa iko odi kan lowo baale otumara kende adebusola jagala o to temi wa bi ba

0: e fa je sati safi ayo mi de agege ki awon obi je ki awon mo lo asiko yi ko ise owo nitori se kiko lowo ludo ni asiko ta ko wulo po
1: ifa porede baba moria lati odo eran igodo kiko se pataki o sugbon asiko ti awon mo wa bayi ni e je ki won ma lo ki opolo won le ma ji pepe si pe kaakiri abi an gba bolu lasiko yi ko ya won mo kekeke o ki won ko se owo ki won si tun ma lo lesin o da be
0: omo ba iko tun gbada bi asiwaju alaja samata kin yemi aye gba awon omo mi mo fa aye gba won lati kun ko se bakan won si lo ile eko giga e je ka obi atalagba to ko si abulo re ojo waju awon mo wa yo da o
1: eje lili john abu ododo oba ile ti je ododo chairman lagos state ballet forum ise kiko da sugbon aro ijoba ko pe gbogbo awon technical school to wa kaakiri ki atunse deba ki ise owo le ma hun awon eyan lati ko opolopo omo fe ko se owo mo sugbon ise kiko da ko di iwe won lowo o eyan bi ati alagbato e siran won fun awon omo yi ki won le duro lori e
0: afa ismaila ola se won ni ilero oke ogun ni ledi rin o IUPC won ni emi oko won ni se kiko bawo na se security la tun je ko nko si owo toro mo ti battery o si fa yiba owo mo pe kan na ko se owo e je ko bi ko sa mulo re
1: alaji owo labibun afeju developer ni ilu musi ise kiko da o ma ran lowo papa julo awon ti won ti kawe ti won ti ni ise ise kiko ti won ba ko a le ma ran won lowo lati mu owo lo senu ise ijoba opo mo ni oye n to ba moyan lo ri ise ijoba e je ki awon omo wa fi ise kun iwe ti won ka won
0: oruko ta ni omo ba so lato mo so mo ilu pataki go meja las st ibole n lo e je ki awon omo wa ma lo cbi owo tori iwulo fun won God save Nigeria ojo la won o se pataki
1: elu nla oke odo le so lu baba sunday dada akin labi wan iwe kiko da iwe kika si da asiko ti won wa e je ki won ma ti lesson to ba le ko se owo na e je ki won ko meje se funra
0: won Muhammad Masu Imam kawu lati wa yaya ba ki gbogbo awon gbato moju to awon mo won ki won ma ko egbe kegbe nitori pe egbe kegbe ni rejo o
1: aji mo mu ya lati somolu lesson lase pataki fun awon mo wa o adupe lowo alaga ijoba ibile somolu Abdulatif Hashimi won ti gbe eto lesson kale fun awon mo lati anode yi won ni won pari e ni osu kesan nu wadun si o awon wa eje ki amu won jade lati lo si lesson ti won ba aye ba tun gba won ise owo die die won le fikun olorun a je ki awon mo wa san loju ale o
0: e jina mu ka lo de won ni oyinbo ile no ba oda won ni lati idimu oda ki awon ma ko ma ko ise
1: olorun a je ki awon mo wa sanjo fun wa loju ale o
0: e jina mu ka lo de won ni oyinbo ile popo le no ba oda won ni lati idimu oda ki awon ma ko ma ko ise iru emi bayi won pe ise ton ko o fe lo bi iloku meta bi generator ba daku awon oji bo ba toro mo tele ku awon ji popo e na lo fi ko awon mo won ipe ise kiko da fa awon mo wa
1: osupa nabi lati igana osupa nabi igana lati lasa maja o ye ka sa mojuta awon mo yi o nibi ti a ba tin dari won si ni won ma tesi o oku si owo awo obi
0: e ka ro bon de fe orete ati alaje oluge ku se o ise kiko da fa awon mo wa bi won se wa ni olude o papa julo ise owo iwaju won yo fi da ki gbogbo won koma je pe ise office na won mo wa o atelewo ni ki tan ni je ajaro shida tu lati ikrodu ayawa ni ilu ibadan omo won ni oki
1: omo ba wa e de lati saudi ni alaja e ka bo omo ba wa abo
0: se saudi na lo abi dubai
1: ah on lo saudi
0: o fe mo mu lo mo
1: da
0: mo
1: na lo sa mo ni yo gbadura fun mi lara mo ni on lo saudi e de si ba mi jin omo ba wa abo guje lori odo egbe de akereje sasa kingdom ise owo da fun awon omo lati ko ko si di iwe won lowo ijoba apapo je ki won ro awon ile ise eko ni to nko awon omo ni ise lowo yo sese fun wa o
0: esin waju teyin wo sare yo da fun ile ise bode fagbe o te gbe ewo ka omo ka ma joko si le lasiko holiday ise wo kun mu ni okokodun assistant commander igboba commander adewale sala oni satan ko o fe lo bi meta si meri e to pa tun sogun
1: Alhaji Ismail awal lati musin ise owo da pupo fun awon omo o ma tun je ki opolo won ji pepe ko si di ilewe won lowo asiko ti won wa ye e je ki a engage won o
0: lola lere agbe ile oba ilu lero gbogbo eyin omo ilewe e ku simi lasiko te wa yi e mu se owo ni koko nitori iwe ki iwe kiko ati ise owo kiko lo dara o
1: akojumo re o e ku ise o ise owo se pataki fun awon omo wa o ma ran won o ma ran awon funra won lowo lati ni owo tori owo to ba ti won ba de lati lewe eleyi gan o ma tun ro awon obi lorun nipa owo ya bolu osun seya lati baruwa inside
0: omo we musba odi ogun bona

0: eto ayika lati ilu musin ona ko owoja ise owoda yin odi eto eko won lowo a tun se ran lowo fun wa ni ni iwojo waju yato pe an wa su suka kere
1: ala gba segun gbe lesege ventures lati somolu ise owoda o iwe kika na si da adupe lowo alaga ijoba ibile somolu won ti gbe to lesson kale eje ki awon omo wa ko pa nbe o inu mi dun lori agbeyewo ti agbeyewo laaro yi
0: imamu pe yo de kun lati sasogun tade yo dara fun yin lase olorun oba o da ka omo wa kun ni se owo lowo ati eko gbogbo na wonu ara won ni
1: aroma lati aye toro itele o ye ka fi awon omo wa ki won ni ise owo lowo o ma ran ni baje
0: ami ka mu ka mu ba sin wole ka ma mu alaji ati alaja basiru asisatu o ja so pe bro kin ilu kotun ise owo oda atelewe ni ki tan ni je ki fe bi payan e je ka omo ko se mura won
1: Bale o tuma ra papa rodo jo niyun ki le tun te eni ise owo da ti kale kan esi
0: Oloye Fakoye da gepejo won ni lati Ado Ekiti ise owo ka je ka awon ma ko ise owo mo eto eko to pe won tun wa iwe na won lara won
1: Alaje Obelu lati Bariga ise owo se pataki gugu ala faramo ki won ko se owo opolopo lo ngbe certificate ka akiri bayi ti ko si ise lo wa di omo oni POS legbe titi to ba ipo won ti ni ise owo ni won le fi ran ra won lowo
0: opolopo awon bawo lo nwa network ka akiri network le wa ka akiri se sin be lodo yin e ma ja ole Alaje Kamudin yaya balu so on alaga samara lati ipile Kwara
1: e ka aroruko temi ni baba Ahmed lati Ikorodu ise owo se pataki opolopo ni o wa owo ojiji papa julo lori ero ayelujara ni won lo yato si ki won lo ma ko se owo bi plumber electrician ari awon ise owo pupo monitor eyin obi ati alagba se ran awon mo yi lowo ko di iwe won lowo o
0: Alaje ni won tu sada gbe mu so lawo ni ologo ibi won lati opokolo yin ola ni sasa sasa abe oba na su de la wa nu gbo kini abe ko
1: ni won ni se akin
0: o won ni are iya Alaje ilu meran won ni se owo da lopolopo ise owo omo ba ni se owo bi meji meta ora won lowo ni odira won lowo
1: Alaje olowo osiba lati itire ise owo se pataki e je ki awon omo wa na ko pa nbe mu wa ro ijoba lati se atunse lori awon ile eko eko ni fun awon onise
0: alagba tola ba wa ni lati isolo ise owo lore eta won ise owo tan ko won lo bi meta awon ma won na awon tari ese won
1: da o ti da agbalo agbabo na ni pe won ni ise owo ko di awon ilewe awon omo lowo asiko simi to si wa yi won ni opolopo lesson ni lawon alaga ijoba ibile gbe kale e je ki awon omo yin e je ki won ma lo a le je ki opolo won ji pepe to ba ma fi wole iwe bayi ko si pe won ma bere 2 plus 2 won ni 7 ni opolo won yo ji pepe adupe o lowo olotu wa yen Frank Olorun ni sala lai gbagbe Nuruddin Salahuddin so jowo bosun lati aye ami
0: additional dupe lowo ti to na tun buwo lu
1: omo loku yo rorun temi to pe agoro oun na ti wori ya laje gbogbo bond fm gani at belo ashu loruko ti ni e se tete ti
0: adupe lowo edina bayo ni haraja na ni wa mo pin oluwege na loruko temi je o emura sise to ni o bond fm

0: to da emi ati ejo e ma pe number yen sere e dakun te ba ti ni nkan te fe ba wa so e ma pe number yen ba ejo mo fo lohun ba be yin te ba de ma ba wa soro mo fo lohun ba be yin e gbe ohun soke ke pa radio yin olohun ba to da emi ati mo bi be yin sa ni mo be yin ma hello alagba adebayo musa
1: bene sa
0: nbo le wa loju popo sa
1: o wa ni owo de ba
0: owo de ona iduroko bi gba te jade bo
1: owo de ona
0: owo de oni lo ra bo ngbogbo na we baba
1: service wa nbe e service wa nbe pa de ni bo oni tipa kan o se so kale bi ti ma se on bai won ati ka kan ko ni awon ala so wa nbe o ba won oju e so o be service e so se mu je je o ti lo je je ba
0: boya won ti ni oju e ni ya bi
1: o je so o gbo mo so ni de ni pe
0: Also, be lano,
1: we are
0: going to be able to do it. Engineer Tokunbo Oyenuga PS Infrastructure baba ngbo mi o oga mi ala engineer Latif Ayodele show me de abi kin pe Alaji Abdul Latif Ayodele show me de oga ngbo mi o engineer Tokunbo Ajanoku ti won je manager Lagos Public Works oga ngbo mi o alagba Samuel abi kin pe honorable Samuel Ayetutu Alukoro Director Public Works Director Public Affairs Lagos Public Works won gbo mi o ore mi ko engineer Ogunleye ore mi nigba kan former friendship mi so ju wa ni public works a hello e ba pa radio yen sir mo ti be yin ke pa radio yen sir ejo e se oruko yin sir Ogunlewa apa Ogunlewa lu gugu
2: oruko mi mo wa ni egbe da sir
0: egbe da lewa salafia n gugu egbe da so nlo
2: adupe lowo lo
0: sono yen lo dada
2: ka egbu be package yin sawo ile to wa ka kele kule ko ni o tori kini yin ajakale arun
0: ma ko da n ke ti ba mi sorry mo so fun yin kari ile aso sugar ni ko so do yin legbeda nikan yin o ka kesi mo
2: lati ayobo ti ba ti ko ni aye to mo bayi lati ayobo lati ma ko ama ri bi flat titi ti da mo de ara pa ja ni
0: o ti
2: wa wa legbeda ka kiri ka kiri
0: olohun a se olohun a se won aruko won aruko
2: won aruko lo ko ma so gbe ko ja laisan
0: I need a license. Let's go alone. I need a license. 0818150 9290. The number is 0818150 9290. The number ten. Hello. Hello. Hello. Ekaro, sir. Ekaro, ma'am.
3: Ekaro.
0: Yes, sir.
3: Yes, sir. I need Jimmy Lusoro.
0: Etu alui abebe, sir. Mbule wa, sir.
3: When I know you know Ibomuwa.
0: Yes, sir.
3: I go picking with Boyesi. Se apawo re a e wo bi e ti baje ju te ba rin lati orile ti e le ti pa minute lati orile de concern
0: ni duro ona ti o da
3: ah ona e ti wo si ju ejo tu to
0: no ko si ababa o lodo baba wa ICV ke ide kale jare ba le tumara
3: be ni sa ona e wo si bi pe e to da e le fi 30 minutes lati orile de ko ni o ba gbo moto le be go ko da moto e ma
0: ori to ke ile loji se a se nkan
3: ah o ti baje
0: baba wa a ji kede kale jare ba le tumara ona odo ni won le da ki lo sele baba be se lenu to lu yi
3: mr palo se je ba so fun ake wa lowo
0: wa si wa si
3: wa si all the time
0: wa si wa si ami ami 0818150 9290 hello sao mo ki sao
4: yeah ibi ti mo be pe ijoba ipinle eko ati ijoba ipinle eko ni ko si ati si ka agric boss of re olo mi so fun be ni jojumo
0: kilo de
4: ti e ti na awon to de un control traffic nbe yen baya gbara won o ka won ni I don't know ti ba tin jade ko lati sawo nsin now bus stop ma so be di bus stop bo ta won gugu kan sin joro ta gba gba tin bus stop kan ka dey no fa ayi wole sibe ma de si bus stop fun kaluku ti bus stop ti public works sibe ti wa but oju kan na lati jade de so bai wo awon sibe ni last week oko shoda kan o jala ti be yen lo o do ba to ka nbe o wa ni waju
0: President,
4: I'm not going to be able to do it.

0: anfani joba ipinle ko lo alaji eh ti eh alaji eh ti fe iya to nbe yen o lagos state task force lo le se e ga so toro bi lagos state alaji nigba je ba fi oro sabe an to te ni de ah mo ti gbo alaji seri seri kini ko ni mo mo to da mi loju o ti task force ba be be wo le meta losu e ri yato
1: elekeji sa they are going to be in the core everywhere. The body marine beach is a lot of money, bust off. That's my day, Abbo, and my real lap pattern, that passes on. If it's our colleagues, you can come to the college, come on, that's it. Oh, you can't see it. Oh, you can't see it.
0: Gbogbo de so ya mi le nitori ngba ta gbo ni fowo tin ko gbo le yi abi ah abi ina o ma gbo be eh
1: te ba ti wa ni break me e wa si marine beach stop ka fe
0: se ni wa ta ba wa wole
1: eh yes na o ka wa wo na o ke se oro ngba bi be ni kan je na bi ki ro da ni wa je so na ti ni ba da ko afu gbo be na ni a si be na ko ba je na
0: a jo
1: gbo be na ni
0: ara ise ngbe oko wa ni abi ki n te ko leti
1: ni te ba di ka gbo wa be yen se ti ni ba da gwa ajo da fani re na
0: ki wa Alaji, ebe pa mi ni. Tori mo ko be awo le lori marine beach.
1: Ki se pa nbe ni kankan je na bi fun oti da na ni na o.
0: Alaji,
1: se pa me ni kankan ri tin se me la pa bi aba ni aba ri te ni kan mo.
0: Eh, Alaji, e mo lori oro.
1: Ki joba pele koko le ba mo pe awon je gbe se fun o. Mo kan so je ida se ni won se.
0: Eyin le wi e o, ni ko mu so yan Alaji o.
1: Se joba, se owo do so pe ko lo se ni, se owo do so fun. Se go na o fun alowo ni. O fun alowo na o.
0: Alaji seri lori oro to nsele pe lori ole ise ngbo mi sa eh nkokon ni mo kan fe gba bi amoran fun ijoba ipinle ko ba so ba ya jagbajagba jugujugu la ro ba ya jugujugu jagbajagba la ro ba so ba bejo ba se gun la se ndanu e se ngbo mi alaji seri oro yi o ti nilo pe ka pe ile ise kan boya ka pe won wa latoke okun fun adehun olosu meta contract osu meta pe n ta fe ni pe ke ba ko ogun le yi boya wa ko moto ti won wole wa ko pala do wa lo toni o
1: lati oke oko ana mo orise se n gba se oko na mo gbe sise ni abuba wo ni
0: ah alaji ele koja agbara n to wa le yi o ele yi
1: se joba ni ki won lo fo fu force ti won pe this my right this my stand ah
0: alaji olohun
1: sa to ba da ti lu je ilu ba roju ja nigba gbe joba na na ah
0: alaji olohun
1: ka ma je ko ba won loruko je won sanwo fun won o ise o jan san fun won o pe tin to won ni sa gbe jobo so fun olowo ni won fun olowo na
0: ah olohun asanu wa o alaji olohun asanu wa o ese alaji akin mola turi e ma se ri nta wo mo pa e a gboro so hello e sa ba pa radio do yin o da ko tun para bi agulu eh kini yen du bara ba kon lo ya an gbo yin sa e sa mo so mo ni kini du ba kon o du ba kon bo mo te so la gbo sa e ma binu mo lati re ipe yen 0818150 9290 Hello.
2: Hello, Nagumaisa.
0: Morning, sir.
2: Yeah, come here. My name is Arun. I'm from Nigeria.
0: Let the people know you are. Mutu, we go in Boni. Afa, come here. Afa, Okada. National Abi.
2: Okay. Then I'm gonna.
0: Let the people know you are. You boy, nature. Yeah. How are you? What do you want?
2: Nagumaisa, I'm not doing you boy.
0: You have to speak English. You started with English. You have to continue speaking that English. What can we do for you, sir?
2: There's one problem in Nigeria. When we leave after the bridge small, there's one bridge there where they are selling them before. They took the side of the bridge, they need to put concrete.
0: The school?
2: Okay, the bridge, because there's one motor entered the bridge last week, Saturday.
0: Afa! Boy, boy! Yeah. Already, I've been all up at the call, I said, get out of the police station, don't listen to the police station. Omo Yoruba ni wa e so Yoruba e the big enter here she be
2: come in by your man no talking about big enter ya say that one motor enter the big last week on Saturday
0: ah motor enter bridge ama e so Yoruba kilo sele gongo sa
2: o so pa ni e ka ro
0: e te kwara si le ni
2: so di no mo mo ara ni program ga dey le you don't talk me what of you no mo to just para ro what are you no mo
0: odo ale bosi e o se yin ni original le je bosi aye de le wa tele
2: oke ta ba ki mo la ti capital road
0: yes sir
2: ta be wole si bi ata de bridge
0: yes sir
2: ita wa bridge ba wa yen 300 de floor ni le dai ke na be de ba o be awon floor wa
0: bridge ike se pe abe bridge asade last my wole asade si akoni do ati
2: yes
0: yes wo so gogo be sir
2: okay ni bi kana do jogo wele ba bin tera tele tele ye
0: lo wa alafia lo wo si
2: lo wa na ga lo wo si ye
0: yes sir
2: only the concrete guide the deed ya o ma to ko si me sama
0: wo ko si kana ye
2: eh mi a usa one good da a usa bi ni ko ko si ni je ni lo si ta to de
0: pelu moto
2: o be manova pelu moto o manova ko ya fu moto e be o ko si mo kana ye
0: oh eh paro o ri be roto eh paro bi be se ri emi na ma ko jawo ma ni bi to ko si le yi se a le ran to le lo si moto wa Hello. Yes sir. Yes sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello, sir. Ko de da kini ko fini ko de da bori e pada se gbo mi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le indi o le o mo se indi o le same thing go adagile bo ba bi o badagile e to ma dike adike e to ma girin adirin se ngbo mi to po wo tu jade awon ni se ko jo pe oyinbo ni won to ba po wa awon ni gba olowo ijoba won ni won te nfe danu to je so fe yi ko da owo ni fa wa se ngbo mi a ni bo lati bade pe waste to wealth egin da won pariwo pe egin yi ki jo o diba to ba ta ba mo ba se so dowo lati mo pe n to wa le yi owo ni olowo ran lowo sa olowo ran lowo e se e ma si mbo a benu ateru joba wa light a light an kon sara si joba ni ko isi ati jeje wa to denu ni amo gbogbo e gbogbo e ah alaba fe mi o re mi dada ni mi o recall e gbe yo so sorry mo lati lo si odo surutu mo ba surutu fa wala kan lana mo de fe ki gbogbo aka gbo mo ba surutu fa wala kan lana mo de fe ki gbogbo aka gbo kini e wa nba mo gbo ohun yi surutu o ya ma gbo o
3: And they were 18 passengers.
0: No, 18 passengers. No, no. Me, they're going to follow up. You bar, Surutu, so. But they're going to Surutu, Niki, Vinoche, Sajon, Lola Victor. Sajon, Lola Victor. Surutu, Dami, Lola, Lano. I may not know, Lati, Dami, Lola. Eche, Tere, Fiondre, Nara, Kongo, Moto, Badon. Lo, Shodi, Lano. I like Komre, Abdurasak, Adesola, Albarka, Disensi. Edakun, Elo, owo te fi kun lana owo kini 100 naira owo oko Ibadan e ma si mi gbo mo mo pe gbo nko lo loko Ibadan o Alhaji Kamoli Bakare Fabi Kamoli elenu losodi ni mo se lati pe se le e bere pe 100 naira e wo pe ko to nkan kan ni 100 naira lori ero bi egberun kan to wo ko ni osodi lana to wo ko Ibadan e mo to da e si 1 million naira niye 1 million naira Alhaji Jami Adeyemi Egun Babaruka eyin na ni interstate Ibadan tun won fo go na la kun la 100 naira e se tun won fi kun Alhaji Sule Tintin yes I challenge your guy Alhaji Sule Tintin baba bolu gbogbo ni mo ba ja gbogbo ni mo pe nija to igba si surutu ma da mi lohun surutu lohun lo ba won pe si lori te fi 100 naira kun won ti gbede bonde fe mo bonde fe mo ni gba lero o won ni e mo binu epo yen iye ta ra lona Ibadan se iye ta ra lona Ibadan yato se ta ra epo leko ni o si je gbogbo osoru e ori awa ero le ndi le lori baba bolu Alhaji Abiodun Suraju surutu mo bayi po lana e pada jabo o inu mi dun pe ti e jabo fun pe n bayi bayi ni wadi yin o comrade badmus adekunle kanlo gbogbo pata ni ma baja ifo ogun ero mi ninu to ba dija laarin mi ati la ni so re mo comrade abiso lare waju so ni lara edo baba oja a le dabi ore lana amo lori oro yi te baba mi se atunse to ba fi gbe ni 4000 e je wo ko badan losodi ti won ti da para se gberun merin to je ogun naira yi wa lori e je ki mo ki de bab gbogbo oja Alhaji Hafiz olare waju so ni lara edo in bayinja Alhaji Taufik Adewale Rufai ore mi ni lana abere jale ni te ba yo 100 naira yen ko jube lo mi ni so jube lo Prince Wahab Ogunji olori odo egbeda akeje gbogbo sasa ati aya won Chief Mrs Fausia ore lo pe Ogunji yeye akeje ilu sasa anu won ki oba tutun Israel Majesty oba Adegboye Olatunji Yusuf ti won je oba tutun alamuwo ti kuje amuwo odofin ni Festal Town ori ade SCDA oloye omoba Wahab Ogunji ololu edegbeda ti won tu aje oloye akireje ilu sasa awon ati aya won Chief Mrs Fausia ore lo pe Ogunji yeye akireje ilu sasa anu won gba aladura fun yin oba wa tutun Israel Majesty oba Adegboye Olatunji Yusuf alamuwo ti lu kuje amuwo pe ni ite ijoba yi eku o ma kebi eku eye o ma kebi eye omo eyan o ma fun obi omo eyan lati gba te ti wa gori ite awon baba nla yin yi ka di o pe lori o kabiyesi ki bata o pe lese kabiyesi oba Adegboye Olatunji Yusuf kesin oba yin ko je ko pepepe bi awon baba nla yin olowo Eko baba Fuad Prince Wahab Ogunji olore de bere akeje sasa ataya won Chief Mrs Fausia ori lo pe Ogunji yeye akeje ju sasa mo ko sara sin Alhaji Otunbade Wale Wala Sabana Wale Mbalogun mommy Alhaja shukra mo dupe Oluwa Sunday Alhaja ti pe shine Alhaji ti atikare Alhaji Soku lai gbadu Alhaji Taufik yin lomo ti won je chairman Atan Iyana Osolo Elder Atan Gbogbo Nigeria Alhaji Musi Baba Tunde Badu finest of the finest Alhaji Tunde come Oyobi Oyinga o baba dami Ari Mako Ogunmusi Alhaji go for Kesta Keshiro Pastor Sunday Adetunde Gbogbo Imoku Alhaji Adeolalawa Warrior akeje alaisa ye kin akeje o seun lori oro notika mo dupe o mo mo lori o laju olorun iwo na oni jeya o akeje olorun ni ma lo wa le po ki odonu egbon mi komre mobalaji mustafa akanbi ti won si je oga national ni midland muki daada alagba femi alagba femi won aje sorry o da for kan bale egbin ojo e lola alagba ode femi ganiu ti gbogbo ayi mo si femi top taste muki yo babo ni bread ni e moruf adi oni nje o okan deji mo fi oto mobile oko re oni jamu ololuwa ogunake lo lo tu eto adi oluwa de folani o kai loruko temi e da pe ja si jeje o da bo sa o da bo ma

0: ọlọgbọ́n yọ kóònù kúrò ìṣẹ̀lẹ̀ tẹ́rákò.
1: Kọ́rọ́ kan àrà tí ò lópin tẹ́rákò.
2: Fẹ́lọ́ ni pẹ́pẹ́.
0: Ó ti àsọ́nà fẹ́.
2: Ibọ̀ ọkùnrin pẹ́pẹ́ jọ.
3: Ṣẹ́yìn ilé ìjọ ni. Ẹ̀ ń tiro, ẹ̀ ń tẹ̀pà, ẹ wá ń dá sọ́rọ̀ ìjọ.
0: Dèrò ǹkẹ́ lẹ́nu ẹ̀. Èmi ti fọ̀kánú ijó alẹ́ òní. Ẹ dáyàn mọ́.
2: Ẹ pẹ̀lẹ́ o, kí ló fa tó tó nù.
3: Bàbá, ẹ̀yin náà ti sọ̀pánù. Ohun tí àwọn èèyàn sọ ni pé ọfọ̀ ara tó ti pẹ́ lára yín ti ba iṣan, egungun àti ẹran ara yín jẹ́.
2: Bàbá àgbà tẹni bẹ́gi lójú ṣe o. Mo lu egbògi bàbá àgbàdúrà mi gbà. Mo sọ̀pánù.
0: Tó jẹ́ pọ́lọ́ ló yọ mí lọ́wọ́ àní tẹ̀kọlùbà. Mo bọ́ lọ́wọ́ ara títa. Ọ̀rọ̀ sísọ mi ń jáde ara báyìí. Àtẹ́lẹsẹ̀ tó hàn mí lè mọ̀. Ìyẹn ti dàfi sẹ́yìn. Èwo ni kẹ́yàn máa ta gègé bí kẹ̀kẹ́ Mario? Ọlọ́run gbà wá. Lọ́wọ́ ìsàn afinipamọ́, àwọn afiniṣẹ̀sín. Ìdè mi já. Ojú tó bá fàkókò ẹni ṣòfò. Ajẹ́ ìgúnwà lọ́dọ̀ bàbá àgbà. Bàbá àgbà wà ní nọmba 20 Amoka Street, Dele Ara Bus Stop, off Abarajẹ̀rù, Ìkọ̀tún, Lagos State. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn 08068216859. Lẹ́ẹ̀kan sí 08068216859. Dèrò ǹkẹ́ o sì rẹ̀gbọ́n rẹ lọ́wọ́ kó mú dọ́dọ̀ bàbá àgbà kó náà lè sọ̀pánù.
4: Life no they stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people then trust Panadol Extra. Them don't prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain weight tough. If you know be Panadol, enough it be like a Panadol. Make you always they read the label before man use them. If the symptoms not come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
5: Koko nu wero yin tesiwaju laare Bond FM la wa 92.9 nu wero yin telegraph laaro yi woni tegu eni baju orori ama aye atokun e nje je mo pe en to je giwa gbogbo rawo olopa lorilede wa Nigeria alagba Olasuji Disu o ma si ngoriyin fun awon osise to je oko ofurufu osise oko ofurufu merin la ototo nje lori kini won lori ati gbogun ti awon esu awon esun koku to je pe won da orilede wa Nigeria la mu papa julo ni agbegbe iwo orun kan ya ati ari gbogbo oke oya won ni pe inu awon dun lori awon eto to je pe won se won ni won se atileyin fun ile ise olopa lati gbogun ti awon banditi awon ti won da agbegbe oke oya la mu won ni awon gboriyin fun awon awako ofurufu merin la ototo won ni ni kẹni le ṣe mi o wa ro gbogbo awon eso alaabo to ku won ni ta ba se le ta ba jo fowo so opo won ni gbogbo eto abo to fojo le de Nigeria rima bo o ma di afiseyin tegu alare fisho ni wero ni telegraph iroyin o nbe laaro yi
6: won ni nation ta won na mo para si o to yin so di mo pe won ti da ajo na nu ejo wo ni won ni enelenu ni je se iwa o ami nse ta ba se awon la ma jere e
5: ami o
6: ile ejo giga kan to fi ilu eko se ibijoko si ni won so pe awon si dajo kan nu bayi ejo won ni won ejo 5 billion naira ti copyright ti won so ti nipa olorin ti a npe ni Osinachi Osinachi egbu eni ti o ko orin Waymaker miracle worker at Vanguard won so di mo pe eni kan to je eni keji re niwaju adajo Justice Ambrose Lewis Alo Alogwa ni won so ti mo pe awon gba ajo yi o won ni ti won joko lori olorin yi eni to je producer to so Michael Moye Oluwole lo so di mo pe abirin yi mi ati elajo kon rin yi emi lajo kon script la de sese gbo rin o ye gbogbo ere ori e o ye ka ajo ma pin ni osugun adajo na so di mo pe awon eri ta ko wa si ile ajo arakunrin yi awon eri won ni tete wa le daada won duro dede dibi pe ale so pe eyan ati arabinrin ijo kan orin yin ni ejo sa agbekale ni ko to di pe e ma jo ma jere e papo gege bi royin na se o laaro yin ajo na so adajo na so di mo pe awon ori ninu igbejo na wi pe arabin sinachi o si ko orin o si ko script orin yin o si se akojopo orin na o si compose e o ti se o ti to lese ese ko to di pe o se laba pade arakunrin oluwole ti won jo adewo po o lati o ti gbeja lati 2015 oni nte won si lejo te ni pe ara o ba ngbe 5 billion mo wa fun mi nu ara ko ri be o awon eri te gbe wa o fi han pe arabinrin sinachi o lo kon rin e fun ara e lo sakojopo e lo compose e o ti se tan ko to di pe o ya je ajo ma ta o nitori di eyi won ni won da ajo na nu the nation lo gbe la re
5: inu iwe iroyin the punch laaro eka to ma lo won ni ofofo ogbegba ibi ope bayi lo mo o ipinle bauchi le ise olopa to wa ni ipinle bauchi won ni won ti mu awon meji kan nje kini opo won se ki won to kan ni rin won ni se ri awon mejeji yi won ni awon lo ma lo nse so fun ni fun awon ise nkan ku to ye pe won da agbegbe alkeleri local government won da won laamu gege bi alukoro olopa sp nofi abib gege bi atejade to te jade o ni eni akoko won ni awon mu oni odun meridinladota ni won ni awon mu ni agbegbe guana village ni abule ibela won ti mu ni nkan bi ago marun idaji lawon mu to nte yebe yebe yebe ibole leyin lo o wa bere si ni so o bere si ni so aso un lo lo se so fun ni fun awon esin kokun ni bayi o ti wa ni ayiran olopa to n wosun bi camera samu inu we iroyin the punch ekunrele iroyin won wa be la re
6: samu samu enu we iroyin the punch iroyin oraje eleyi o Central Bank of Nigeria won so di mo pe lati ojo bi ojo mokole logbon bayi 31 days lati titi de 31 of July se osu to koja yi won ni awon ti ko awon ko po ku o ni Nigeria won ni pe en tori pe awon ngun le asa pe kaye go kuko rin mo ni ile Nigeria won ni awon se mop up owo to le ni 7.2 trillion naira owo to ni to le ni trillion meje la ni Nigeria won ni awon ko po ni lati awon ile ifowopamo wa to je awon ile ifowopamo lanla awon ko po ku ni le ni ko le je pe awon eyan le ma se awon ewo won lati ori ero ayelujara ti lati ori ero ibaniso ko ni je pe awon eyan gbo pupo rin kaakiri ile Nigeria mo o wa nu iwe iroyin the nation ti ni
5: adupe lowo olorun baba se nte siwaju re to koko nu iwe iroyin la taaro te ba ti wa gba bala oraje ati lori papa koko nu iwe iroyin le ise Bond FM ko ti pari ka tun wa ma lo awon olugbegi we fugbotu ni Benson ni Ikorodu won ro awon ikeje electric to wa ni alogba won ni edakun esanu awon latojo Aiku Sunday lawon oti nina ko so mi o inu okukun birim birim lawon edakun esanu awon bo se fi atejise ohun ranse adupe lowo olotu wa laaro yen Frank Olorun ni Sola lai gba gbogbo kun mi le so mi aya Jacob
6: Nurudin
5: wa botin mati Nurudin aye wa lojo tin ba se na bo latale ana Ganiyat Bello Ashu loruko temi ni adun fun wa
6: e se je ngise yi o loruko gbogbo ebi patapata ore ati loruko alagbode agoro 22nd head of service ipinle eko bayi lowo lowo ndupe lowo gbogbo eyan fun ebun te yoju sibi ejo bi won ta na ati an te pe ati an te gbo ebun wa won ti gbe aka owo la ko fun mi mi mo ni ha
5: wada ma da ju
6: wada je o sta mi o e jari won sha ni ka dupe lori gbogbo awon logbo awon patapata o eh bako na mo nki isura majesty oba latunji yusuf akiolu alamuwo kuje amuwo aburo ina ni kinki ati awon yoku barista nima akiolu giwa won ni
5: Kabiyesi
6: sir. Ore majo ran sekun. Happy birthday Akinele Afolabi Ademakin Jibowu Kelani Olabisi Alabi eleti ofe. Ile se 1 billion ka kiyin o pe e se polopo odun laye. Awon se na ni temi so pe aguru. Akin mi loruko mi wan kale o. Ini ada fun wa. Ba si jade a pada si liwa ni aile o.
5: E se. Bon FM.

0: ni ko play
1: roti asona fe
0: hip hop ni ke play jo
2: seyin ile ijo ni en tiro en tepa e wa nda soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti fokanu ijo ale oni e da yan mo
0: pele o kilo fa to toyun
2: baba eyin na ti sopanu on ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
0: baba agba te ni be giloju se o mo lu egbogi baba agbadua mi gba mo sopanu
1: to je polon lo yo mi lo wa nte koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to wa mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fini pamo awon fini sesin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun olodun baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaroje road ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: orugo ni mi baba agba teni be di loju ilu mo ka ni sebun bile ton fe wi ati bo so mara ilori iwo to ba ni so kan si keji ninu agbara boya ti ni lodogun ati bere kinu lodogun kinu mo nfa o se se ko je pin gba te ti sise ri boya ti subu boya ti begbe gbale boya yan dabo lodo okada elomi wa be pe se dana dana lo se ti na ti ba fa ni gbogbo ara ti oni na elomi wa pe pa fe fe buruku ni fe fe buruku oni fe luwa te ba ti ra pere boya ati ni dorun bata n bo lese keyan ma ni fe du kan si bi kan to ti re ko ma joko ki a pa ma royan egbe kan ra ma ku tai tai ibadi gbogbo so keyan ma ni ko ma ni wonku wonku ko ma ni ko ma te koluba ma do pe gbogbo ni agbo ara yen o se dede to ba ti wa ni ele
4: awa ni number 20 amoka street
3: dele ara bus stop off abaraje road ikotun
4: leko
3: ero ba ni soro wa ni
4: 08068216859 08068216859
1: asiri baba gba awon kan po won baba gba ah ile se dede olomo kun se yo mo gba ni kini da mo pe baba ko bi awa o se faaji to idagba to fi lo ni asiri ewu adebo to nlo kan yin enu baba go ye la le la laaro ojo keji ba yawo ro ba ni ah ah akasalika nbo lele wa fe to bele tuba gbogbo nkan ko la pari wonu ya fe eyin na yoju ebere adun wa ni ele to je pa won fe la wa fe logun a logun ogun to lo fun ewu adebo ni asiri baba gba ni sister jeni gbogbo emi la isarun ninu ara oika ku oni pelu ogun lodo olohun gbadagbada lowo lese aya lulu pipipipi ori npari woni eti npari woni nkan ri kaakiri ara ni ati se gbese gbogun ni ati se eyo lodo ran ni dade wa fun ewe ategbo to le koku onu e ti won o mo wi pe na lai o si nbe na true lele ati nba bo ojo ti pe e kan si wa kedi ntan pe kan yen
4: awa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun leku
3: dele ara bus stop yen te ba tin bo le nbe ewu apa otun oye fuga bus stop meji lo wa nbe e wole sinu e ibele ma gbadi odo wa 08068216859 08068216859
1: aw mi sai sir price of it tell
5: oro aje mare o ore ja jo se
6: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ki gbogbo awon olugbo wa asibe oba alikeola o se hajj ati umra ni irorun fun gbogbo wa eko number isile kin to ma so oro mi lo 08032380944 08032380944 number te ma pe mi si nigba ti e ba ti gbo iroyin ayo ti mo fun wa lowo lowo bayi ile ise Hajj Miqat Ventures Limited won se ediwo lori umura September ati umura November eyikeyi ti a ba fe lo ninu mejeji 2,850,000 naira la ma san ediwo nla repete ni o si wa fun ero ti o po rara ediwo yi o wa sopin ni 10th of August a le so ti a ba to lanfani o se se ki a pojokun sugbon lowolowo bayi eni mewa akoko to ba koko pe ni o je anfani ediwo ti a n soro yi ti won san 2,850,000 naira fun umura September abi ti November e pe wa sori 08032380944 ito daju na ni pe ke fi ohun ranse sori WhatsApp fun wa e ma gbagbe pe iforuko sile n lo fun Hajj 2027 ko si ni pe ti yo fi wa sopin e ma padanu anfani ati lo si Hajj 2027 e pe wa leni
7: Hajj Miqat wabillahi tawfik
5: ka polowo oja ka je oga labala oro aje
8: e ma ku dede asko yi gbogbo te ba ti lori ofia ati anfani ati ma gbo mi salafia ni se se nlo o gbogbo kirakita wa ko ni jasofo e gege moye man so ni opopolopo gba nkan iwuri to daaju to bi le fi le fomo ohun ni ile ati ile elevation point lo ro mi si yin gege bi ise won won ni kin wa tayin lo lobo nipa anfani kan to tu se so kale si ile ise elevation point 40% discount eduwo ida ogoji ti o wopo lori antale papa julo nibi ti won ti nile yi owode ni ipinle ogun owode ti dilu o aye igba kan ni wa ni owode oko ba yin musa won to nso be tori pe ibi ti won pada wa niyan ti o fi darugo sile onile elevation point ti gba anfani e de 40% discount ni anfani yen anfani to ti a wa nbe tinu mi dun fun re won tun gba san die die pelu pe ediwo 40% wa o won tun gba san die die ile ta so ro e yi ko pe meji ire estate ni owode ogun state ile yi ni iwe deed of assignment lori o de ma gba deed of sales lese kese to ba ti san owo wa gbo mi ire estate owode ogun state ile to da ni awon eyan tun won ti ba ara bi osu meji meta ni elevation point won tin sise won lo nbe pelu ifokanbale ko le mo pe ile ta so iki se pe boya ile tutu o rara o won ti ja oju e awon eyan tin ra ise tin lo nbe 40% discount yi gan ni anfani ti o wopo ti ile ise elevation point ti won tari sita bi apere lori ilaji plot 250 square meters tanta ni 600,000 naira ke to bere si ni gbo mi mo se nkede yi mo gba ohun alase atorudari ile ise elevation point soro ni 600,000 ni tele ni bayi o ti di 360,000 naira e pe mi mo so be e ta ni full plot 450 square meters ni full plot wa an ta ni 1 million naira tele ni bayi o ti di 600,000 naira o ti ja wa sile o ti di 600,000 naira ba se soro yi oya awon ero ba soro yi won wa lori whatsapp awon number yen ri elevation point 090-33-19-3505 090-33-19-3505 tabi 081-36-69-9959 081-36-69-9959 wagbo iroyin ayo ture iroyin ayo ja ku iroyin ayo lori real estate njo je mo pe osu merin gbapo lo tun ni lanfani lati sanwo yen die die iroyin ayo tuto sibe o lori ire estate to ba wa le san 150,000 naira sile pe down payment deposit temere o wa tu wa gba apere un mere mere ninu apere yi o porisirisi ni elevation point e to ba na mu to na won gan ba nti e o le ba odidi ti alago lo nla bi mefa ko ba miliki orisirisi nkan awon ko oyinbo repete ni won ku sinu apere to pe ni food basket tu ona ba ti e ti debe wa ti ri yato si pe ire estate o je nkan to wu ni lori lasiko ta wa yi tori to ba ti debe tawon eyan tin sise lo o wu yan lori nkan ari awo mi na ki sele ti joba gbese le o no government acquisition ko so ala omo nile ko si da ni la mo kankan awon eyan ko le won lalafia ona wo be ire estate ile to fi ni lokan bale ni elevation point lo tin ta wa gbo mi o ko pomo eni ba yara logun gbe gbogbo mere mere to mu je won amaye de rugata ni won ni lero lati se sibe ise de ti bere nbe olohun o si fun gbogbo ase ma gbagbe oniwe o fini lokan bale ire estate elevation point oya bo ba fe wo bo se ni re saturday won wa lo fun inspection to ba ni raye saturday iwo pe elevation point pe emi o le raye saturday yo ojo bye bye bye ni mo raye o won a de se eto bi wa ti lo oya je ju office elevation point fun e office won wa ni number 74 egbeda idimu road ore lope bus stop ninu ile epo nnpc to wa ni ore lope bus stop yen to ba ti won le pe building to wa nbe office elevation point ni oya awon ero ba soro yi won wa lori whatsapp awon number yen ri elevation point 090-33-19-3505 090-33-19-3505 tabi 081-36-69-9959 081
9: 0736699959. O le kan si won lori Instagram ati Facebook Elevation Point NG wa jopo ni o tabi website ko wo aworo gbogbo aseyori Elevation Point lori website won www.elevationpoint.ng. Elevation Point Ire Estate Owode Ogun State je la mutemi ko to tan.
5: Daddy ati mommy, eti ti wa polowo.

0: Caro, sir.
1: A caro, madam. Kilo wa nu oko yin
0: ko si nkan kan sa ko si nkan kan a ko nja de lo ni
1: ki wa lo sojo awon omo yin to faro bayi
0: ebi lo ma pa won sa ebi lo pa won
2: aga lo pa won e ma so mo won a fe ko wa lo bi ojigeji lo bi wa si seji o
1: oya e bo sile se e lo jomo gbe ni abi
0: o ti o a jomo gbe o awon omo mi ni won kan paro ni
2: aisa mo yin
3: ajo mo gbe odarun o sika bi amo ye se bi mo to ba jo mo re nko
4: ikede yi wa lati ile ise bond fm 92.9 eje amojuto amo

0: 西亚语最早瓦克斯内
1: On FM 92.9
2: Hallelujah

0: Shamaniyo.
1: Efiyanu shuku shuku. Efiyanu.
0: Shamaniyo.
1: Efiyanu shuku shuku.
0: Atutu arere o. Oloyin oguware. Alasele se shama. Loni kin so fun yin pe beyin bandu yin egogi shama ti de togu togu ti jati ja lati pa gbogbo kokoro ti beyin won ya ja. Gbogbo kokoro ton fa kokoro yoro ati yin ton fa kin yin ma dun ni gbogbo irora ara ton da mo okunrin atobiri omode atagbalagba nipase yin didun. Gbogbo won di gborere. Odoku igbagbe egogi shama lo so be.
2: Atunle lo shama. Fun itoju ona fun.
0: Shama. Shama. Shama. Ti yalu shuku shuku kala fira o de. Ile ise WA Shama Nigeria Limited to wa ni ile Ibadan Atiko. Lo se Shama Abatu Technician. O ti wa akiri gbogbo ile itaja pharmacy ati chemist kaakiri. Be la tun wa lagbata. Kaakiri Nigeria. Number wa re 07085912005. 07085912005.
3: Bi ya to ba ti leyin do karun kan si dokita re.
0: Shama.

etoni edeko iwo daran lawujo egbe polowo oja wa e ri pe mo ta wara wara bo meta tin ta ni egbe da okun olasai te ba ti gba 31 road wole wole omo oso street ah abu kilomo nta drug nbe be ni atawon awon ka danu re si omo yoruba e ro pe won meja my 12 nbe ni pelu drug mi o kan ri ejo eyin ndele e 31 road wole omo oso street eh te ba gbo ko la side wole e ri won be ran customer yin be ma ko won lo tori eni ko tori ojo mi ojo re ni omo kekeke te nwo awon egbon agba ya yi omo radarada yi soko to won di oruko ni o gbe si pata to won lo ti gan sio olorun won le mo nkan to da mo drug o je ki won mo to da mo e to ti mu drug to ti mu Colorado SK loud e gba gba popo eh ki lo fe da mo lai da ajo minister fun igbokegbodo oko lorilede Nigeria minister for transportation ateyin FRC Federal Road Safety Commission o ikan ni mo fe fi lo yin lojo Sunday mo npada bo leko lati iwo road ni badan mo si bere si ri awon maruwa ero mi ti eni pe boya fe ya si challenge ya si bikan ere ni awada ni wo koja former to gate ibadan ere ni awada obiri to wa lo te wa maruwa yi e ti mo ri nu opolopo won yato saboki ajo lo to ba re si waju nigba ti mo ba fi de former middle to gate maruwa ti mo ri ni express o ti le ni 70 ibona lo mo ri we boya te wa de interchange boya fe ya sona abekuta amaruwa ajo telera wa titi mo fi wo baga ni o minister to ri si igboke igbodo oko lorilede Nigeria opolopo amaruwa yi abi meji meta wa nu won obirin wa mi te ba de ri bo biri se mura e ti mo ri pe an ya ta ni eleyi o ran ko ran yan e Federal Road Safety Commission kile nwo o ekiri se won lo gbe won lo ko maruwa yi lati ibadan wa se koni won fe so wo oko won le ko gugu maruwa yi sinu trailer ti o ba ko weko lati safe emi igbesi aye won abi won lo se nawo ni ibadan ni gbe maruwa lo ko ti iye mi ejo e Federal Road Safety Commission ise yin ni eleyi o bi mo se ma pariwo na re njo kini ara ti mo so pe won fi trailer jawo eyan kan le ti ki ba se pe security ni pele Eko o duro dede won e ba ti do wa won e ba ti kini won e ba ti do wa to won ori awon tembi kan Otas Force RRS won ti gbera awon DSS won ti gbo be lo ndo safe wa pele Eko niyan ijoba ipele Eko nawo sori security o koja be yàtọ̀ sáwọn ìpínlẹ̀ yòókù lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ìpínlẹ̀ ogun tẹ́ ẹ bá rí àwọn àbókì wọn ju àwọn tó wà ń kọ̀mínítì míì lọ báyìí ọlọ́mọjà gbọ́ gbaga ni ẹni orí yọdílé ń dó gbé ẹ̀ńbẹ̀rù safe ètò ní ẹ̀dẹ́kọ̀ ọ̀daràn láwùjọ oríta jọ́sẹ̀ ọ̀fọ́mọ̀ánì street ọláìwọlá street lórí kanáà nílọ́rọ̀ agege tẹ́ ẹ bá débẹ̀ ń sìn ẹ̀ rán ọmọ yẹn pẹ̀lú ìmukúmu ìmukúmu ọmọ kẹsẹ o kì í sọ ọmọ àdúgbò yìí nìkan wọn ti wọlé wá wọn ti wá jẹ ọ darapọ mọ wọn bẹẹ lọ bẹẹ sì ẹ bá wọn ọlọrọ abetí dídí wọn ẹgbọn tí wọn ẹrọ yìí kò ké ìmukúmu tí wọn mu ó ti wọnú kòókòdù ọpọlọ wọn lọ ẹyin ndla ẹ dákun ẹ bá mi gbàbẹ lọ ẹ bá gbàbẹ lọ ètò ni ẹ dákun ọdaràn láwùjọ mọdọdọ ṣe ibre balẹ street sọlọ ni ẹ wà iléeṣẹ tó ro ti mẹkúnnù mọrọ ajé wọn ni bread tí ẹ bá rà ń bẹ ẹtọ àìrò ẹ nílò bread rẹpẹtẹ tàbí ẹ fẹ dòwò pọ pẹlú wọn ẹ pè mọ sórí 080-2844-8905 lórí kíní tí mo máa ń sọ yẹn ìtọ ṣúgà ẹ pè mí lẹ́yìn ètò wòlíì tẹ̀ ń wòun kì í lọ́lá nílùú ẹ̀ ẹ pè mí sórí 080-230-0
94983. Junior, ba grandma, grandpa, ba kosile. 080-230-94983. To ba je dictation ni school kia kia uti bodo ba. Ek pemile yen to, lori oro ito sugar. Iwe esu oro ti mo ko, iwe owe, akwa keni, ikeji, iketa, ikeni. Si di re to wa, iwe to ye ko wa ni no mo le bini. Iwe to ja ipe, opolopo nkan eyan le fi sori re laye lo wa nu eyato sowe ben iwe to ye ke eyan ran se si awon baba awon egbon awon aburo omo wa tan wa loke oko ni ke mo ba se gbagbe le iwe to ye ko mo ba ninu eru grandpa grandma ni iwe to ye ki oluko ede yoruba ko ni lowo ni iwe to ye ki akeko ede yoruba lati ile eko alakobere to fi de ibi ti fa fi opin eko ti sister amos university iwe to ye ko wa lowo e ni ben mo dodo mu idi na de tono to mobile services off akilo road koko bus stop agege ngba won to si de bi se laaro yi moto to si nso fa itin mu idi ni moto wa nu ogba bayi omi omo na ti ogba dele o ni omo na o so fun papa ko wa ba mi nu ogba wa o awon lopolo pipe o nbe lodo mu idi na de tono to mobile services off akilo road koko bus stop lagege gbo to ba yo moto yin lenu e pe mu idin sori 080-6649154 080-6614-9154 aja yo yoye iya oni provision ipaja market ni o wa sub 13c and 16c omo ti wa loludensin oya ete ti a ma ro owo te fi lo ra provision fun omo ti ba fe pada si school e te fe lo nle e lo ra lodo alaja yo yin oye Adeleye Nature Cure. Wo wa ni 27 Abekuta Street Dimu. N to ba ndo yin lori oro ese. E gbe to won lo. Olorun oba lo fun won si. E pe mo sori 081-4933-5460. Adeleye Nature Cure ni e o. 081-4933-5460. Eto ni. Awofala Music. Gbo awon orin atijo, orin atijo baba wa to ti korin ti o ti korin lo. Epe Awofala, yon ba e visinu CD, epe sori 080-5495-3481. Epe sori flash drive, wubo, ah, eh, mariri e yon mwen, eh, mariri e, ah, eh, aremote, eto kan wani bonde fe, nga wang peni aremote, nan mwen bon, titi to visu lo, eh, oji to wa, kari vade yi. Awofala lo le fun ni gbogbo awon old records yi e pe Awofala sori 080-5495-3481 ah eh tuwo afa tuwo agege afa tuwo afa je ko di mo yi pe te ba fe sariya laye igba kan ani amalon the run tuwo on the run lo ti wa ri pe e pe afa tuwo tuwo sport e pe won sori 081-5390-3849 Afat wo two sport. 081-5490-3849. Okay, ibi sele wa. Eni di two. E pe. Kia di spas try that I bet two in de begriate wedu. Eh, onje to daraju. Eh, begriate wedu. Onje to daraju. Eh, te amo. Ala pata. Ni akpata. Unoton supply lero. Ogufe. Leva to fe lori two in. Eh, wo. Kini efe man dami loro da efe mo tifes. Eh, Tony. Eh, deko iwo danu. Lawojo ye ki doja na abi kin si ma tesiwaju no katakara ka yo jeun ko se kini ko lewo oju ro wo ni korodu te ba gba alaji street wole itupate ha after gutter line e gba to wa nbe go go go kino se a no so mo so fifuro han lele o mo wole iyabu ekun pa sowo ijoba o ti tewo omo ina e lo sibe oju ro wo ni korodu e ba nbe te mu gbogbo gbogbo bastard stupid and bastard won mu nbe ni nto da mi laya to nro mi olorun ba lokan je ni pe gbogbo mummy te mo mo lo si school omo kekeke ya ma ri won to ni soro obi to ba ni curiosity ti curiosity e ba high agba lo omo mi o ta de duje o de gboro paro fun won omo yin ri won o to ba wa ni gbogbo agbegbe te n to omo kekeke eh olorun ba wo
eya ma koju segbe kan bi igba to igbegbe olodumare se mo pe ma ti won so fun awon da ton lo si igbe olodumare woni e ri awon obirin meje e to ba ti wo be nu yin ko tele lo rin ajumo ki lo okan to wo be ko tele won lo igbe olodumare ton lo mo ni ti ri to de ni ko tele tori ihoho la obirin yen wa ta lo ma ro ri olodumare ni wo ti o le lo mo o de ti se kilo kilo fun be ge lo awon mo ton mu drug yo omo to ba ti ri won ni gbogbo igba adewo ti de o bi ijoba ologun eto ni arugagan ni fako agege be de be ne ba won gbogbo adugbo yi gan ko ti mo ti eje ki ko to je ki o gbadun ati drug ibari street ni eyo wa wi ni olufemi ni ogunsola street ni akefe wa street ni adesola ni akade ni beside bi egbe transformer o ma se o agbe okokun egbe okokun mo ti e wa fi bo mo te ba dori social media nsin e ma re won lamo laye awon ni kini kan awon ni kini kan iwo obi alagbato iwo lo toju ti nsin se ri pe won tin ja awon mo yen si omo primary school o ti n wo won lori social media wa de ro pe gbere ni awa soro omo secondary school bi omi tin ra handset fun re omo primary la si le ma wo wi pe mo lo ti fe rowo omo secondary school won tin ra handset fun ra gbogbo kini ni won wo latari die yi to le ko bi soro ni pe iwo obi lo san sokoto e lo san to bi e iwo bi san to bi e ko ko lo san sokoto e to ba fe jere omo o to ba ti mo yi pe o le ma fo ni monitor wo bagbe ki lo wi sapo pa ofle otelo eto ni e fe polowo oja e pe mi sori 080-230-94983 mo dupe lowo olowo boti mi tope agoro ati bukumi ilesan mi lai gbagbe olootu oroluwa ogunaike tajude najani loruko mi eni to ba fe le foju elegbakun e fe polowo oja tabe ba feju awon oda re daso e pe mi sori 080-230-94983 lori kini ti mo ma so yen iso sugar e pe mi leyin eto e de fe rawe ese oro e li wa ra ni bond fm e ri sino tabi yusuf be ni be tabi mr taiwo te ba de fe ka mu wa si leyin 20,000 iwe merin te ba fe ka mu wa owo oko ni o yato bi te ba gbe no di time owo oko todo yin iwe yo denu ona yin te ri pe iwe to ye ke yin oni le ni o dupe owo ile dimari taju ni aja ni ni o en to ba fe le foju elegbakun ile ogbo ni lu mi o ojomode loja be titi di ojo mejo fun e ma gbagbe pade mi ni radio 103.5 lagun mokala abo lori eto wa eto yin esin oro laaro yi te ba ti mo we e pade mi nbe e ti we wa lowo yin titi mo oya e ma revise e ma se revision oya ka pade lori eto nbe e ma pa laaru fe bun ni o fe

0: Eku ya leta. Ro yin leta la mi lati le se wa Bond FM 92.9 Ikeja. Lati enu temi to pe aguru. Akinrule. Iko agbe kale labe ileise are ile wa. Lori aba idasile ileise olopa ti pe omo Nigeria lati mu aba wa ije lara kitiyan lati sagbe kale eto agbogbogbo ati ilana eto labe ofin fun agbe kale olopa ipinle lori osise ileise are ile Nigeria ti won tun je alaga iko eto igbe kale ileise olopa Femi Gbaja bi amina ni won fidi oro imule leyin ipade ti won se pelu igbimo won nile ijoba Labuja agbo pe igbimo na nse agboyawo ofin ileise olopa todun 2020 agboyawo ajo to nse ko kari ileise olopa Police Service Commission awon ilana ti ileise olopa fun ti won fi nsise pelu awon ofin to ku lati satileyin fun idagbasoke ati aseyori ileise olopa igbalode asoju egbe awon gomina ipinle Nigeria to tun je gomina ipinle Ogun gomina Dapo Abiodun sapojuwe igbese idasile olopa ipinle gege bi igbese akin labe isejoba are Bola Tinubu ewe nipa irongba ara lori pe awon olopa won ni le gbe bukata ara won won ni ijoba apapo ko ni joko le ileise olopa won gba won laye lati ma se okari ati gbe bukata ara won lati ipinle ni nigba ti o ba bere ojo keta osu kesan ojo yi ni ko eto idasile ileise olopa ipinle yo gbe abajade won lo fun are Bola Tinubu ajo kole kojo ti ipinle Eko yen Lagos Waste Management Authority loma ti so pe awon si gunle ise otun lori atunse ayika nipinle Eko eyi ti awon pe ni environmental compliance drive won ni awon gbe ipolongo yi lo si ilu Oshodi tori won tapa si ase kole kojo ti ati atunse ayika ni agbegbe na won ni tele ri awon ti kowe ti gbogbo awon agbegbe ti o dosi ni kankan ni ipinle Eko lati ri pe won ko idoti won kuro nibe kan si tele ase ijoba labe eto ti won pe ni lomo project wise won ni awon gbe awon ipolongo lo sodo awon loja papa ni ipinle Eko pe ko ma da ile won sibi ti o to ni ipinle eyi won so di mimo won salaye si waju si pe nigbati won ba awon akorin so lori isele ohun ileise ogagba ileise kole kodoti omo mu iwa gbareke ije ki so pe awon ti gunle tesiwaju lori oro atunse awon kole kodoti na ni ipinle yi lasiko yi ki awon to gbe ipolongo lo sosodi nitori opolopo agbegbe be ni o wa ni idoti ti won si kole won won woye pe awon agbegbe ti won farakasa isele na won ni ijoba ipinle Eko papa ileise loma yo se bo ti to ati bo ti ye lori oro won omo igbade se ki won so pe iju awon endo sibi ti ko to igbese aitun ayika wa se lona to to ati awon iyoku yo je ohun ti awon ijoba ipinle Eko ni faye gba mo won ro gbogbo awon oloja awon ti won taja ati awon to ni ile ise ti won taja kon ri pe won tele ase kole kodo ti nipinle Eko kon si ri pe won gbe ile won fun awon jo PSP eyi ti ijoba fowo si ki won si ma ko awon ido ti won sinu apo ikodo ti si ko to ri pe won a ma gbe eyi ti ko ni di awon koto idaminu wa lowo iroyin leta ti aro ikorin jibale to ba di ni ago 12 ekun iroyin la ma mu wa si eti igbo yin Frank Olorun ni sela lolotu iroyin yi temi to pe ago akinwe oruko mi adipe pe ngbo
1: Edimare lojiri ewa fakuko
2: Edimare lojiri ewa fakuko
1: Oba oke lojiri ewa fakuko
2: Edimare lojiri ewa fakuko Nibi kapede ati polowo o se royin

0: iri ona la mi po ri gausu na ri e wa je ku yi won pe gugu nkan ni ibile fenu kan to ba fenu kan yo aha yo fi nira lo le aye ni lecture la sa fi se ki se ja o lecture sa la la fi se e mo ta ka da e mu eh pasayin bi ni ti jani loruko mi le kan si o abala la oko iroyin nipa awon olori ati awon osere ori tage abala le keji ibere ati dahun nipa awon olori ati awon osere ori tage ade park ade park ade park global property won wa pelu wa digbi digbi bs media akiyin lo tun lo si global global tech no wa nu le o global tech ki won wa ki ma rin ajo ninu aye orisirisi lo je ki won wa pe 26 years ki won tun le eri po wo dupe e dupe lo wa awon kan to ma lo
1: le mo ki o gbe gbe to ngbo mi lakoko yi oruko mi ni akini lo atoba lati le se global tech
0: e se anbo e ja mu tajiro e ja mu ti se pa pa pa je lo si ilara mo ju e lo oju mi lo mo ju e lo surutu gbon mi se oto to nse laarin agba ojo osere theater ni awon arewo osere theater ni lizi anjorin ati yabo ojo se lara ni kakue ni se je lo si ni kakue ni abi o lizi anjorin a ma so fun yabo ojo pe ah ninu aye mo re wa ju e lo yabo ojo na ma so fun pe ah ani gbogbo nkan to nwo patapata ba roof ni o le mi mi lizi anjorin a ma so fun pe to n ba gbe good e kan sorun se yabo ojo o what yabo ojo a ma da lohun pe eh mo saju enu aye o a fi han nkan ti mo se lara ni kakue ni abi nkan mi jealousy ti wa tipe tipe ko lohun ma sa anu mo ori gba se ba anu mo ori gba iroyin won ma darapo mo se theater laipo yi gbajugbaja olorin takasufe ni e ma ni defido omo wa losun state omo doctor adeleke eyan le mo pe eh doctor eyan lo ko baba eh defido doctor ni is a cool legend defido ti salaye pe ah laipo laiji ni ma ro ohun obi dun ibi ise theater pe eh ohun woruko ohun ri ohun wowo ohun ri omo lo lohun gbogbo nkan lohun ti ni bayi pe ohun bo wa di ise theater to n ba de di ise theater ah wa nowo gbogbo nkan to hun ni patapata lo wa fi gbe ise theater lo wa fi gbe laruge pe o din wa ni itija ni so mura le a jo darapo won ise theater ni o global tech te ba ti ri mi ti won so 1 2 3 action awon ni iroyin ana bi kon be laye ojo si ki se sule tawon yen fi baje anabi sulaimon ni orugbalo won pe solomon oba ni yato fun poje oba ni gbogbo nkan olohun fun olohun fun lagbara ipo everything gbogbo nkan olohun fun eh tani mo wa npori laro e ma ni jafo authority jafo jafo authority onibayokun hey laipo ni alaji waso ayinde ke wa lo nsere wa to nsere ni jafo authority ka biye si o won a fi sheke ranse si pe ah mo ma mo ri e wo alaji waso ayinde a le ti doba sumo ti wa fun mi ti pe won fun alaji waso ayinde ni sheke pe ah iye to ba wu e mo sign ati waju ate lo gba banki o to be oju be lo alaji waso ayinde alaji waso ayinde ni won a dupe pe ah teyan ba mo ye e ma iye ma reciprocate e ma da pata ni e ma pe jafo authority kabiyesi o mo ke ojo ti mo ba ri jafo authority kabiyesi o oruko la fi pe mi o to pe yin loruko se enikan be lorun eyin oba eyin sulaimon jafo se eniyan le mi need mi o need nkan kan mi mo ton ba ti fun mi se eniyan aye mi ti ya e jade le agbara anbo ati de
2: The Great Adepark Global. The Great Adepark Global. Ile-ise Adepark Global. On Tile, on Rile. To yanranti. Won nile ni Eko, Oyo, Ogun, Ilorin, Ekiti, Ondo ati be be lo. Ile-ise Adepark Global. Won ba awon eyan mojuto awon property won bi ile, ile at office ati be be lo. Ile-ise Adepark won kole fun awon eyan lona to gba rorun. Won kole fun awon eyan lona to je pe ma san die die ni. Atun ni ile. O po jantrere fun ise agbe. gbọ̀n ní gbogbo ẹ bá dé o lè ṣe Adipark Global ilẹ̀ lẹ́fẹ́ rà ní ilẹ̀ lẹ́fẹ́ tà ní ilé lẹ́fẹ́ kọ́ ní ilé lẹ́fẹ́ tà ní àwọn property yín alibaba yín mójútó bákan náà ọ̀tọ̀ síbẹ̀ o lè ṣe Adipark ọ̀nkunlé pẹ̀lú ọ̀dà tó yanrantí ọ̀tọ̀ síbẹ̀ o fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ LLC block 83 shop 560 HFE complex Abraham Adesanya Lekki Ajah Lagos tàbí kẹ́ pé wọ́n sí 08032023 94 08032023 94 Great Adipa Global Property. Baba ni won ni Nigeria ati loke okun. Ibi ka ba ni wale, ka tale fun ni, ka ra le fun ni, ka kole fun ni, ka ra le lowo eni ati ka fi ile dako. Adipa ni jojojo.

0: Adishel America, dada. Adishel America, repata.
1: E kabo pada o tun gba na lo n trend lowo lowo. Oku mi lo n te o, owo be se n gbo wa lotun. Eh, e ma je n gbagbe producer mi Tuji Olalekan, Dr. Tuji Olalekan. Oba lo yaju si yo downgrade e doctor ni ke je po wa re o ma pe tun jara le kan o ti me to ninu doctor lo to agboro ma pe yan agboro ma address yan but mo so fun ma yaju si o oga ni o doctor tun je ola le ti po producer mi won la won wa ni ijaniki mo an bere pe ijaniki wo ni ni won wa bayi se ti osun state ni to ni ijaniki po lori se won le ko na ni but ona eji to wa pe awon low plane awon basare wa awon bade sare ogo bi tai ba wa ta wa lo ma fi se so wa iroyin omo mi lo je kaye mo mi doctor adeleke baba de fido lo ti soro pe ah o ma da ki awon abi mo to ni lare to yan pe lo to ohun kawe ohun saju omo ohun dinu aye sugbon ton ba ma mo yan omo ohun lo je ko mo ohun latari orin e awa mo boya baba boya ma tru aka to ba fe sori abi boya ki tru bo on de fido nti e AI la ma wo defido ani ah oya ma fun 20 million oya ma AI ah ti ri life we ah oya mu fun eni over yi sugbon AI lotun lo sin e ka ro sa global tech
2: e ka ro
1: e ro sa
2: yes sir
1: eh ke o denu le aye ke lo dun kini ke o pe 26 years ogun odun o le mefa
2: be ni
1: o wa tun ti le e ati ri ri orisirisi
2: ben
1: dara awon pe ni ja te oko ri lati gba te ti bere e so fa e daru ko yin e ja bere be en le
2: ah le kan si mu ki o gbeji to ngba ni akoko yi ah oruko mi ni Akiniyoluwa Toba lati ile ise Global Tech ti an komo ni mo computer antanio anranio antuse ni oloyibo pe ni technology ijoba de luwa lo nte gba lo to gege bi atokun se so 26 years le ti olorun tin ran wa lowo bo oju ti ri die nitori akoko ta ba ni ka menu le a o nle so tan sugba awon iriri ta ri ohun lo je ki a ma wa sori eto ni jo mejo ta tu fi mu summer tech promo yen wa nitori pe omo ti o ba ni mo computer ti o ni mo computer o ma se bakan bakan leyin ti bo jade university tabi bo fe se jam tabi bo fe se waec oju e ma ri ba oju e ma ri to ko tori pa wa na di eni to gbe computer sori bayi oju wa na ri die arin die sugbon lowo lowo bayi nitori pe awa na ti wa ni lana computer ari nkan ti olorun se fun wa tori la se n pari fun eyin abiyamo eyin obi be e je ka omo yin wa si ile ise Global Tech lati wa ko imo computer ati wa ni summer nsin ko so mo kankan ni ile iwe omo mi e gba to wa ni ile iwe ko won ti wa lolude bayi e je kan ma bo ni ile ise Global Tech kan wa ko imo computer ni ilana igbalode awon anfani de po ta omo yin le je gege bo se ma so anfani po ara awon anfani ton ma je ni form wa lofe awon anfani ton ma je ni 50% discount awon anfani ton ma je ni pe omo ti o ba lanfani lati lo si ile eko giga ti se university o ma gba university adarapo mo university kan to loruko ni ilu yi o ma gba certificate lati odo won ele to wa tu je papa bare ni pe a ma ba e wa ise ise wa nle fun gbogbo omo to ba darapo mo ile ise Global Tech to ba ko eko nbe awon eko ta de nko be o po gan lori sirisi coding wa nbe AI wa nbe wa se graphics wa se web design ati web development ati orisirisi ile ise Global Tech ani more than 50 professional courses ele te ba ti fe ni ke so fun ate ba pe wa ah mo fe se coding ni o mo fe se graphics ni o mo fe se AI ni o e je come on te ba de ba go ta de nso yi gbogbo eyan patapata lo wa fun yato si awon omo lewe awon ya won to wa se awon to awon mama to wa nle gbogbo eyan patapata ni bodde ni Global Tech si wa Global Tech o jina si yin lo to atan kaakiri orule ise wa ni ilu Ikorodu na ba wa Lagos Road sugbe en to wa ni Somolu en to wa ni Bariga te wa ni Fako ati agbegbe e ma lo si number 23 Jagumoru Street number 23 Jagumoru Street ni Laide bus stop ni ilu Bariga gbogbo ona lo sunwo Bariga e boya ni oro kan te ba wa so ni abi e fe pe wa ni abi gbogbo awon eyin baba tolorun mama tolorun ti ran lowo oloseru tolorun ti ran lowo e fe ka awon yen wa si ile se global tech e pe wa ori ajo ma soro e kan ke fi yen ke tu fi ran won lowo boya mewa ni bi ogun ni bi ogbon ni a ma tu fi e fi yen ran won lowo e pe wa sori ero yi 080 38 31 81 96 080 38 31 81 96 tabi 070 57 62 98 44 lekan si 070 57 62 98 44 ileṣẹ global test gangan lo ma gbe
1: isubu eda ki se opin rin ajo osere theater ni yomi go lo ti salaye pe ah o nko ta wa kan si ori business lori oko wo ngba to nko si lo n ba lana lo ba wo red pe lati gba yen ni nkan ti ri bo se yo ko ri pe isubu eda ki se opin rin ajo
3: ori sala ta temi pa de kwani ki Come on!

0: kan ni ife so wa po 92.9 ni gbogbo aye pe mo se ni ma gbeko aye ma gbeko
1: sile sile aye ma gbeko
0: iko ni adada
2: kerege ni ago mewa bo lu lati le sewa bond fm 92.9 an te si waju pelu awon eto wa ni baye a lo sori eto mtn abeguna ye iti mtn ton sagbate re lori eto abeguna ta fi pidgin ede pidgin ta fi se ibi ta ti won darapo mo metro fm 97.7 bond fm 92.9 ati radio 103.5 lapapo eja gbon kan to ni fun alaro to ni agbodun nu
0: That's all I want.

0: kí sí ayo tú y tú wagun sílẹ.
1: Ó sá mọ́ àtẹ̀lé.

0: dólares.
1: Loke ni gbogbo a mama lo la se dumare gbogbo awon lolufe wa ile se wa bonde fe 92.9 okay na leyin na ma lo ani wale lai la se dumare adupe pe en teti si wa o te fi kan igba kankan te fi se kini te fi wa sile te wa ngbo wa kitikiti eti ti e fi ngbo wa koni di la se ledumare se te fi wa sile nigba kankan iyen sa ti ma gbe ipolowo oja yin wa si ile se wa bonde fe 92.9 e de se won o te en teti si wa loruka gbogbo awon loga ile se wa bonde fe 92.9 latori mama wa gba princess adenike adogoke worola gbogbo en na la kin loruko awon loga ni eka ide omo loabi la gbagbege wa ile ise wa gbogbo yin pata na la ki patapata ise won o ti en je ki o ma ju wa se adura wa de pe oluwa agba fun wa awa ki gbogbo en ololufe wa na pe ma se o te fi wa sile nigba kokan nibi ni a ma fi adagbe toro ni eka ide omo loabi ta ma gbejoko fun awon eka ide igbo sati wa ile won not se kini o ti tenu bi ko awon na ma gbe lati sin titi di ago meji abo ni awon eka ide igbo lawon na ma gbon ti awon hausa na won je pe kini awon na tu gbe awon na o tu te siwaju ago merin abo letun ni afani lati pade wa ni ade lebare otun be ni o loruko temi tope agoro akinrole tajo sele ni bukumi ile so mije ko loruko temi ati akeko wa na to na wa nbi aliya atijo wa nbi ni ataro tatijo popo ni chinedu chuku oti wa nbi lati ma te siwaju ndewo
2: ndewo kekimere
1: ya kekimere
2: ademi kekimere
1: ademo oda ayo latu fi re pade e seun te titi siwa odigba kan na

FM 92.9 ofu ka anyị bụ akwa ma bụrụ na anyị kweta na anyị ibu ofu anyị abụrụ ofu na ọ bụghịkwa onye a na-ekwu nka maọbụ a na-akọ nka a na-eme ọzọ ọ dị mma n'oge ọyọrịma na bọndị 92.9 ka anyị ka nọ n'ime ya igbo ka anyị bụrụ n'ofu ka anyị bụrụ n'ofu n'ịdị n'otu amakakwanụ ibu ofu amaka maka na ọ na-eweta ọganiru ọ na-eweta udo ọ na-eme ka ndụ tọọ atọọ mana enwere ndị na-amaghị maka na mgbe gị na mmadụ nọ gị na onye nke a nọ n'okwu gị na onye nke a nọ n'okwu ọ da adịkwa mfe o ya bụ na asị m kwue asị m gị na ihe kacha mkpa n'ụwa bụ mmadụ ịfụ na ya na ibi ya dị n'udo ya bụ ịfụ na anyị nọ n'udo ọnya ka nse ka m gwa gị n'ehihie a abụ m onye nke gị Roslyn Chika Ajichanaye ka ọ dị ugbu a anyị ga-agbado ya nwantị ebe a ka anyị wee nwee ike wee wetara gị agụmagụ dịka ebere okwu dịka ọ na-asị na-adịba amakwa m na ị na-esonyere ya na agụmagụ ndị ahụ ama m na ọ na-adị amasaba gị maka na ihe mmụta na-adị n'agụmagụ a anaghị akọcha ya akọcha ọ bụrụ na ịdịgo njikere maka agụmagụ nke taa ngwa sonyere ebere okwu

agressa ni mohensi asa o chapurucha asa asa chapurucha kangido bezi eba maka na mi chetara edin na chego na mbu asa gota gwa na nahu na agulegu asa mara na ta kwa na ta wonu na nyutipu kwa egwa ahu ozo asa girenti kwa we mata na mmiri erughi eru na achema ya ebe ọ bụ na nnụnụ ọgba ama ahụ na-ekwenye bụ egwu esepụghị ọnụ ofe a matara na nsogbu adịla ọgbara ọsọ larue ọkụ ụmụ anụmanụ nọ n'igwe jisi odo aka na-arị

Kang Orido, were mangka Orido, were mangka Orido.

ọsa anụghị ihe ọsa kwuru ọjọ ọsa ma ọsị ya wetara ya mma o ji egbu akwụ ọsa agụkwara ogwu ahụ ọzọ kpọrọ nne ya na mgbagwoju anya na-eme ọjọ ọsa ma ọsị ya wetara ya egbe nka nka ya ọsa laa anya ọ na ụmụ anụmanụ agaala ije ihe karịrị ọkara o wee tie mkpu n'oke olu gụsie egwu ahụ ike mma nka nne ya ghọtara ihe ekwe na-akụ were ọsọsọ baa n'ụlọ nka were mma nka jisie ike gbubie ụdọ ahụ ụmụ anụmanụ ji aga igbu ya ka o gbubiri ụdọ ahụ ụmụ anụmanụ niile daa n'ala dịka akpa akpụ imirikiti niile ha merụrụ ahụ n'ụzọ dị iche iche mana nke merụ kasịrị ahụ bụ n'ibe okpokoro ya gbarisiri agbari n'ibe n'ibe ọ bụrụ na ha gbuo nne ọsa ha ga-egbukwa ọsa ebe ọ bụ na mbe bụ nkịta tara ọkpụkpa nyawara ya n'olu ihe onye metara o jiri isi ya buru mbe amaghịkwa ihe ọ ga-eme maka okpokoro ya gbarisiri agbari ụmụ anụmanụ ndị ọzọ bụ onye ji sie ike bilie ọ lara ka onye nwụjuru nkwụ afọ lawa ọ dịkwaghị onye na-ajụ ibe ya ase ibe ji uche ya na-atụgharị ihe ya na ije ga-eme o lepụrụ anya hụ ka nnukwu arụrụ a na-akpọ anya nshi na-agafe ibe kpọrọ anya nshi oku ka ọ bịa nyere ya aka kpekọọ ya na mgbarisi ya ahụ arụrụ ahụ jụrụ ajụ gwa mbe na ya agaghị enyere ya aka n'ihi na ya nyeresiara ya bụ mbe aka ma ọ ga-eji ihe ọjọọ kwụọ ya ụgwọ ọrụ mbe rịọrọ ya sị ya chetakwa na ha abụọ bụ enyi site n'oge gboo anya ishi mee ka ọ na-apụ mbe bido bewa akwa mbe metụrụ ya n'obi ọsị mbe kwee ya nkwa na ọ gaghị eji ajọ ihe akwụ ya ụgwọ mbe atụfughị oge kwa anya nshi nkwa ma ṅụkwara ya iyi tụkwasara n'elu nkwa ahụ o kwere ya anya nshi wee kpekọọ mbe ozugbo ọ kpekọchara mbe okpokoro ahụ niile mbe tụgharịa jide anya nshi dọbie ya abụọ were ihe zụkọ ya ezụkọ anya nshi were iwe nke ukwuu jụọ mbe ihe o jiri kpaa ụdị agwa dị otu ahụ mbe zara ya sị na ya ama na ọ ga-eto ọnụ na ọ bụ ya kpekọkwara ya bụ mbe ọ dị mma ọzọkwa na ọ kpọọ ya bụ mbe n'ihe akpịkọrọ akpịkọ ya kpọọ anya nshi n'ihe ezokọrọ ezokọ na ọ na-anaghị ejebe ọnụ gbara aka anya nshi wee laa na mwute ụmụaka atọ ahụ nwere ndidi nyere nne ha ochie ohere ka ọ kọsịa akụkọ ahụ tupu ha jụwa ya ajụjụ n'ebe ọbụla ha aghọtaghị nke ọma ha nwere

0: na ụmụ anụmanụ si ekwu okwu ka mmadụ, mana nke metụtkarịchara ha n'ahụ bụ omume nrapụta ndị nakwa ajọ aghụghọ, tinyere iji ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ ihe emere ya. Nna ochie matakwara na mbọ ọ na-agba site n'iji ụzọ akụkọ akụziri ha ihe na mmụta mkpụrụ ọma, nke ahụ gbara ya ume. Isi nke itoolu agwụchaala. Ka anyị banyezie n'isi nke iri, ma bụrụ isi nke ikpeazụ na ya bụ akwụkwọ Iduazi. Isi nke iri, ka anyị buru ụzọ leba anya n'ilu ndị e jiri wee chọọ ya mma, ọ sị: kama mmiri ga-eri nze, ya bụrụ okpu nze. Ọ bụghị naanị ụdara na-amụta nwa na-apịwa ọnụ, onye na-achụ ihe na-ata arụ ga-ejide mma oge. Ojo ọgụ na bọ ọkpụkpụ, eze ga-adị ya n'ọnụ. Ije ya ọgụ na bọ ọza, ị ga-adị ike mgba. Anaghị ekunye nkịta abụọ mmiri n'otu eju. Ọ bụ dike eje ịgba abụọ eje agha. Omume enyo, isi ya na-apụta. Ndị a bụgasị ilu ndị e jiri malite ya bụ isi nke iri. Ọ dị mma, mana tupu m anyị leba anya n'ime ya kpamkpam, aga m asị ka ọ dịwa n'izu ọzọ maka oge. Ma ka anyị na-ala maọbụ apịachi ya na nke ụbọchị taa, ka m na-ekele gị n'ebe ọ pụrụ iche maka isonyere m nakwa ige ntị na izu ụka ọzọ. Anyị amata ebe a sụrụ asụ mechara debe ọdụ. Ekele m gị, aha m ka bụkwa Ebere Okwu. Ndewo.
1: 92.9 Hapụ ya na 92.9.
2: Ọ dị mma, ya bụ ekele m gị maka isonyere Ebere Okwu na agụmagụ nke ụbọchị nke tata. Eji m n'aka na m na-ịmụtara otu ihe amụkwana karịa na ya bụ akụkọ ifo, bụ nke na-ahụ agbakọzi, ya bụ ọ na-achịkọzi ya maka na oge na-adịghị anya, dịka o mere ka anyị mata na m a ga-abanyezi n'agba nke iri. Ama m na ọ na-adaba. Anyị ka nọkwa n'oge ndị Igbo na Bond 92.9. Ọ bụrụkwasịa ọ yọrị maa.

0: asị m ka m jụgo dị gị ajụjụ a, ị nwere ike inye nwatakịrị gị ntaramahụhụ dị ka onye Igbo n'ihi na ọ sụghị Igbo? Ya bụ na o jighị Igbo wee gwa gị okwu, ma ọ bụ na o jighị Igbo wee saa gị ajụjụ. Maka na mgbe ụfọdụ ọkwa na m a na-ekwu etu a, ihe mere mmadụ ka mmadụ si amụta, echena ka ọ bụrụ mgbe ọ mere gị. Bright Chimezie na-agwa anyị na onye nkuzi ya apịara ya ịtarị maka asụ gị bekee. Nwe na-ajụ gị, sị gị, ị nwee ike ịpịa nwatakịrị gị maọbụ nye ya ntaramahụhụ n'ihi na ọ sụghị Igbo? Maka na ihe ndị a bụkwa na ka e wee nwee ike ka onye dị etu ahụ wee nwee ike wee mụta. Mana ọ bụghịkwa naanị inye ntaramahụhụ, e nwere ụzọ ọzọ ị nwere ike isi wee mee. Ya bụkwa ụmụaka gị, dịka a nọ na oge ezumike ugbu a, ka ha na-amụta etu esi asụ Igbo, etu esi asụ ya olu bendị. Maka na ọ bụrụ na ekwubi ya, o nwee ike esi n'ọhịa na ha amaghị asụ Igbo izugbe. Mana gị na nwa ahụ, nwatakịrị gị ahụ, ụmụ gị ahụ, otu a ha nọ na ezumike, ọ na-abụ eteta ụra etu a? Ọ bụrụ onye ọbụla gawa ebe masịrị gị, gị onwe gị kwa ị na-akụzi mgbanụ ka ị ga-eji wee pụọ n'ụlọ, maka na nsogbu ha erika. Ka ezikwa n'oge ị nwere ohere iji wee leru anya mara ka ụmụaka mara ike ha si eje na ka ha si ana. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ ụmụaka a dị na-atụ nkọ, ha na-aghọ nkọ ugbu a, ya bụ ọkachasị ndị nọ agbata otu afọ wee ruo n'afọ 15. Ha ga-akpakwa gị zụta ọdụ, ya bụ ha ya akpakwa gị ọkpụkpọ, ọkwa akpaa gị chaa, ha akpaa onye ọzọ. Ọ kara gị mma na ibidoro ugbu a wee pịkwatawa ha. E nwere ihe ụfọdụ ha na-eme, ọkacha ndị nke bi n'ụlọ akwụkwọ natagoro ugbu a, maọkwanụ ndị nke si na be gị aga. Ọ oge dị etu a ka ị ga-esi wee neruo n'anyanụ mara ndị nke na-asapụ ahụ asapụ, mara ndị nke bụ ha yie akwa ha, ha ezo ya. Ọ bụrụgodi na ị nwere nwa mgbaje ozi, ị nwegodi nwa mgbaje ozi, maka na e nwere mgbe ụfọdụ ndị nne na nna na-adị emefie, ha echee na ọ bụ oke maka na onye nwa were ego, maọbụ na oke arụ ụtọ, maọbụ na ịfụkazi ụmụ gị n'anya. Ị mara na ọ bụ mmebi, maka na mgbe nwatakịrị ruru afọ o kwesịrị iru, ọ bụrụzie na o nweghị ike sụrụ onwe ya uwe. Ị makwara na nsogbu dị, ọ ma sụwa uwe, ọ ma zawa ụnọ, ọ ma sawa afele, ọ ma kedu ya bụ ije ozi n'ụlọ na-agbakasị ahụ. Nwa mgbaje ozi ya ga-ama ụzọ, ya ma nnọọ ụzọ kunie, mana nke gị nọrọ. Ọkwa ka uche anyị dị onye ka m sịrị ka ndọtake n'uche ndị nne na nna, dịka na ikwu amaghị ibe ezie. Ma bụrụkwazịa ya ka m ji eweta oge ọyọrịma nke tata na njedebe. Abụ m Roslyn Chika Adichanaya. Daalụrị nne maka isonyere m. Ya gazie.
1: Everybody be here to watch me. My teacher say make us stand up. I say make us come out. We say make

92, that's 9. Hapo yana 92.9.

0: Capri on the 92.9.
1: Bond FM.
2: I'm not in.

0: ome
1: omenigbo
0: omenigbo
1: nke ọma nyamelu gaba
0: otu a ka ọ ga na-esi eme yanwa ka anyị ji abata n'oge omenigbo nke tata bụ ụbọchị Tuesday enwelanụ ka anyị wee malite nke ụbọchị tata ka ọ wee gaa nke ọma na nke tata eji m anụta ihe dị iche iche nke si n'akwụkwọ akụkọ ala anyị wee pụta nwa na onwe m eji m akwụkwọ akụkọ New Telegraph na nke The Nation aha m bụ Godwin Ijeomanta Ogwo otu onye ahịa na-enwero shade mana nwanne m olileanya dị ngwa gịnụ nwanne m nwaanyị ntị n'olu
1: igbo bụ igbo ekele m unu emela maka isonyere anyị na omenigbo nke tata teta na taa bụ tuesday mbụ n'ime ọnwa nke asatọ abụ m Roslyn Chika Ajichanaya eji m akwụkwọ akụkọ The Punch nakwazi nwanne ya bụ Daily Trust
0: ọ dị mma na ịga n'iru na nke tata eji m akwụkwọ akụkọ The Nation nke a kọrọ CEO enwere ka o si wee dị ngwa ndị ala anyị bụ Naijiria ọnọdụ gị gbasara afọ 2027 gbasara nhọpụta nke a ga-eme nhọpụta ọkwa ọchịchị nke a ga-eme ọkwa ndị juru nke a bụ otu nkewapụta e nwere na otu ndọrọndọrọ PDP bụ ajụrụ ya Ebele Goodluck Jonathan bụ onye ji bụ ọkwa president ala anyị n'oge gara aga n'ibe nke ise n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ị ga-agụrụ ya bụ akwụkwọ akụkọ
1: maka afọ 2027 Tinubu Atiku nakwazi Obi ya bụ ụmụ amadi ndị a ha na elebezi anya maka ịchọ ndị gọvanọ bụ ndị jibugoro ọkwa dịka gọvanọ maka achụmnta onye ga-abụ DG ya bụ onye ga-abụ ga na-ahụ maka achụmnta nkwado ha bụ nke ga-amalite onye ga-abụ onye isi ha na-achọ elebezi anya ugbu a abịa n'okpuru akụkọ nya bụ akụkọ wee kwuo na ụzọ dị mma Amakura Tambuwa nakwazi ndị ọzọ so na ndị nọ n'iru iru maka ndị a na-achọ ọ dịka na ara anya na ha nwere ike iji ọkwa ọsịo na ụlọ ọrụ INEC bụ ndị na-ahụ maka nhọpụta ọkwa ọchịchị n'ala Naijiria emepeela achụmnta nkwado maka ọkwa onye isi ala ka ọ malite n'ọnwa anyị nọ n'ime ya ma ọ dị na mkpụrụ ụbọchị 19 Obi nwekwaziri ike ịhọrọ onye ga-anọ n'isi ya site na ndị mpaghara South West gụrụ akụkọ a nakwazi akụkọ ndị ọzọ n'ibe nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ The Punch
0: ọya bụ ihe na-ewu afọ 2027 ya bụzi mgbịrịmgba na-akụ na ntị onye ọbụla enweziri onye na-ekwu maka ihe ndị a na-achị achị ga-eri ọ dị mma ka o si gbata na nke a Makinde duuru Oyinlola na Fayemi ga kpọtụrụ onye ji bụ ọkwa prezidenti ala anyị n'oge mbụ na mbụ bụ Obasanjo n'ibe nke iri atọ na otu ka ị ga-agụrụ akwụkwọ akụkọ a n'akwụkwọ akụkọ The Nation ọkwa na ya na-ewu ada anyị nwaanyị na-ele anya na nke gị ka anyị mara onye gị akpọtụkwara ibie
1: onye bụ otu akụkọ gbakwara elu n'ibe nke iri nke akwụkwọ akụkọ The Literals mana ka m nwere nka ọ sị na anyị kwụrụ nde naira 50 nde naira 50 ya bụ 50 million ka anyị wee napụta onye ji ọkwa dịka onye ọkaikpe nke steeti Kebbi maka nnapụta onye ji ọkwa ọkaikpe na steeti Kebbi ọ bụ ezinụlọ nwa amadi a na-ekwu nke a n'ibe nke mbụ ka ọ gbara obodo mana ị ga-agụtọpịa n'ibe nke atọ nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust
0: ọ dị mma akụkọ ahụ gbakwara na akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka o si wee dee ebe a ọ si na ọkaiwu nke atọrọ na steeti Kebbi ka atọrọpụrụ Oh, now what I say here, we're tarapuzia na akuku akuku New Telegrapher eti there ba. I say na atarapuro ya anu mwetelo umuya. Ozo di ki biya bo na kano na atarapuro onyenga. Atarapwa madiri ato nutu. Nka bu na state kasi na kanka mekwere. Odi na okpuru ya nime madiri ato nutu. Otu onye ka ababuru ababu ya we nwo pinyo nka bo aja akuko nke I see na state kebi na nke kasi na we nweta ya bu akuko agbakwara elu na odi ni benke asa na akuko New Telegraph ke iga agoro ya bu akuko
1: ya bu na ihe ojo ana azuzu no mmado antoro mmado ka ana azuzu de ka
0: e woro no atora pro we toro
1: atora atora pro we
0: toro mmado iri ato no tu we bu otu
1: oje ana akwe ana maju ya bu ekwenti anunwa na ihe ndi anunwa sigasira anyi nwete o ga abu ebe obo ni no ina akpo ana ama ka ABC akpo na ka usi eje ama adi mu ana etinye kwadi anu oru ka ana achu ndi
0: ana adi mu ko mundo
1: esi ekwe ekwo onwa
0: Abi kejizi itoro mmade mezi ndorondoro maka na mmade awatoro zebe ona aga maka ya ebe agara ulo ka we toro nke mere no na afa na state Enugu ana ekuzi udi ha odizi ka
1: ya bi ihe na topozi kwa nwaanyi ogodo nuku odi mma ngwa ka nwere nka osi ihe chaka mgba ihe mgbochi maka nyabo nyocha na-eme n'ihi ụlọ ọrụ adịgboroja dịka ndị ụlọ ọgbakọ mebigo House of Representatives nke ala Nigeria na-akwadozi maka ịkapị ọnụ ọnụ ibe nke 28 nke akwụkwọ akụkọ The Punch ka ị ga-agụrụ akụkọ a n'uju nyabo ihe adịgboroja ọ dịtagokwanụ ka a ga-esi wee kapizie ya ọnụ ka ị mara amakwanụ nke bụ nke ebe asụrụ asụ dotere ọdụ ngwa
0: ọ dị mma a na-aga n'iru n'amụma ikewapụta ndị uwe ojii nke steeti enwetago mkpesa na nleba anya nke rugoro izuụka asaa ọ dịkwa mma nke a na-ekwu ekwu a na-eme eme ya bụrụ na ọ bụrụ nọọ iji wee chụta ego ma ọ bụ na ọka wee weta udo ọ kakwa mma ka enwe ya bụ uwe ojii nke ndị uwe ojii nke steeti ọ bụ n'ibe nke mbụ na akwụkwọ akụkọ The Nation ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ ebe a ka ọ gbakwa n'elu igụrụ ihe niile ị chọrọ ebe a gbasara ya bụ nkewapụta uwe ojii nke steeti ọ dị mkpa ka ị lee ya anya mara ka a ga-esi ma ọ ga-eluwe kwe gị ma aga m ikewapụta ya bụ uwe ojii dịkwa ka a ga-emechi ruo n'ụlọ n'ụlọ
1: ka ndị amerika si wee nye ndị mmadụ si ha ngwa ọkwa onye ọbụla bụ uwe na-egbe ka ọ ya bụ onye gbaghị gbakwapụ ya asịrị ana ụmụnna wezuo akụ
0: ana
1: ngwa ya bụ akụkọ bụkwazi nke gbara elu na akwụkwọ akụkọ Daily Trust ha si etu a wee dee nke ha ọ sị maka ikewapụta ndị uwe ojii n'okoko nke steeti nyaba atụmatụ iwu maka nke ahụ adịla njikere maka Tinubu nyaba onye isi ala ilebagharị anya n'ọnwa septemba dị na mkpụrụ ụbọchị nke atọ gagoro akụkọ a n'uju n'ibe nke anọ nakwazi nke ise nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust ebe ị ga-agụkwaziri ya n'ibe nke 29 n'akwụkwọ akụkọ The Punch.
0: Nwaanyị ike nne ala anyị bụ nwunye onyeisi ala ọ kwuru okwu nke a wee si ha biko ndị ji ọkwa gọvanọs n'ala anyị unu jeenu jee unu womienu nwaike maka otu o si alụ ọlụ mmepe dị iche iche na Abuja na ọ dị egwu ka o si alụ ya bụ ọlụ onye ọbụla na-asị ka ụzọ o si alụ ya bụ ọlụ mmepe a ya bụ unu jee womie na ya mara nọkọ unu ga-esi wee mepee nu steeti unu nke a bụ nwunye onye isi ala bụ onye gwara ndị gọvanọs ka ịghọta na nwaanyị shiri ike ka ọ na-ekwu ya ka ọ na-asị ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ nke ọma n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ọ gbara elu
1: nke bụ nọ nke metụtara m maka na asị na m akọ akụkọ metụtara onye ọrịa osisi welitekwu onye isi elu osio n'otu na-ahụ maka ndị ọrụ n'ala Nigeria bụ otu Labour ha enyela ọchịchị etiti ọnwa anyị nọ n'ime ya ọ dị na mkpụrụ ụbọchị nke 11 nọ gaghị nata agafe maka ịkwụ ụgwọ ha ji ụgwọ orubere bụ nke ha ji ndị ọrụ ọ gafekwuo na onye a bụ ọ dịla ka ọ ga-adị asịsị anyị kwụsịsị anyị anya kwụsị ka anyị marakwanụ ma ndị a ga-emezu karịa ịta nkịkịrị eze a ndị mmadụ na-ata ọ n'ibe nke asaa nke akwụkwọ akụkọ The Punch ka akụkọ a gbara elu
0: akụkọ nke a masịkwara m mana elela m anya n'akwụkwọ akụkọ nke nchi na ọ gbaghị elu n'ime echa mana ka o si na dị na nkwupụta nke a anyị ga-enwe mmeri anyị ga-enweta mmeri onye na-ekwu nke a ọ ihe ndị ndọrọ ndọrọ nọ n'ime ugbu a bụ anyị ga-enwe mmeri ọ bụ ụzọ dị mma kwuru nke a na maka ọsụ 2026 ka o ji wee kwue n'ibe nke isii ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ a n'ụzọ pụrụ iche ọzọ dịka ibe ya bụ na ụlọ ọrụ asị n'ụlọ ọrụ ọra dị n'aka onye na-achị ọra na ị ga-eje gụrụ ihe gbasara ya bụ ụlọ ọrụ a ọ bụ ọra nwe dịka onye isi ala amaghị na ndị mere ya o ji wee nọrọ n'isi ọchịchị bụ ndị a ọ na-ele anya bụ ọra ya bụ ọ ya kpatara eji asị na ọra eze ma ọ bụrụ na asụsụ igbo akụkọ a bụ akụkọ metụtara re ekpo ya bụrụ na ị chọrọ ịgụrụ akụkọ a nke ọma ị ga-eje na ya bụ na akwụkwọ akụkọ The Nation jee kpọtụrụ re ekpo n'ibe nke ise n'ibe nke iri abụọ na ise na akwụkwọ akụkọ The Nation ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ a gbasara ụlọ ọrụ ọra nwekwanụ ọra ya dị mma akụkọ a ga-adịkwa mkpa mmadụ ịgụta n'ibe nke iri abụọ na ise na akwụkwọ akụkọ The Nation ka ọ gbara elu
1: ngwa anyị ga-apịachibezi anyị ga-apịachibe mana m ka m nwere nke a bụ nke Bonfrey anyị ga-echeta maka Bonfrey Joe ọ kwukwuru na dịka ọ gatachara ọ gbagoro afọ 30 ka a sọchara asọmpi ewetachara mmeri nke ọlaedo na Atlanta na-enwebeghị ka esi wee tinye ya aka n'obi dịka onye rụsịrị ọrụ ike n'ibe nke 30 nke akwụkwọ akụkọ The Punch
0: ọ dị mma akụkọ ahụ dịkwara ụtọ na ntị na ka o si wee gbata ugbu a ndị ji otu afọ efe ala nna anyị biko ga-ekwenụ ntị na nke a gbasara unu maka na sị na malite ugbu a gaba n'iru tupu isoro na ndị ga-ewuo otu afọ wee fe ala nna anyị na ị ga-agbalili mbọ debanye afa na National Electronics Registration Database ka ị ga-edeba afa ka ọ bụrụ na ị ga-eso wuru otu afọ wee fee ala nna ya bụ imejupụta ya bụ iwu ọ bụ n'ibe nke asaa ka akụkọ a gbara elu na akwụkwọ New Telegraph.
1: Ekele m gị maka isonyere anyị abụ m Roslyn Chika Ajichana ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ ngwa onye nke m
0: ọ dịkwa ka mụnwakwa echi anọkwa na agwụ agwụ echi ka m ka nọ n'ime ya ihe m na-ekpere ekpere bụ ka echi niile kara tata mma maka ebumnobi na echi niile na m ga-arachakwa pịọm dịka ka m si wee racha tata mana nke echi ga-aka nke tata na-ekele gị maka ike ntị na-asị ụdị oge a echi niile omenigbo ga-adịkwa ọzọ Godwin Ijeomanta Ogwo bụ a na m asị ugbu a ka emesịa.

Grand FM 92.9. Ọ dị mma anyị ka na n'oge ndị Igbo na Punch 92.9 FM. Akwasị na m nkata akpara akpa na isike eji ekwe. Sonyere m agụ ndị na nka, agụ na mferi ọnụ. Ugbu a, ka anyị nabatia n'oge agidigi Igba. Ngwa, sonyere ya ugbu a.

ihe ọ na-agbasara ihe na ajụ oyi air condition ntụ oyi ma unu yes oji ọ na-eme ọgụ na nka ezigbo mmadụ anyị kelele gị anyị sị gị jide ka iji maka onye asị ejide ka o ji ma na o ji ive ndị mma dike n'ụtụtụ ọganya obiọma asị m na ife kwulive akwụdebe ya maka na klas a na-apas kawụkwa na onye zute ogosi ibie ọbete ka esi edebe nkwụ onye ọzọkwa ị na-ekene osi ka ka ọ bata na-ekene bụ ọzọ udoka ọgbụ mma chief Sunday Okafor yes ọzọ udoka ọgbụ mma na nanka dealer in POP cement na muwe why go Lagos smart oil and gas imana enwere oil and gas nwe oil and avrivo onye na-asụ akwa igwe sokwa na oil mana nke enwe na oil nke mma na-eji eri nri nke a bụ oil and gini gas yes ụmụ nwanne na-atọ ndị chukwu gọziri ọfụma fakwu ofufa na-eme ofu fajebe ejebe fakpọrọ onwe ha onye fu ife ebe nwanne ya esi wee nweta ife o ji jina alacha pịọm ọ kụzieri ụzọ ọ dị nwanne a na-achọ ka anyị na-enwe yes ọ ka esi eme ya ha mgbe ya kene m super high chief Ifeanyi Okafor Pet Paul Interior Deco Limited o sie ka kwa bata na nka dike n'ụtụtụ dike tete onye onye adịghị mma egwe m egwukwe m nwee n'aka mma akụrụ ọkasụkụrị na ọmaka ije maka ọkefu ọmaka ije ma fuoro onwe ya onye na chiedu na mma ọ na-ejedebe dibịa chọọ onye mee ka na-eme ọ na-agwa m naba mee ka na-eme ọ na-agwa m naba ebi naanị ike nga mmadụ ire esu onye ọkụ ntụba etukwa na abịa osisi ịgbakọ mba nọ na mba ise ọ bụrụ mba itoolu nwaanyị na-akọ nke di ya mere ya na-akọkwa nke o mere di ya leenụ m anya ka nke ọrụ gị akụkọ egwu na agụ nụ ndube mvasi akwụkwọ nata nje na gasị ka ndị enu sikwa nri ọnwụ na gasị agwụna nsikwa nne ka ụmụaka rie ọnwụ na gasị agwụna nje na stovu na-enye ka mmụnyị stovu wee sikwa ọba nri ọnwụ na stovu na krezi na agwụna mmadụ ibe nji eme mme na-enye bụ ebe ọṅụrụ na anenu ọgwụla ọgbata obụ m nsụka were eju ka nje na ogụrụ ọkụ ewelite m ejuje ka nje gụrụ ọkụ rutere ọgwụla agadi nwaanyị na-esokwa ọkụ nye eju ka ọ gori m ọkụ nwaanyị hụnata nnefe anya ọkụ achọtọ kama m nke nje agụrụ akụrụ ị na-anụ

0: Abueva 92.9 Bond FM. Ogeni Bond FM 92.9 Akanchawa.
1: Ọ dị mma anyị ka n'ọkụ ya n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Ọkọla elekere abụọ ka anyị wetara gị oge NRI. Ngwa, sonyere ha ozugbo.

0: Kinta a 92.9 zangon Bonn FM dake nan angon GRA Ikeja. Masararren mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Yanzu an shigo sashen Hausa inda muka karbi jagorancin aiki daga abokan na aikin mu na bangaren Ibo sai mu ce su huta lafiya. Yau Talata 4 ga watan Agusta shekarar 2026 wanda yi daidai da 21 ga watan Safar shekarar 1448 bayan hijiran fayyan halitta daga Makka zuwa Madina. To da fatan masu rawa za ku biyo mu sannu a hankali daga yanzu har zuwa lokacin da zamu yi canjin aiki inda zamu kawo muku shirye-shiryen mu na yau. Da fatan dai masu sauraro za su mana afuwa saboda aka sun kawo muku kukan kuciya da ba ma yi akai-akai yau ma haka dai ba za a samu kukan kuciya ba zai samu yau ba da fatan dai za ku mana afuwa amma kafin mu hada ku da shirin mu na gaba bara mu dan shakata da wakoki zuwa karfe 3:30 zuwa karfe 3 daidai mu hada ku da shirin mu na farko watan shirin sabuwar Nigeria da fatan za ku kasance tare da mu da kuma yi mana afuwa.
1: Sarauniya TV tashar al'umma.

ana tare da sashin Hausa na gidan Radio Bonn FM dake kan mita 92.9 tare da kina angon GRA Ikeja. Yanzu lokaci da zamu hada ku da shirin mu na gaba ko kuma na farko da zan ce shirin sabuwar Nigeria ai sauraro lafiya.

0: fasa ka'idoji da kayyadaddun matakan fasaha da kamfanin man fetur na kasa NNPCL Gindaya domin tabbatar da inganci da amincin aikin. Ya ce bututun AKK na daga cikin manyan ayyukan samar da makamashi a tarihin Najeriya, kuma idan aka kammala shi zai samar da iskar gas ga masana'antu, tashoshin samar da wutar lantarki da sauran manyan kamfanoni da suke amfani da makamashi daga Ajakuta zuwa Kaduna zuwa Kano. A cewarsa, hakan zai taimaka wajen bunƙasa masana'antu da samar da ayyukan yi da ƙarfafa tattalin arzikin ƙasa.
1: To, sunana Injiniya Bala Kawale. Ni ina wakiltar wanda yake jagorancin wannan project din a ɓangaren kashi na biyu na project ɗin yake ci. Dan araba shi guda biyu ne, akwai wanda yake kula da ɓangare segment 1, akwai wanda yake kula da segment 2. So, ni ina taimakawa kula da segment 2 daga ɓangaren wanda suka bada aiki, that is hukumar kula da harkar mai ta ƙasa, wanda su ne consultant, su ne masu ilimin kimiyya da suka san harkokin kula da abin da suke supervising din contractors din da suke kula da wannan aiki. Engineer Abdulganiyu shi ne yake leading ɗinsu, su ne mai kansu project management consultant ILM Netco. So bayan su kuma akwai team ɗinsu, any contractors ɗin da kuma tana akwai Bentex CPP. To daman kamfani guda biyu ne, akwai indigenous company da kuma foreign company. Foreign company na Chinese ne, ina CPP, sai kuma Bentex ne, su ne Nigerian company, which an yi mana alfarma kusan ɗan arewa aka ɗauko aka ba shi, ya kawo Chinese suka haɗu suka consortium suka kungiya suke mana aikin tare. Haka shi ma can akwai wanda suka ɗauko wani Chinese company daban da kuma shi ma wani contractor shi ma na daga can ɓangare. So a nan muna kula da abin da bai wuce kilomita 310 ba a wannan ɓangare, kuma muna da wani wannan cibiyar kashe gas ɗin guda 10 a nan, can suna da guda 10 sha kuma da yan kaɗa muna da guda 22. Wayannan muhimmancin wayannan wurare shi ne idan an samu matsala akan pipe na gas, shi gas kaman hatsarinsa shi ne duk lokacin da aka ce gas pipeline ya fashe ko sabuwa, so za a ga ana samun fire outbreak gobara. So saboda haka ake kokari a rage wannan hatsari, shi yasa aka yi wayannan abubuwan wuri-wuri. Bacin wannan, idan an samu wani matsala za a zo a rufe gas, sai a rufe can, ko da an tare gas yana flowing, to zai tsaya wani guri da zai fitar da gas ɗin ya wuce ya tafi iska, zai rage wannan hatsarin, sai ka rufe fafin ya zama komai a cikin shi kafin a taɓa shi. So bacin wannan kuma abin da yake ƙara muhimmancinsa shi ne, idan misali za a zo a ɗauki gas ɗin wanda za a kai wani industry, inda kamar nan is one of the yana cikin ɗaya daga cikin cibiyar da za a ɗauki gas idan za a yi wata masana'anta a nan. So yanzu ɗan kasuwa in suna so su ɗauki gas za su iya zuwa nan area ɗin, a daga nan wurin za a iya ɗaukar gas a basu. Amma shi ma akwai ƙa'idoji da ake bi wanda idan an zo wani buƙatar wannan ta taso shi ne za a gaya mata da ƙa'idojin da ake bi. So yana da muhimmanci a fahimci shi a aikin da wannan yake, zai rufe mana gas idan an zama hatsari, sannan kuma zai taimaka har ila yau da za a iya ɗaukar gas ɗin a kai shi wani wuri da ake so a wata masana'anta, energy generating power da sauransu. So wayannan shi ne kusan abubuwa da aka kaice. So wannan shi ya kai kusan mataki kusan na ƙarshe na ainihin aikin partnership da wanda za a kawo wannan ita cibiyar, wanda shi kuma daman kamar ƙarfe abinan bafu kamar cibiyar da za ta rufe ɗin. To shi ne wannan an kai matakin wannan, saboda haka abin da ya rage na gaba shi ne a kawo wayannan ƙarafunan da za a zo a saka, sannan kuma a haɗa pipe ɗin zan haɗa, to ya zama ready kenan.
2: Yanzu gaba ɗaya shi kansa wannan aikin na project ɗin gaba ɗaya shi ba wannan station ba, me percentage
1: shiga wannan wuri. So sai ga ya zo wannan wuri sannan kuma a kalli nan wuri magana. So daga nan wurin shi ne za mu san ainihin target shi oke yau shi ne ake ganin kuma za a fuskanci wannan a ce gaza ya shiga kanu wato muna sa ne insha Allah. Amma da target yanzu aka bada wanda ya zo daga sama daga shugaban kasa shi ne ana so ya zo kare wuce a watan September kuma shi ne ake aiki a kan shi na wancan. To insha Allah muna sa ne shi ma wannan na gama wancan ba da dadiya ba za a samu kiliya actual date da ake sare da har sa kuma da mun kuma da activity na da an gama abubuwan da za a yi irin wannan daura-daura wani wasu abubuwan duka sana a cikin yadda sana mun gama maybe mun gama shi kafin za mu ga branch a sashen ruwa su za a ga activist din da su duk kayan da ake kwasar su fata na wani da ake su wannan abubuwan da su ne su ake yi. So while ana kwanin a gama wancan abubuwan da duka sai zo a kuka shi ne mun kuma kita kokari mun gama waɗannan so ba za a zo ana jiran mu ba. So da an gama an ce to a zo a fara saka buff na nan to dama mun gama shi ne abin da muke kokari mu fara saka dan yanzu haka mun gama wajen guda shida kenan.
0: Bayan da injiniya Bala ya kammala jawabansa Malam Abdulaziz Abdulaziz ya bayyana cewa manufar shirin gani ya koriji ita ce kai jama'a da masu ruwa da tsaki musamman kan yada labarai wuraren manyan ayyukan gwamnati domin su ga abin da ake aiwatarwa da idanuwansu tare da jin bayanai kai tsaye daga kwararrun masu gudanar da aikin. Ya ce hakan na taimakawa wajen karfafa fahimta da gaskiya a tsakanin gwamnati da al'umma. To bayan kammala wannan ziyara tawagar gani ya korijin ta sake kai ziyara zuwa aikin sake gina titin Kaduna zuwa Zaria zuwa Bintuwa zuwa Sokoto inda ta duba yadda ake gudanar da aikin na sashi na daya wato section 1. A yayin ziyarar injiniya Bashir wanda shine injiniya mai son idanu ya yi wa tawagar cikakken bayani kan yadda aikin ke gudana. Ya bayyana cewar aikin na daga cikin manyan ayyukan hanyoyin gwamnatin tarayya da aka kaddamar domin inganta sufuri tsakanin arewa maso yamma da sauran sassan kasar nan. A cewarsa aikin ya hada da sake gina hanyar da sabbin ka'idojin aikin hanya inda ake fadada titin da karfafa gefunan hanya da kuma shimfiɗa kwalta mai dorewa da kuma
1: suka san wannan hanya an san hannu ɗaya ce kamar yadda ake iya gani a yanzu to amma shugaban wannan kasa kula ba tinubu ya amince a maida ita express a maida ita hanya mai hannu biyu kuma kamar yadda kwanu shi ne aikin da ake ta yi wanda a can bayan da muka baro a mun ga wuraren da ba aka kammala kusan kilomita 12 tun daga Zaria har zuwa Kautu Shida wanda an kammala shi wannan ba kuma ga shi da muka zo mun tarar yan kungila suna ci gaba da aiki da tsanko da
2: ruwa musamman domin hanyoyi suke priority a roads ba hanyoyi da yake da dauka da muhimmanci ko wannan hanya tana cikin waɗannan hanyoyi da suka saka a cikin wannan tsari wanda shi yasa aikin ta bai tsaya ingantaccen aiki da yawa kamfani suke yi wanda kuma ana son da ido daga ita ma'aikatar ayyuka domin ganin cewa an samu aikin da kamar yadda ake so daga nuna cewa an yi hanyar da za ta zama za a daɗe ana morarta kuma yin wannan hanya zai rage lokacin tafiya kwarai da gaske duk wanda ya san wannan hanya san inda za ta ke ba daɗin bi wanda na ɗaya yana ƙara tsayin lokaci da ake ɗauka wajen tafiya na biyu kuma yana kawo wato matsala ta rashin tsaron nan ma tana ƙara taimakawa domin wani lokaci idan ba a iya tafiya da sauri akan hanya na ɓata gari a iya amfani da wannan damar domin tare na tafiya da sauransu to yanzu kamar da gani tsawon lokacin da muka ɗauka zuwa nan wurin inda a da ne watakila sai mun ɗauki kashi sau biyu na lokacin da muka ɗauka inda mun ɗauki yanzu mun ɗauki minti 15 da yawa ne sai mun yi minti 30 kafin ka zo nan yanzu akwai wannan hanya take tafiya kuma an kasa ta zuwa kashi uku wato section 3 nan inda muke shi ne section 1 wato kaso na farko wanda kamfanin Mothercart yake aiki a kai wanda ya tashi daga Zaria zuwa Portugal zuwa Shine sannan kuma akwai section 2 zuwa section 3 da kuma duka wannan sections da aka kasa an yi su ne domin a samu a yi aikin da wuri ne ko a ba ɗan kwangila ɗaya da ɗauki dogon lokacin shi sa sai aka yi wa akwai ɗan kwangila guda uku wanda kuma kowannen su yana aiki domin ganin cewa an kammala wannan hanya.
3: Malam Abdulaziz kenan na taimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma.

Asauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku ga labaran duniya mai karantowa Halima Tasani Jumare daga nan sashen Hausa na Bond FM dake kan mita 92.9 wato yau talata 4 ga watan Agusta na shekara 2026 wanda daidai da 20 ga watan Safar kafin nan ga muhimman kanunsu hukumar AFCC yanzu haka ta yi kira da hukumar da take kula da harkokin rukunin gidaje a nan jihar Lagos tabbatar cewa ta fito da sunayen da ba sa cikin jeri ko kuma basu cika ka'idoji ba kafin su zama agent internet na bayyana gidaje a fadin jihar na Lagos haka nan kungiyar A in Accord Party ko yanzu ta yi kira da hukumar INEC da tabbatar da cewa an yi zabe mafi inganci mafi gaskiya a zaben gwamna da za a yi a jihar Osun shugaban kasa Ahmed Umu haka nan kuma idan muka leka kasar waje ko kungiyar tarayyar ture hukumar ta yi nima ta yi kira da shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu da ta zo ta hada kai wajen ganin cewa an dakatar da matsaloli da ake samu na shigan bakin hauri zuwa kasashen waje ga labaran dalla-dalla ana ci gaba da bikin mako daya na ranar bikin shayar da yara nono na du'a nonon uwa na duniya da ake gudanarwa a duniya gabaki daya an dauka mako daya za a ringa gudanar da wannan bikin lokacin gudanar da wannan bikin kungiyar UNICEF ta ce dole ma'aikata da kuma ma'aikatan kiwon lafiya da al'umma gabaki daya su ba da goyon baya sosai ga iyaye mata masu shayar da yara nono uwa musamman a yankin gudu maso yammacin kasar nan shugaban hukumar UNICEF wato Mrs. Celine Laforeri na jihar Lagos da take wakiltar jihar Lagos ta bayyana amfanin nonon uwa ga yara wanda tace shine rigakafi na farko ga jarirai da kuma kare kai daga cututtuka gami da bude kwakwalwa ga yara sannan kuma suna ta nuna amfanin su da amfanin nono mafi sauki ga rayuwa da kuma kare kai kuma ta ce hakan zai taimaka wajen samun mafarin rayuwa mataki na farko sosai ga jarirai kyauta ba tare da an samu wani tangarda ba ta kara da cewa yawan matan 'yan Najeriya suna shayar da yara nono amma ba sa bin ka'idojin ko kuma sharuɗin shayar da yaran kamar yadda ya dace inda ta ce jarirai 1/3 na jarirai da aka haifa ana shayar da su ba a shayar da su na awa ɗaya kamar yadda aka dingata inda ta ce 1/3 ne ake yi haka bayan haihuwansu musamman shayar da su nonon uwa a matsayin tashin farko na abincin da yake fara kaiwa bakin yaro sannan ta koma da ta ƙara bayyana cewa 3/10 na ƙananan yara kuma cikce ba a musu cikakken watanni 6 ana ba su nono ba tare da ruwa ko kuma abinci mai nauyi ba da ake ce mai exclusive breastfeeding na watanni 6 inda ta ce 3/10 ne kawai ake samun yin haka al'amarin da take gani ya kamata a wayar da kai Mrs. Celine ta ce kudu maso yammacin kasar nan suna kokarin kwatantawa haka ta hanyar wayar da kan iyaye mata da suke da suka hada hannu da asibitoci kasuwanni ma'aikatu da kuma shawara gabanni na cikin angwanni ina daga cikin wuraren da suka hada hannu na gan cewa ana wayar da iyaye mata sannan muhimmancin shayar da yara nono musamman a watanni 6 ba tare da an ba su abinci ko loma ba hakan yana taimaka musu ta kara da cewa iyaye kadai ba za su iya shayar da yara ba sai an samu taimakon iyaye kakanni malaman addini malaman kiwon lafiya masu angwanni da sauransu sun hada hannu wajen wayar da iyaye mata sannan muhimmancin shayar da yara nono na uwa ga yara inda ta ce mako ɗaya ne za a yi ana wayar da kan mata kungiyar UNICEF din ta ce rigakafi da kuma rigakafin farko shine shayar da yara nono tashi na farko wanda ke inganta rayuwarsu na tsawon watanni 6 ta ce ba su nono na watanni 6 ba tare da an hada shi da wani loma ko kuma abinci mai nauyi ba yana taimaka wajen kawo kare su da cututtuka da kuma bude musu kwakwalwa a wurin taron da ta faita ta mai da hankali sosai wajen ba da muhimmancin shayar da yara nono uwa musamman a tashin farko na haihuwar yara da aka yi cikin awa daya in kungiyar malamai a jihar Ogun sun nuna goyon bayansu ga Salamu Adiola da aka fi sani da suna yayi a matsayin dan takarun gwamnati da za su zaba a zaben da za a yi a jihar kungiyar tun daga matakin kungiyoyin malamai na primary zuwa na secondary da kuma har na zuwa jami'a suna daga cikin kungiyoyin da suka goyi bayansa a matsayin shine dan takarar nasu
sun faɗa haka ne a taron da aka yi shi a Alaka Palace Ground dake Abeokuta. Kungiyar sun bayyana dalilin su da kuma irin taimakon da ya yi musu inda ya suka ci dalibai da dama an biya musu kuɗin jarba kammala secondary na Neco da WAEC da kuma JAMB. Hakan ya ba mu dalibai dama da dama zaman rubuta jarabawa a jihar. Idan aka yi duba ga shugabannin makarantu su ma ya taimaka musu wajen ba su kyaututtuka wajen ƙara musu kwazo yin aiki. Sun bayyana irin taku da kuma aikin da ya yi musu na bada muhimmanci a fannin ilimi a fadin jihar. Dan haka shi suka zaba a matsayin dan takaransu a zaben da za a yi a jihar. Jam'iyyar Accord Party ko a jihar Oshinko na kira da hukumar zabe mai zaman kanta da tabbatar da cewa an yi zabe a jihar ba tare da an samu makuɗi ba. Wanda hakan shine zai bada alamar cewa za a yi zaben shekara 2027 ba tare da ana shakku ba a zabe mai zuwa. Dan jagoran kungiyar Mr. Chief Maxwell Mapundeni ya bayyana haka a zaben da za a yi. Ya ce idan aka yi zaben ba tare da an samu makuɗi ba yana nuna alamun cewa zabe na gaskiya za a yi a zaben shekara 2027. Dan haka yake kira da cewa an tabbatar da cewa kayayyakin aikin da za a yi amfani da su an yi gwaji dan kada a samu tangarda a ranar da za a yi zabe. Ya yi kira da kungiyar da tabbatar cewa da ta samar da ayyuka musamman na zamani da ake amfani da shi wajen yin zabe da ganin cewa an yi ba tare da an samu shakku ba. Ya yi kira da jama'a ko kuma masu kada kuri'a da su guji sayar da yancin su wajen karɓan kuɗi ko wasu kayayyaki a hannun masu zaɓe. Ya ce hakan idan suka yi sun sayar da yancin su kuma an danne ra'ayinsu. Inda ya kira da wanda za su fito yin zaɓe da su tabbatar da cewa sun zaɓi ra'ayinsu ba tare da an canza musu ba. Hukumar EFCC ta yi kira da hukumar da take kula da sha'anin rukunin gidaje a jihar Lagos da ake ce Malasurira da ta ƙara ƙaimi da sa ido wajen sanya doka da kuma fitar da jerin sunayen hukumomin da suke da harka da kuma suke hulɗa da abubuwan da ya ganci rukunin gidaje a faɗin jiha. Sun ce fitar da sunayen da kuma cire sunayen da hukumomin da ba a san da su ba zai taimaka wajen gujewa jama'a da suke faɗawa hannu mai yaudara. Daraktan hukuma na jihar Lagos mai wakiltar jihar Lagos na hukumar EFCC mai rukun kwarya wato Bawa Kaltungo ya yi wannan hasashen a lokacin da yake zantawa da sakataren ma'aikatan gidaje Abdullahi Abdulhafiz Tariola tare da tawagarsa da suka kai masa ziyara a ofishinsa inda ya ce haɗa hannu zai taimaka ganin cewa an bangano kuma an magance masu aikin yaudara wajen karɓan gidaje a hannun jama'a. Kaltungo ya kara jaddada cewa shirinsu na hukumar da za su kara hada hannu da hukumomin musamman Lasurera don karfafa harkar gidaje da kuma daƙile masu aikin yaudara a fadin na jihar Lagos. Kada a shagala ana tare da sashen Hausa na Bond FM inda ake sauraron labaran duniya kai tsaye a daidai wannan lokacin. Bari mu dan shakata.

mu da dawa majalisar dokokin jihar Kano yanzu ku ta dakatar da shugaban kananan hukumomin bebe jirogo da kuma bagwai na tsawon watanni uku sakamakon zargin badakkalin kuɗi da rashin gudanar da miki yadda ya kamata a wannan kananan hukumomi an dauki wannan mataki ne bayan amincewa da rahoton kamitin bincike suka tabbatar da karkatar da kudade da yi wa dokan aikin karan tsaye shugaban majalisar dokokin Jibrin Isma'il Fargori ne ya umarci mataimakan shugabannin da su karbe ragamin mulkin nan take don tabbatar da cewa an yi aiki gabaki daya yadda ya dace domin kuwa domin ci gaba da ayyuka yadda ya dace an mika batun ne ga kwamitin harkokin kananan hukumomi don gudanar da cikakken bincike kan makonni 10 da aka fitar domin yin binciken wannan matakin ana kallon sa a matsayin yaki da cin hanci da rashin a matakin kananan hukumomi da ganin kuma cewa gwamnatin jihar Kano ta tabbatar da cewa ta sai ta hukunta duk wanda suke yi wa jihar karan tsaye akan a hukumance

kuma mana afuwa mun dan samu tangarda ne hukumar kidaya wato ta hukumar kidaya ta kasa yanzu na rashin jihar Lagos ta bayyana cewa ta kaddamar da cikakken register yin akan haihuwa da kuma mutuwa na yi amfani da na'urar zama a duk fadin kasar nan hukumar kidayan da jama'a ta kasa wato ta fara cikakken register ne ta digital na haihuwa da mutuwa a duk fadin Najeriya manufar tanta ita ce karfafa tsarin register fara kula da yi wa 'yan Najeriya sha'anin da kuma ganewa akan doka da ya dace akan da ya danganci abin kidaya mai wakiltar jihar Lagos shugaban hukumar na kidaya Mrs. Saidat Oladunje ne inda ita ce a matsayin commissioner na NPC a nan jihar Lagos ta sanar da haka a wajen taron ranar kidaya na jama'a na duniya na shekarar 2026 da aka yi a lokacin bikin an yi wa bikin take da suna cika burin matasa yanzu haka su ne za su zama gaba ko kuma za a sa gaba wajen ganin cewa an danganta inganci da sanin bukatan hakan a lokacin taron an yi duba yadda kananan hukumomi da kuma jihohi da ake da su 36 har da babban birnin tarayya Abuja yadda za su fara amfani da dandalin yin amfani da digital wanda aka kaddamar da shi ranar 1 ga watan Yuli na wannan shekarar da muke ciki amfanin yin kaddamar da wannan aiki za a yi duba da yadda ake yin register yadda za a ringa yin register mai sauri a lokacin da ake harkan kidaya da kuma daidaita da kuma kama da kuma samun daidaituwar bayanan jama'a ba tare da an samu tangarda ba hakan zai taimaka wa gwamnati wajen samun shirin ci gaba da kuma kawo hujjoji na sanin yawan adadin 'yan ƙasa gabaki daya Mrs. Oladunje ta kara bayyana cewa rajistar yin haihuwa da mutuwa da aka fara yin duba da su a Najeriya an sa ido ne sosai hakan zai kawo sakamako yadda ya dace domin ko ta bayyana cewa Najeriya tana dauke da mutane da suka kai miliyoyi da dama wanda ta bayyana cewa Najeriya kawai tana da mutane da suka kai miliyan 238 da haka yana daga cikin abin da aka fara yin bukatun kai ana neman haɗin kai kungiyoyi da ya hada da argon NNIMC UNICEF da kuma hukumomin lafiya sarakunan shugabannin addini da kamfanonin fasaha domin kawo rijistar kusa da kuma kawo al'umma cikin sauki a lokacin taron an ƙara bayyana in amfani da za a yi na amfani da digital don gudanar da kidaya a lokacin da za a yi kidaya a ƙasar nan gaba gabaki daya Ƙungiyar masu tafiyar da jiragen hawa da saukan jiragen sama na Najeriya kunzu haka ta kira da fasinjojin kasan fasinjoji da su kwantar da hankalinsu duk da barazanar da kungiyar ma'aikatan harkan jirgin sama take cewa za ta dakata ko kuma rushe ayyukan jiragen sama dalilin yin barazanar da kungiyar take ta zargi cewa ba a ba su kudin tiketin din service din da hukumar kula da jiragen sama na kasa NCAE take yi sai dai kungiyar da take kula da ayyukan matafiya ta ce ba su da alaka ko kuma masaniya akai kuma dan haka su ba za su yi magana a madadin kungiyar da take kula da hawa da saukan tashin jiragen sama ba inda ta bayyana cewa kungiyar da take zargin cewa tana barazanar dakatar da hada-hadan jirage da tabbatar da cewa ta yi bincike na gaskiya sa kuma ido akan shine sanya ido akan harkan nata shine zai fi bata dama da kuma yin aiki na gaskiya wanda shi zai bata dama ta ganin cewa in haka dan haka

ta bayyana cewa kasar Najeriya da kungiyar tarayyar Turai za su hada hannu ganin cewa an kawo sauki irin matsanancin wahalar da jama'a suke shiga na yin shiga kasashen Turai ba bisa ka'ida ba musamman da ake kira da suna bakin haure wanda a kwana-kwanan an samu yawan bakin hauren da suka tashi daga kasar Morocco zuwa kasar Spain don shiga haka da yawan jama'a sun rasa rayukansu kusan mutane 69 ne suka rayukansu sakamakon bakin hauren da suka shiga daga kasar Morocco zuwa kasashen waje dan haka suke da wani shiri ko kuma ganin cewa an dakile irin wannan al'amarin na shigan baki da suke daga kasar Morocco zuwa kasar Spain kungiyar tarayyar Turai ta bayyana cewa yanzu haka za su hada hannu domin zaman tattaunawa na gaggawa don shawo wani al'amarin da ya zama ruwan dare na yan bakakin fata da suke yi zuwa kasashen Turai inda suka bayyana cewa za su dakile irin wannan al'amarin da suke na zuwa neman ayyukan yi a cikin kasashen waje musamman a kasar Finland Denmark da kuma Spain masu sauraro iyakacin abin da lokacin ya ba mu kenan na karanto muku labarin duniya sai dai kafin tashi barin sake karanto wasu muhimman labarin kamar yadda muka karanto tun daga farko mun ji cewa hukumar EFCC yanzu haka ta yi kira da hukumar Lasirira din nan jihar Lagos su tabbatar da cewa sun bi kadon hukumomin da ba su cika ka'ida ba na zama hukumomin da za su dinga ba da rukunin gidaje za su dinga duba da rukunin gidaje a jihar Lagos domin hakan yakan sa mutane su kan fada hannun mayaudara Kungiyar Accord Party ta yi kira da hukumar zabe mai zaman kanta tabbatar da cewa an yi zabe ba tare da makuli ba a zabe da za a yi nan gaba a jihar Osun na gwamna. Kungiyar tarayyar Turai wato shugaban kungiyar ya yi kira da kungiyoyi a nan kasar Najeriya su tabbatar da cewa an dakila bakin haure da suke zuwa kasashen Turai domin neman aikin hakan kan jefa rayuwarsu cikin hadari. A madadin editor mu Ayot Frank Shola Halimatu Sanjuma da na karanta na farsa da nake cewa su gobe idan Allah ya kai mu.

To Madalaga da Halima Sani Jumai da ta karanto mana labaran duniya. Sai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu labaran kuma. Har yanzu dai ana muna tare da ku a ɗakin mu na labarai. Ga kaɗan daga jaridun mu na yau tare da ni Aisha Abdullahi Idris. Jaridar The Nation ta buga labarin ta inda take cewa Gwamnatin jahar Kano za ta hada kai da kwamitin musamman na majalisar wakilai mai kula da aiki da miyagun kwayoyi da safarar su ba bisa ka'ida ba domin shirya taron yankin arewa maso yamma kan matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi safarar miyagun kwayoyi da kuma amfani da taban sigari da kuma shan barasa. Ana sa ran gudanar da wannan taron ne a jihar Kano a wannan shekarar. Pastor Elijah Ayodele ya musanta rahotanni da ke cewa yayi hasashen cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ba zai yi nasara a zaben shugaban kasa na shekarar 2027 ba. A cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yada labarai mai suna Osho Oluwatosin ya sa hannu a yau a inda yake cewa ana karkata ma'anar hasashensa tare da yada su ba daidai ba domin biyan bukatun wasu 'yan siyasa. Da mai son duba cikakkun labarin sai a duba jaridar The Nation ta yanar gizo. A nan a can jihar Ekiti kuwa gwamnan jihar Biodun Oyebanji ya ce al'ummar jihar sa za su saka wa shugaba Bola

So madalla da fata ana jin dadin kasancewa tare da mu karfe 4:15 insha Allah za mu hada ku da shirin mu na mu koma kitchen yanzu ga wannan sokon wakan nan namu fata inda idan masu bawai suka ji za su gane za su san wakan da nake magana waka ne na wakan sangai waka ne da ya jima da har gobe ana alfari da wannan wakan

to a gaida Alinugu zan ce ko da wakan sa na sangaya masararan mu assalamu alaikum barkan ku da saki kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin da fatan mun same ku cikin koshin lafiya to kamar kullum shirin mu na mu koma kitchen da yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bon FM da ke kan mita 92.9 da ke nan anguwan GR ya kowani talata yau ma muna dauke da wani sabon shiri tare da ni Aisha Abdullahi Idris amma kafin nan bagain dan jawo hankalin mu uwar gida da amarya samarkan gida har ma da ƴan matan gida shi abinci ba wai ana cin abinci bane dan a koshi ana cin abinci ne dan lafiyan jiki ana hahada abin nauyukan abinci a ci saboda gina lafiyan jiki domin ko Halima akwai wasu da idan suna abinci kai da suna yin abincin ne su ci haka ba tare da su hada dayan biyu da zai kara musu lafiyan jiki ba don kin ga shi ko miyan kuka kudewa da ake kadawa wasu ana sa masa wake kuma ana ma sa ganyen albasa a ciki amma wasu ha kai suke kada miyan suke ci to shi jiki haka dan ya ci ya koshi eh dan jin da haka ba shakka haka ne eh to a yau din ba wai wani abun da za a ce ba a san shi ba abinci ba bakon abu bane abinci ne da kowa ake cin shi musamman ma akan cin shi ma a kowane lokaci shi abincin shi wannan abincin shine dafa dukan shinkafa jollof kenan ake fada eh ya zama to shi nake ce ba abinci ba sabon abu bane shi wannan dafa dukan kamar inda nace za ayan hahado abubuwan da zai kara wa mutum lafiya a jiki ba wai kawai a dafa shinkafa kawai haka a dafa shi a ci kun ga shi shinkafa starch ne amma a yau zan gwada mana inda za a dafa dukan shinkafa da kuma kayan lambu idan Allah ya yarda to ba tare zai ga yau eh haka to ba tare da bata lokaci ba abinda ake bukata na sarrafa wannan dafa dukan shinkafa ana bukatan shinkafa ana bukatan mai ana bukatan curry da thyme ana bukatan citta attarugu tafarnuwa albasa tattasai da tumatir to idan uwar gida ta tanadi duka wannan abubuwan nata sannan ana bukatan alayyahu ana bukatan ayaba ko ayaban da ake soyawa ko kuma shi ayaban da ake ci to idan uwar gida ta tanadi duka wannan abubuwan nata abinda za ta fara yi shine wannan kayan miyan nata nan ta wanke shi saf idan ta wanke sai ta markada shi idan ta markada sai ta sa akan ta dauko tukunyanta ta sa a wuta akan wuta ta zuba mai din ta dan daidai wanda zai dafa mata wannan shinkafin nata sai ta kawo mai ta zuba ta kawo albasa ta dan soya shi minti 1 zuwa minti 2 ya wadatar sai ta kawo wannan jajjikin kayan miyan nata da ta hada gaba ɗaya ta markada sai ta zuba a cikin tukunyanta barshi ya dahu har ya soyu inda uwar gida za ta gane cewa ya soyu shine idan mai ya haura sama so idan mai ya haura sama sai ta dauko ruwanta ta zuba daidai wanda zai dafa mata shinkafan nata ya danganta da yawan shinkafan nata idan ta zuba sai ta kawo kayan kamshin ta ta zuba wanda ya hada da curry da thyme da dandano da kuma gishiri idan kuma uwar gida tana da wasu nata kayan kamshi da kuma kayan da yake karawa abinci armashi tana iya karawa so sai ta barshi ta rufe tukunyar ta bar ruwan ya tafaso a lokacin ta bar ruwan sai yana tafaso kafin ya tafaso sai ta dauko shinkafan nata ta wanke shi saf idan ta wanke
daidai nan ruwan ya tafi so sai ta dauko shi shinkafa nata nan sai ta zuba shinkafan idan ta zuba shinkafan sai ta rufe ta barshi zuwa minti 4 zuwa minti 5 haka ta barshi sai ta dauko bayan ta barshi yana tafi yana tafasowa sai ta dauko shi alayyahun nan nata sai ta wanke shi sab da ruwan gishiri ta sa gishiri a cikin ruwan da za ta wanke shi alayyahun shi alayyahun ana so a wanke shi ba tare da an yanka ba sai an wanke ne za a yanka to bayan uwar gida ta wanke shi sai ta yanka shi yankan manya za ta yi ba yankan kanana ba sai ta yanka shi ta aje shi a gefe idan ta yanka sai shi wannan ayaban nata na soyawan ko na ci shi ma ta yanka shi ta aje shi wannan ayaban ba soya shi za a yi ba ana iya cin shi shi a haka so bayan ta yanka sai ta aje shi a gefe shi ganyen nata sai ta aje shi shi ma a gefe sai ta duba nan shinkafar nata da ta sa a wuta shinkafar idan ruwa ya shanye ta tabbata ji yayi laushi to shinkafa fa ya kammalu idan uwar gida tana bukatan ta kara wani abin da za ta kara na dandano ko gishiri to a wannan lokacin tana iya karawa idan kuma hakan baya ba bukatan haka to sai ta dan rage wutan ta bar ruwan ya santsane a jikin bayan haka sai ta dauko shi wannan alayyahun nata da ta wanke sai ta kawo tukunyan daban sai ta sa shi a wuta ta kawo dandano da mai kadan sai ta sa shi ta dan sa shi dan ji wuta sama sama minti 1 zuwa minti 2 ya wadatar shi ya wadatar shi wannan ganyen shi da wannan ganyen za a ci wannan shinkafan da shi wannan da fadukan shinkafan da shi sannan shi kuma ayaban shi ma ana iya cin shi da ana iya cin sa da shi da fadukan shi shinkafan shi ayaban ko ba soya shi ba da su wanda ake cewa a turance da turanci plantain ake ce masa kenan so shi wannan ba sai an soya ba amma idan uwar gida tana bukatun ta soya tana iya soyawa amma shi ana iya cin sa haka sai a yanka shi a sa a gefen shinkafa sannan shi ma dayan ayaban da ake ci shi ma a yanka shi a sa shi a gefen shinkafa sai shi kuma ganyen alayyahun da aka sarrafa shi ma sai a sa a gefen shinkafa to shi shinkafan akan a ci shinkafan shi kadai haka sai a ci shi da ganyen da alayyahun nan ko kuma da wannan ayaba ko kuma plantain da ake kira a turance kenan to da fatan uwar gida zata gwada wannan da fadukan shinkafa ma mai gida ko kuma yaran gida yanzu ba za mu dan shakata kadan sannan mu dawo

0: copyright o le dabi original to gbogbo oko ati yin fun oba awon oba oba dead oba sheda oba tin be ti o si ma be baba to tun memi ati yin tun wa lakoko ni seju ilojo toni oni ojo kerin osu kejo odun 2026 gbogbo pe gbogbo eyin gbogbo ogo gbogbo la fun oba deda oba sheda oba lade alafia gbani gbani olorun anu oluran lowo aye wa labo aye wa kabiyesi re olorun iwo lawo ma fiyin wa fun iwo lawo ma fogo fun tori pe epo lori epo laanu gbogbo pelu yeye se o baba eh lati osu kini titi de osu kejo adupe opo ojo loro tile ti famu sugba dupe o awa wa laye awa laye iwe mode je ko ma aye wa pe alaye alaye nikan ni yo yin o awon to ti lo afi yo won asiko ro kaluku ba ti de bus stop re o ti dodo ko bole agbara olohun olohun ni fiku to ya pa wa to ku da se ledu mari oba adupe lowo olohun pe oni to soju wa adupe olohun to mu wa wa sori eto loni adupe lori gbogbo eyin te ma gbo wa loni pe olohun tun fe yin na lori ofe that ti le tun le fe gbo wa loni adupe lori ise ni kokan oluwa seun ni le ise bond fm oluwa seun ki baba gbo pe wa to awa ti wa de o tori gba ta ba ti de bi ise ni na loro eni ani nfun ani ngba ni le ise wa te ba tin gbo lati nkan bi ago bi boya ago meje labo abi eri pe abi rara lati nkan bi ago meje abo awon na ni awon lede awusa arewa awon na ni won tin gbe to bo to awa na ti wa de bayi o gege bi omo odua omo yoruba tata awa na ti wa de si di ise wa si bi oko wa si bi oro aje ti wa na ko lohun ko dakun ko ba wa buse ko bukun ise ti wa na eyin te wa nle na te wa ni di oko wo yin e boye sese n pa te na ni abeyin ti e ti n lo le gbugbe ta ti se loni alubariko olorun yo wori e la se ledu mari oba adupe o be se n te ti si wa n bo le ti wa n gbo wa bo ni se ketekete ni bo se ma je na niyan bond fm 92.9 princess olayinka ni gba loruko temi gege bi akede eto loni lati sin titi di ago mejo pelu awon eto ni olokun ojokan ti awon apase ati awon alase ile ise wa bond fm 92.9 to ti lakale fun igbaladun gbogbo eyan ara le patapata mo ki yin o eti te fi n gbo wa ko ni di awa na ani tenu gbobi owo la se ledu mari gbogbo fe te wa ni si wa ise adupe o eseun eseun ese pupo ojo ni tiyin olorun a ma ni fe teyin na awa na wa ni de ni ete ni wa ju yin awa na ni fe yin we love you so much akoni le akalejo aki gbogbo awon kabiyesi otoko otokurulu gbogbo yin patapata la ki ori ade gbogbo la ki patapata eku kale eku joko ni gbogbo bi te ti n gbo wa so emi ni kokko wa la kede eto loni gege be se mo ni gbogbo ojo osegun bayi pe awa meji ni eye temi fe pakan fo bi ki fa pakan ati e ma n pe meta nitori pe ori to kenu bi ma se kini o ma wa pelu abose o wa gba lenu mi ki wo na ki gbogbo awon ara le
1: e ka fun ni gbogbo bi te tin gbo wa asiku ojo weli weli aku bi oju ojo se ri se alaafia la ba yin se daada lewa abose de sokun bi loruko temi e ma ba wa kalo
0: so e ma ba wa kalo ba se wa nside eto loni ni ojo osegun ojo kerin osu kejo dun 2026 se e tin te kini nkan to nsele ladugbo ti yin bawo lona yin se ri ladugbo yin e ja ka ete fun joba e je ki e te si le ise wa bond fm 92.9 ti mo ju opo te ma n gba te atejise ni loni soki ka wa ka si eti ijoba itan ba de ti se je ka gbo ka menu kuro nbe ke si dupe tori won ni yin ni ka le se omiran e je ka wo awon eto ti wole si bi won ni e ma crawl le ku se o adupe daddy won ni oruko ta won ni abiodun dad abiodun daddy arami de ile ise bond fm ko ni baje ami won ni ejo nitori olorun e ba wa be gomina wa ti ile eko ati chairman wa ni agbado oke odo honorable abiodun ejigbadero ki won sanu awon ni aboru o won lona yi baje gan ni won lati giwa bus stop lati giwa titi de unity tajudin salaudin ati ilu aboru won ni gbogbo ona yi olona e lo lo ja si oke sagun ni meran won na won le gbe moto wole awon o le gbe moto jade won lona yi baje patapata ju bo ti e se lero lo e dako e sanu awon titi de aburu won ni abo na yo wa simo lare eko ni so awon ibere ti won ma fi n pari eniyan to ijoba e siju anuwo won toro ti to bi ijo meta merin ti won tin fi atejise ton tin fi sowo si wa eyin na 30 na si wa losan toni ni gbogbo bi te ba tin gbo ile ise wa bond fm 92.9 ta kale si number 1 he adekunle fajijare no ni gbogbo labe kabiyesi baba wa dada baba ewe awon na ni baba wa kabiyesi obolusegun ajasa kade pe lori baba mi ki bata pe lese irokire adokini la sele dumare o eja tun lo soke na ka wo nkan ti o tun wa nbe

0: abopada ile ise bond fm 92.9 na le tin gbo wa lowo lowo atetise ele na tun wole ya bose kini won so nbe
1: oruko en to te atejise yi wole ni engineer father iro lati orisun bare o ti le ni odun meji ti ise koto idaminu ti won se ni opopona okan la ni orisun bare ti duro apa kan ti kongila ise na se ise na won o se dada rara e ba wa be honorable ore lo pe commissioner for environment and water resources senator idiat adebule ti o n soju lagos west ati gomina ipinle eko babajide sanwoolu wi pe ki won ba wa ri si ise yi asiko ojo miran tun ti de nisin omi n gbe omode oni omi yen n gbe
0: ololo oni je ka rogun omi yale omi oni gba won omo wa lo o
1: tori ojo ti n ro bayi bond fm eku ise ilu a ma ju mi se o
0: ami to won ni a ma ju wa se la se ledu mari oba so eya ka wele na won ni alaji saladin okwelea orisun bare sasa bond fm e ba wa be gomina eko pelu alaga okan la won street ni orisun bare won lojojumo lo nburu jai si o tori omi to nbo lati dimu won ni ibe yen gan ni gbogbo mi ndari si edakun e saanu awon e gba won o omi oni gbe gbogbo wa lo lase te ledu mari oba aha o da na won ni kon ba won be gomina ipinle eko won ni tori pe canal kan la won street ni orisun bare won lojojumo lo nburu jai si nitori o gbogbo mi to nbo lati idimu ibe lo ndari si e dakun e saanu awon omi ko ni gbe gbogbo wa lo lagbaro lomi oni gbe wa lo gbogbo itete loni be se nte ba se nka o na ni joba won ma ba yin teti si won a si ba yin se la se te ledu mari oba ah awon atejise yin o dabi eni pe gbogbo e nko lura won ni e ti mo be se ma ma te si wa e je ki se bayi na e je ki se bayi na mo nbo number yen o le dabi eni pe opopolopo won a ma wo pe awon number to ye ka won fi te boye lomi oran ti mo e je ki sare ja yin si number ti e fi ti atejise ni gbogbo adugbo yin bo ba je pe omi yo yin lenu nbe abi nkan te fe ki joba kon se fun yin e je ki te si e je ki fun yin ni number na ni akoko yi ke le re ke yin na le je anfani na 081 5236 1963 atejise nikan ni WhatsApp number ni en ti le se wa bond fm 92.9 081 5236 1963 ona le fi tatejise siwa bi te tin te oruko yin kini nkan to nsele ladugbo yin te fe ki ijoba kan da si kan ba yin se te ba ti te lo ni soki lo ba tan awa na ba ka se ti ijoba nitori pe olojo anu ni ijoba ni ipinle eko ohun te ba ti ni kan se fun yin bayi won ma se ni baba wa dada ni won koni ju bayi lo ni abala ti gbagede fun ti osan tuni loni ojo isegun ojo kerin osu kejo odun 2026 gbogbo eyin te ti mu number yen dani to ba di lola e te si awon akegbe wa la se ledu mari oba won aba yin ka ti eyin na si ma dupe lowo olohun pe gbogbo osoro ti en doju ko o si wa lori afefe o ijoba ipinle eko na won a de beyin na se si bo de je pe eyin na lo ye ke gbegbe se na ni gege bi chairman ladugbo na ke wa nkan se si won a ko yin be se ma rin e mu number yen lekan si 081 5236 1963 081 5236 1963 lo ba ton lo ni soki e te nkan te fe ki joba ki won se fun yin ni adugbo yin koni ju bayi la dupe lowo olorun oga lowo olorun oba fun abala ti gbagede nile ise wa bond fm 92.9 princess olayinka ni gba loruko ti mi
1: abose de sokunbi loruko mi e ma ba wa ka lo
0: be ni e ma ba wa ka lo bayi tori pe a ma bo sori eto ti opon sukan ni belenje toku e ja pero soko ni bo le fe lo losan toni gbo eyin ololufe wa awo omo yin ti wa nkale ori to ke aya won ni sasansa be oun na wa nbi ka jo ma lo si ka jo ba lo de fe ka gbe yin lo losan toni o si titun la mu yin la se ledu mari o tun asan wa so wa san wa somo okan bale alaafia lo ma je fun gbogbo
2: wa
0: o tun tun tun ba lo lo ma ma se fun

0: fire ori to kel
1: yes baby
0: mo ti e fe bere bere kan lo we to ba n gbe moto jade lo teyan kan ba wa se gere gere to ba kan gba gbas e ki lo ma se
1: eh
0: to kan gba e boyo ti e momo ko momo ki lo ma se
1: the person that gba mi iraja
0: erin kalele
1: to o le se o
0: erin
1: my driver mo te fe chance ile ba won yan se tun fi scope tabi toro wo le je beta oh my god
0: okay
1: to mai pe gbe moto lo bayi won ko no won ni ha eyan mi e ti de
0: mo le ro won ti de
1: mo te yin oni mo e ma bile pe eniyan boya
0: eyan to ti mo mi
1: ata fun yin e na wa se kini e
0: slow ma ba wind down
1: baba mi mo le teni mo lo ku so oko
0: ah olo
1: oh ori ya ti fulo
0: pe
1: but pe bo se ko ah style ni agbara
0: ade ji ah
1: lo ko shanu
0: ibi to de ba won si ni asiko olohun ko shanu wa
1: ami
0: to de ba won si
1: ami
0: eh ibi to wa ma like awon kankan mo ba ni atoro
1: oju ba mi ajagba lo be ni
0: no da ba ni atoro
1: yen but awon scope yen no
0: eh you know
1: she wa na my princess e ti do
0: mo ti de
1: ibo le
0: eh she already to wa juwo si to duro to wide down to ni mo le tele awon lo gbagi la awon lo ko si wo lo wa awon so o ba ka nkan mo lapo ni o
1: be ni
0: bi o ba ka nkan mo lapo a ma ri ra lojo ni
1: olodun
0: mo yin si ni o level yin olodun mo yin si ni o le lo mi to gbe moto jade so ro pe moto se ri bogin ra pe se ri bogin ni asiri asiri olodun
1: be
0: ni asiri asiri olodun ko lo sa ma doju ti gbogbo wa o de ma pati ja ti mu asibi to le
1: ami
0: o to poju to da be ni pe tori itata wa gan alagbara gan da bi ole ngba mi
1: sugbon
0: ka fu yan kuku gbianju wa na
1: ni be ni
0: beji ni gbogbo nkan to wa nle ya ma cross e ni
1: be ni be ni igba ni
0: so you bo so you
1: be ni my driver is trying to tell you that
0: I'm a cross
1: when there is a uro,
0: uh-huh.
1: there is go to sweet.
0: Yeah,
1: after
0: yeah.
1: the bitterness of a uro,
0: uh-huh.
1: it is the sweetness. I want to cook.
0: Baba aye iseri ni
1: beni beni beni ko sile to su ti oni mo
0: ko su ti oni mo se to mo na ti oni pada wa
1: su
0: olorun ko jo ko ba wa nibi to da ni
1: ami
0: olorun ba wa ni lo je ko ba wa nibi to da ni
1: ami
0: ijo de ni ti gbogbo wa la to olorun mo je ase bayi na ka gba bi na tori gbogbo awon to npe wa gbogbo en japo mo ra won e je ase bayi na an bo

0: Benny, bo se ma je gangan niyan ire ire ire ayo o npe wa npe gbogbo wa ire o lo ma je ti gbogbo wa lo su lase ledu mari oba gbogbo yin te n gbo mi gbogbo bi te ti n gbo mi mo ni ire lo ma ma wole to yin ire ma ma wole to awa na lagbara olohun e je ka sa ni suru e je ani suru gbogbo e lo ma da lagbara olohun gbogbo e lo ma da
1: eni ti my driver sorry eske nje ti wori ba gba tan leti ki o ni suru
0: ah won na ma ti rin si were se ma gba eleti nitori pe eni ti moto ba gba ko lo ma mu number ti o ba ti ri nkan to ti je ma je nkan wahala nkan to ma je nkan idamu iwo gan laju e to ba rin lowo e ma je kin to nsele di e loju bo ba ti laju e were oni gba yan loju
1: okay
0: tori pe o ni wo bomi wa so awon loyibo ma so pe you are concentrate to ba rin concentrate to ba joko ma je ki nkan ti o da ma je ki ronu poju bi pupo nkan ti o da ta fi wole to e gbe yin oni moto e de je ka ma na suru se e je ma na suru e o e je pade lori eto ki lo nsele atun ma moto wa fun yin nibe adupe lowo gbe yin te pe wa lori eto pe o soko lojo tuni adupe lowo yin adupe lowo baba ofisa baba ina mama kolu e ma seun o adupe po lowo yin e se adupe gbogbo yin te ngbianjo ati pe wa na ti pe yan wole e ma binu ma binu si wa nkan ta kon fe ni pe bond fm so nro kikiki lodo yin bawo lo se ndu bo ba ti nro kikiki e seun bi o ba ti wa ri be je agbo o dodo ko ro kikiki nitori pe ile ise alalo barika ni o gbo ni mole gbodo ma tan ka ni o go bond fm ni ku la se ledu mari oba adupe be se n teti si wa mo tun fa koko ki baba mi kabiyesi oba ni gbongbo oba adeyemi ajasa e seun baba wa e pe fun wa o ilu ni gbongbo ko iro ni gbongbo ko ni baje la se ledu mari mo ki gbogbo lori lagbara olohun wa ma sise bi o gbogbo awon omo ba won ni ku won ni saisan baba mi na eni ku eni saisan e pepepe eni ku o e dogbo e to la se ledu mari oba e seun be se teti si wa princess olayinka ni gba loruko temi
1: ori tuke adeniji lo nkin e se teti si
0: wa be ni gege bi akede eto aiwa nkale ati ilo bose sokunbi mokiokio ajoja kede to loni na ni adupe be se teti si wa

Yeah.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ki gbogbo awon olugbo wa asigbo ba alikeola ko se haji ati umra ni iron fun gbogbo wa. Eko number isile kin to ma so oro mi lo 08023880944 08023880944 Number te ma pe mi si nigba ti e ba ti gbo iroyin ayo ti mo mu wa fun wa lowo lowo bayi ile ise Hajj Miqat Ventures Limited won se ediwo lori umra September ati umra November eyikeyi ti a ba fe lo ninu mejeji 2,850,000 naira la ma san ediwo nla repete ni o si wa fun iro ti o po rara ediwo yi yo wa sopin ni 10th of August a le so ti a ba to ni anfani o se se ki a pojokun sugbon lowo lowo bayi ẹni mẹwa ọkọ tó bá kọkọ pè ni ó jẹ àǹfààní ẹdínwó tí a ń sọrọ ẹ tí wọn san 2,850,000 naira fún umra September àbí ti November ẹ pè wá sórí 08023880944 so yi WhatsApp fun wa e ma gbagbe pe iforukosile n lo fun Hajj 2027 ko si ni pe ti yo fi wa sopin e ma ladanu anfani ati lo si Hajj 2027 e pe wa le ni Hajj Miqat wa billahi tawfik.
1: Band FM 90.

I'm not going to be able to do that.

0: bẹẹni o njara joro o njoro jara gbogbo en wonu ara won ni ile ise wa bond fm 92.9 pẹlu ori ofe olorun ati atileyin olorun oba na la fi nso gbogbo akiyin pe eku joko eku ise eku ataro eku ifomi eniyan se so adupe lodo olorun eto ki lo nsele na ni ongori afefe bayi ni gbogbo bi ti e ti ngbo wa e won ko fidile o bo de je pe fe fidile nkan na ni ki gbogbo e sa ti jora won e sa ri pe joko na ni e fe yin ti bo de je pe e fe jade ni e ma lo sibi te e fe lo sugbon kankan ni ke se fun mi e sa ti mu radio yin e mu dani n te fi ngbo bond fm yen e mu dani e yi sibe ojo e gogo ni ke fi le si bond fm 92.9 ka jo ma gbadun ara wa iyen lo ma da ko si ronu ko ni si ronu fun wa a ni rogun ironu a se ledu marion oba e ja gbe gogun ta ba re ja gbe se egbe kan olorun lo le se agbara e da o le se nkankan ironugun le se nkankan o kan ma tun ko ba wa gan ta nro ni e je ka gbe se egbe kan e je ka ma dupe ka si ma dunu agbara olorun ayowo oni dibanu je agbara lo sutun ti o sha lo ma je ari tokan rere olorun ma je ko je fun wa ta ba wa dile boya rugbo kan bi nkankan sele ni olorun a tun won ninu nibe nkan ta le so na ni yen so eto ki lo nsele ho na ni o de seti gbo yin bayi ni gbogbo ojo segun ni ago mefa si ago mefa koja seju meedogun ona la ma fin danfani lati bara wa soro latun ti kogun lori n to nsele mo de ye podo yin ni nkan ti nsele na ete si wa 08038420649 ete si wa pe to n to nsele re ni ogogo bi ta wa aba yin ke si ijoba won a de tete won yanju e ibi oni de si eni gbo eni kokan wa Olayinka nigbe aloruko temi mo dupe lowo ile ise BS Media ton je keto yi koku ti won ba wa nse ton ti wa leyin Olorun ni pada leyin eyin na oke oke bayi ni ile ise yin ma ma lo ati gbogbo osise ati oga ile ise BS Media mo gbadura fun yin ile ise Bond FM na ti ede ti n kowole ti won fi n gbo na ile ise na ni jona ile ise na ni reyin awa na ton Olorun de fun lori ofe lati ma wa a ni si so a de ni wo moto to n gbero orun a ma lori a ma bori la sere dumari oba mo ki anti folashade kadri na gbogbo bi te ba wa mo ki yin o iya omo pupa bi taya moto ni mi ni gbagbe otun ba ilu gbaju o tun yo mo mi lowo loni olohun ba mi sanu e gbogbo olohun ma fi lokan bale ani damu e je kin wa lo si le se bs media ki lo wo nkan ta ni nbe ti n ba pada de e bi o se ma je loni ki lo nsele do you know who I am se ti gori se o mo eni ti mo je se o mo yan o mo mi sa o mo ri han ti mo je tani yin o ni tani iwo oke niwaju ewo mo nbo
1: bẹ́ẹ̀ni o Lafarge Africa PLC ti porúkọ dàdí HBM Nigeria PLC orúkọ ti yípadà ṣùgbọ́n ojúlówó sìmẹ́ǹtì tá à ń pèsè ò yípadà sìmẹ́ǹtì tó kójú owó tó ṣe é gbára lé.

0: my moment. It's Kibo Kuma. Kibo Kuma.
1: Kato ma shenu bo she wa lori eto ki lo nsele ni role eto ni gbogbo amoran ta mu wa fun wa ejo eje ka mulo patapata koda eyan kan ti e so fun mi pe iru awon ton ma ntaja na nkan ton ba na fe supply won loja pe kan muwo wa mo ni iyan na o ye ka won na ti mo o ye ko polopo ti mo pe bo ba na fe supply yin loja ti o nse complete te tin raja gidi bo ti e je bi te tin raja e ni lo sibe fun rara yin ke ri nkan ti e fe ra awon to fe supply yin le mama duro de te ba gbo po ti lo nkan ta nso fun ra wa ni pe ka kiye sara wa nkan ta nso fun ra wa ni pe ka gbon ninu ka gbon ni ta nitori pe awon kan duro bo ba pa ni o bo ba bulese ko si nkan to kan awon iduro ta awon duro ni pe iwo to ba kiye sare ka won kan lo lare ni yen ni eni ti moto ba de gba ko lo ma mu number lagbara olo iseda wa oni gba bodi tomo tomo ise wa no de ni dojuru sugbe ja kanjo kanjo awa e kojo okanjo be ba ni be ba ti e bere o daju pe iwon ba ti won ba tun ni lowo yin ko ma tun gba lo ayin te de wu wa bi na ojo kan ma jo kan fun gbogbo yin na e le lo be o to resan ma nke e le lo be gbogbo eyin iya e kilo fa won omo yin e kilo fa won omo yin e lomi iya iya mi afomo sile a lo ti toju bo a le ma ni wo bukata ti e ma gbo fun rara e o nigba to omo yen yi wa o le le so pe ko ma gbo bukata e ri pe ti o ba simo e ri pe olodum a je padanu ona meji tori pe omo ta ti to ta ti re lagbara olodum omo wo ni doku lakoko to ye ko wulo fare ko wulo fun dile ko wulo fun rilede omo wo ni doku ko ti e wa ni dira darada imi won ni pa gan won atun pa saye ni atun deru tebi ma ma gbe kiri lagbara olodum omo wa oni deru aruka fun wa na ni deru aruka lori aye ara wa e ja kiye sara o e ja kiye sara wa awon kan wa ko se emi nu won bayi o ti ku won ti e mo o ti ku patapata lagbara olodum ani bo sowo won ani bo sowo won to ba tun do se to nbo e ta fe so na yen na ma tun lagbara gogo eyin oni ibinu ibinu ma npayan ni se mo ibinu ma nko bayan ibinu le run nkan to te won fodun mewa odun mewa ki ti eni o ibinu le o le baje lojo kan te ba sele tan ojo awa da iyen la mama so fun ra wa lose to nbo kolorun ko da wa si jo se to nbo lo ati mi ati eyin na ba se ledun mari oba aniwara wa ti ade ni bo sowo tomo tomo adupe popo be se ngbo wa te se nteti si wa ni le se wa bond fm 92.9 e se ojo ni ti yin le se bs media modupe lowo yin fun akoko ile ti e so pe se olorun ma ran yin lowo lati ran wa na lowo lati le ma lanu ile se yin o ni doku ta se ledun mari oba modupe lowo otunba mi ni gbagbe folashade kadri e seun princess olayinka ni gba loruko temi ori toke mu ki oke o se gan ni o so how you want call it at lo e seun pupo be se nte ti siwa o dabo tapa bi

Babylon, that's my boy. You know the end. I'm dead.

0: 2.9 ìfẹ̀sùwọ́n pọ̀.
1: All that joy, unleashed taste.
2: Band FM.

Por orizar la

FM 92.9. Band FM 92.9. Band FM 92.9. Band FM 92.9.

Ẹ kú dédé àsìkò yìí.

ni gbogbo bi ti e ti nla nfani lati ma gbo wa pa pa julo mo ki awon mo iya mi ninu esin islam ni kiki to ni olajulo pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni oruko alhaj ibrahim tohib muhammad alase ati oludari ile ise ausabo travels and tours limited ti o wa ni sutuan second floor gold dream shopping complex 207 old abeokuta motor road total bus stop agege lagos eko oju opo yi sile na 08067711118 tabi 08112144418 nile ise ausabo travels and tour a ma ko ni rin rin ajo hajj ati umura ati ko ni rin rin ajo ile ti tasi ti a si ni onte ijoba eroko ile ise to fini lokan bale lati lo si hajj eko si ile ise ausabo travels and tour nibi ti awon alalaji ati de gbogbo ibudo ziara pelu irorun lai ni inira ta won afa to danto yo ma le waju fun won ibudo to dara tenti to gboru gbojo ni medina awon oko loye ti yo ma gbe yin lo gbe yin bo ni irorun mo tele ile ise ausabo ise aji ni ope osi loro won e wa gbo o ile ise ausabo travels ni ki a ma so fun yin pe orile de saudi arabia ti ni gbogbo eni ba fe se ajo odun 2027 gbọdọ ti so owo won tan ki o to di 26th of september 2026 iyen ojo 24 osu kesan odun ti a wa yi e ma mi kan ile ise ausabo n gba san die die bo se 3 million 4 million tabi 5 million lo wa lowo bayi e tara sasa e lo san si ile ise ausabo ki e wa ri daju pe e so eyi to ku pari ki o to di ojo 24 osu kesan odun ti a wa yi awa ko ase orilede saudi arabia ni e tun gba oju opo won lenkan si 08067711118 08067711118 tabi 08112144418 gbogbo ori ero social media lawa Facebook Twitter Instagram ausabo travels and tour website www.ausabotravels.com e ma gbagbe gbendeke owo ajodun 2027 ni ki e ri daju pe e san pari ki o to di ojo 24 osu kesan odun 2026 bakan na ni ile ise ausabo a ma n se ticketing local and international hotel reservation ìrìn àjò ètò ìlera health insurance èyíkéyìí ìrìn àjò lábẹ́lé ẹ̀ẹ́rọ̀kan ìrìn àjò ẹ̀kan sí ilé iṣẹ́ ausabo travels and tour 08067711118 tàbí 08112144418 ẹ̀rọ̀kan ìrìn àjò ẹ̀kan sí ilé iṣẹ́ ausabo travels and tours limited a ó máa retí yín o máa salam.

ti won ma nso mora won ti won pe ni interlocking la won fi nse won o ogbori fu gomina sawoolu ati igbakeji re omowe amzat ati en to je alomo pataki si gomina lori awon ohun amaye deru alagba olufemi daramola fun sise inawo nora awon ona ti won se alagba ajanoku ro awon olugbe lati ma daabo bo awon dukiya ijoba to nbe ni agbegbe won bo ba ti ri erikeni to nse lodi si awon dukiya ijoba ko le ti ma pe awon oju opo to je ti ajo to nbojo ise ode awon olugbe na ni won beere oro kan o jake jado ipile ko papa to nlo oju ona ikorodoro o ti won fe mo ni pe ki lo nsele gan lori atunse ona un won fe mo bi ti won ti fe bere atunse ati bi ti won fe pari e won ni igbokegbodo ni ipile ti eko lo ye pe o nira o latari awon koto griwo griwo to nbe ni oju ona un awon awako un ti won pe ijoba ipile ko lati gbegbese to ya ki o tori oju ona ikorodoro o se pataki ninu awon marose eti o lo si funso wile to si je pe ikokodo ni won koju ni oju ona un le se lopa ipile ko ti fowo si ko fi mu awon afrasi meji o latari pe awon ayederu owo na ni won ko kakiri ati ayederu awon ohun elo to je ogun ni won ti fi owo siku ofi mu ti won si ti fa won le ajo Nafdac lowo o lati se wadi won daada awon afurasi meji ohun na ni won ni awon ajo kan labe ile ise lepa ti won pe ni Command Violence Crime Response Unit na ni won gbo oro lati enu awon araalu ti won si lo si ile ikeru si to nbe ni oto ni agbegbe Causeway nibe ni won ti ri orisisi awon ogun taye won ti baje eyi to je pe ayederu ni won ti won pin kakakiri olede wa Nigeria ati awon olede mi to je amulegbe wa en to je commissioner olopa ipile ko alagba Fatai Tijani ni iwadi fi han pe awon afurasi ohun won ti sise tita ayederu ogun yi o ti le ni odun meji won ni awon afurasi na ni won mu lo si ibi ti won ti n ta oja yi ti won si ba orisisi awon eru to je pe awon ko ajagbe na ni won fi n lodu won o won ni lara awon kan ti won rin be na ni won ro pe ogun ti won pe ni omeprazole to je ayederu won ni baagi mefa ototo awon ogun amara le fa awon okunrin na ni won ba o ogun kokoro ampiclus ogbeyin cetrin lo ni roro piritin yen na wa nbe bakan na ni won ri orisisi awon ogun lo ni roro won ni ogborin fun awon ajo yi lati owo commissioner olopa pe ise ti won se won sise gege bi akose moche won si se won lai fi owo kan bokan ninu awon afurasi ohun ati awon nkan ti won ti ri gba ni owo won ni won ti tare fun ajo Nafdac lati se wadi won daada ajo to nboju to eto ira ni ipile eko eka keta ti amo si Lagos State Health District 3 na ni won tin pe awon olugbe lati ri pe won ro awon iya lomo lati ma fun omo won lomo daada bi won se nbere igbe aye won en to je akowi agba leka ti eto ilera fun ekun keta dokita Mosuratu Adeleke lo pe peyo nigbati won sami si ayajo fifun omo lomu lagba laaye ose ti abere yi won ni fifun omo lomu o je ki ara omo le daada o si nje ki awon omo ki o ma nife awon obi won leyin won la dokita Adeleke sela pe akori ti odun yi na ni pe ibere ati titeramo ifun omo lomu o na lo le mu ki igbe aye ko gbopo si o oni awon wo awon abajade ati aseyori to njade lati nu eto bibo omo lawon ona to to ati ti oye ati ipese onje fun won o sala pe ni gbogbo odun lati ojo kini osu kejo si ojo keje na la ma fi ro awon eyan leti ise pataki ifomo lomu akowi agba on sala pe omi omu o daabo awon ewe lowo aisan o si nje ki opolo won ko ma gbese o si je ki asepo laarin iya lomo ko tubo gbopon si oni ko na ni lowo o wale pepepe ju onje nu agulo lo o ro awon olugbe lati bere si ma polongo e lati ma se ifilo e fun gbogbo awon iya lomo ti won bimo pe kon ma gbomoyan lenu omo osu kan kan fo mo won loyan iba se nile ibise ati ni gbogbo agbegbe ti won ba ti bara won ajo to ri si kaniyan polongo e lati ma se ifilo e fun gbogbo awon iya lomo ti won bimo pe kon ma gbomoyan lenu omo osu kan kan fo

lọyọ iba se ni ile ibise ati ni gbogbo agbegbe ti won ba ti bara won ajo to ri si kaniyan ni olede national population commission npc ti bere si fi oruko awon omo to se bi sile ati awon to je pe won ti jolo ni pe lori ayelukara bi ajere won ni eleyi na ni yo je ki gbogbo omo orilede yi ni anfani si awon eto to je ti won ti won si je omo orilede wa nigeria labe ofe en to je commissioner fun ajo won nipile ti eko abileko saidat oladujoye lo kede eleyi nigbati o n ba won niro isoro lati fi sami si ayajo ikaniyan lagbaye ti odun 2026 eti won pe ni riran ti awon ireti ati akole kan awon odo lagba won ni loni ati ni ojo iwaju won ni ele tawon bere yi o se pataki fun awon akosile jake jado orilede wa nigeria won ni won bere eto ohun ni ojo kini osu keje ni olulewa abuja to je pe won te siwaju lati pe akosile to gumo ohun na ni won lo abileko oladunjoye ni akori todun yi o fi o pe olede wa nigeria fe se idokowo ninu awon odo lati ri pe won ni onka ni olede wa nigeria won si ni awon eto si awon kan ti o to si won oni ta ba wo bayi akosile omo olede wa nigeria o tin lo bi million lona ojilelugba odi meji 238 million won si ni awa lapoju ni orile africa to je pe ba ba wo isiro ba se po si awon odo lo po laarin wa abileko oladunjoye chalai siwaju pe eto ti won lo yi o je ki gbogbo nkan rorun o si di awon bi won se nse lati jo kusi ti asiko ti a wa yi koni ni wahala mo won ro awon osele ka ti ijoba ibile ati awon ajo to ri iforukosile ni olede wa nigeria ati ajo unicef ati awon to je pe ile ise onimo ijile to je ti aladani lati fo so po pelu ijoba ki on gbogbo ko le lo botito ati bi otiye nigba to fi nda omo lede wa nigeria loju pe fifi oruko awon mo ta se bi sile bayi o ti rorun o ti wa le pepepe ko gbowo lori ijoba onigbo pupo lo won abileko oladoje ro awon obi lati ma foruko omo to ma ti bi sile lojo lesekese oni agbodo gbiyanju lati ma ri pe antepele mo ilani loye lori oro ikaniyan idagbasoke awon odo ati anfani ti awon odo ni ni abe ofin tori pe bo ba foruko sile a o mo won labe ofin olede wa nigeria ori ajo yo ma tesi waju lati ma se pelu ijoba fun idagbasoke awon omo olede wa nigeria nipa nini akosile to gumo akojo pe royal gbadun ni de si eti gboyin lati le se bond fm 92.9

E kaabo pada akojopo re agbaye lo nte siwaju Bond FM 92.9 le tin gbe wa dupe pe e sin tete siwa bi gbogbo mo lede bale ni oko to to ti won gba ise mora ti won si je olooto ti won faraji fun ise ti won si ni ipamora ti won gba ti elomiran ro olede wa Nigeria yo dun gbe fun teru tomo eni oju wo ojise Oluwa kan eni owo Father Stephen Akinson won nigba ti won wa su ni ile Justice St John the Evangelist Catholic Church to mbede ladipo osodi leko gege bi oro eni owo Akinsowo won ni ore ofe Olorun wa lori gbogbo mo lede wa Naija lati tayo ati lati gbele ninu gbogbo idawole won won ro gbogbo mo lede lati fara won ji fun Olorun ki won si ni igbagbo ninu Olorun pe yo yi olede wa Naija pada si rere ojise Oluwa na ro gbogbo mo lede wa Naija lati je en to nife omo ni keji won ko ma ware omo enikeji o tori pe ere nbe ni aye yi ati ni odo Olorun o ro ijoba leka meteta lati ri pe won mura to ju aran lo lati ri pe aye dun gbe fun amo lede wa Nigeria papa awon to ku die ka to fun laujo wa ni sa fun eto eko omo we Maruf Alausa ti pase o fawon giwa ile eko fasiti awon oludari ile eko gbogbo nse to fi mo awon alaga fun ile eko eko se owo ati iti o je ti olukoni lati ma fi ona ta awon akeko to ba je bi iwa ijinigbe tabi won ba lowo ninu awon to ji akeko egbe won gbe won ba ti se wadi won daada won ile yo tu je ki eto abo

popo lawon ile eko giga wa omowe alausa lo pase oro yi nibi ijoko kan to ni se pelu ti awon alakoso ile eko federal university of lafia to nbe ni abuja nibe ni won ti salaye pe lori abo lawon ile eko ati ipese nkan amayederun ati igba igbadun awon akeko ni so n salaye pe awon adari ile eko giga na ni won gbodo mura to jaran lo lati ma gbo isofun ni kon si ma fi mu file lori awon akeko won lori ipo ti eto abo wa nbe kon si ma se pelu awon ise leka ti eto abo lati ri pe iwo daran ko gbile lawon ile eko won nigba ti won wo pe ni awon ile eko fasiti gbogbo ise ati ti eko se oluko ni ipe a si ndupe o ipe abo to pe wa Mr. na salaye pe kawon ma lo ro ti awon ti won jigbe ni kopẹ yi lati ma fi wo ti awon akeko ile eko ohun o ni won gbodo mura to jaran lo lati ma se akojo isofun ni ko to di pe wahala sele omo alausa salaye pe ni kopẹ yi awon ti se ipade pelu minister fun eto abo ajagunfeti Christopher Musa lati ri pe won mu ogbon idanu se wa lori bi eto abo yo se gbopon jakejado awon ilewe to nbe ni orilede won tenu mo pe ijoba apapo sukowo lati ri pe won o fu awon ajinigbe ni owo idola emi eti o ma turu won lagbara si ajo to si igbokede omi labele national inland water waste authority niwa ni awon ti mura to ju aran lo lati ri pe abo to pe wa ni gbogbo awon ori omi wa ni olede wa Nigeria won ni won soro yi ni office won to nbe ni Abuja nigbati won soro ni agbegbe ti ijoba ibile Abaji area council ti won si so fun awon olugbe ori bi abo se le pe fun won lori omi eni ti o je alakoso agbegbe ti won ti soro Abaji Haja Aisha Eri gbori fun awon olugbe fifo so opo won lati ri pe abo to pe wa ni ori omi o ro gbogbo awon olugbe ati awon atuko lati ri pe won tele gbogbo awon ofin ki jamba ko le dikun ni ori omi ni oju na na ni eni ti o je emi ati Kwali Alhaji Adamu Haguma ti gborin fun idasi ohun gomina Sanwo-Olu papa ro awon ti o ti je anfani awon nkan ran lowo orisirisi lori ti eto omi lati ri pe won gbiyanju lati ma lo si ona to da bakan na ni en to je iyawo gomina omowe Ibijoke Sanwo-Olu eni ti abileko Islamiyat Aregbelo soju fun teje igbakeji alaga ijoba ibile Osodi salaye pe eto ro lagbara to nlo bi egberun merin ohun na wa ki awon olugbe kan le gbegbe aye ti oda nigbati o nki awon to janfani na ku rire omowe Obafemi Hamza eni ti o je adije fun ipo gomina ni odun 2027 na salaye pe ki won lo gbogbo ti won ti gba ohun daada o saaju ni commissioner fun oro awon obinrin ati ilese agbe Bolaji Dada ti salaye pe o le ni egberun 25 awon obinrin ni ipile ti Eko ti won ti jade lawon ibudo ikosewo jakejado ipile ti Eko ta si seto iro lagbara fun lati ri pe won le do lori ese won iroyin ile okere won ni o le ni adojo ti won ti dola emi won awon to fe lo se atipo ni o le de gesi latari pe oko oju omi e ti won fe fi re koja si o le de gesi lohun o gba na o won ni awon alakoso ori omi ti o le de France na ni won salaye pe oko ohun gba na nigba to fe gbiyanju lati koja nibi to tin gbe won bo wo orilede ti gesi o won ni awon to nlo bi adojo yi na ni won ti dola emi won so ti ti gbe lo si agbo to pe ni Bologna Somme ni orilede ohun won ni ko si akosile iku tabi ifarapa kankan eni ti o je minister fun orilede ti Britain ko iyen olotu orilede ohun Andy Braham je ko di mo pe awon ma mura to ju aran lo lati dola awon to je pe won fe se atipo ti won o niwe to fe re koja si orilede ti gesi eyin ara ha o ni orilede meji to ju orilede wa Nigeria lo e je ka sa ipa wa lati gogo lega ki a to mu na wa sopin egba won koko e to wa nu e lekan si ajo to n bojuto ise ode nipile ti Eko won ti salaye pe awon se awon atunse ona to je pe eji to n bo ni asiko yi ti baje bákan náà ni se lọ́pàá ìpínlẹ̀ èkó ti fọwọ́ sí kó fi mú àwọn méjì kan tí ni wọ́n ṣe ayédèrú oògùn wọ́n sì ti fàwọn lé àjọ NAFDAC lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ ti pàṣẹ o fún àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó gbàbọ̀dé lárí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé
ki won ma le won danu ko ni ile eko ba ko ra mure wa pe won ti dola awon adojo eyan e je pe oko won gbana nigba ti won fe se atipo lo si olede ti gesi ope pataki lo Frank Olorun Sola to je olotu e se be se n tetisi wa

0: sí po lọwọ ko se royin band fm awa ma lo ba
1: band fm 92.9

ama ton dupe o lodo olorun oba baba o ni bo re to pa omo doni baba doni ko si ejo ta fe ba olorun wi o ko si apili kan ele to pe a le so pa be chin waju olorun.

adupe lowo olorun oba tori pe nikan ki je kile ofe adupe ni biti olorun mu wa de lojo toni adupe fun atileyin olorun oba pelu ise wa loni ojo kerin ojo kejo osu kejo odun 2026 gbogbo ogo atola fun olorun oba latileyin oba laanu eja ma shadura eja ma shami olorun ise owo wa baba jo to wa je ko tun seku lagbara olorun gbogbo awon to ba wa nse adura bi a je pe ko nse pe nse ni won non taja okuta o to re ni ba taja okuta o ti di dodo yo se kini eni ba taja yepe o ti dodo ko gbowo okuta gbogbo eni to ba tin sere to nfo to se gbogbo nkan o ti dara la se ledumare oba ki se owo re ko to wa je ise owo re ko to je lagbara olorun atemi ati ise owo wa to wa je lalawo ni ja sasan kirakita wa lori ile ko ni ja sofo eni eleni ode ni je ise owo wa anu olorun a ma ba wa gbe ni gbogbo gba ta ba ti debi owo wa ta ti debi ise wa adupe fun olorun tori po ba wa se tini ka wa ma wa se le ka ma fi se lo nitori pe olorun lalanu olorun fi resi ise ni adupe lowo gbo yin ti e ti si wa lati gba ta ti bere ise la ta go merin abo titi di akoko yi pilot yo ma tesiwaju lati isin na lo leka ede omo yoruba eka ede omo yo abi pataki titi di ago kan e ma yi kuro nbe file si bond fm 92.9 adele bare leto ti wa lagbara olorun adele bare o ba se wa wo moto ta n lole atawon ti o wo ko aten ti o wa atawero layo la ma gunle o a ni gunle si ebute iku a de ni gunle si ebute ibanuje layo layo la tun wa ma pade ni koni la seredu mare oba adupe be se ntete si wa loruko emi ati abosede sokunbi ta ajojo akede eto toni mi ni salai ma ki ori to ke o se muti ulai oyedokun awon ko wo pe nu gbogbo yin la dukẹ lọwọ yin eseun princess olayinka ni gbe aloruko temi omo won ni lo osogbo oruki asala aya won londo ni gbobini eseun popo be se ntete si wa o daaro

0: kini ku dide woyi ni gbogbo ti e tin gbo wa asikiri kabo sun eti ni eti wa ba mi se oluwa bibi ti o ti ma ba iya wa ninu oluwa prophet mrs b m balogun pade is a life ministries eyi ti wa ni 2022 alade siru street papaja o muse ni ilu eko
1: o ti dokun o gbogbo eni tun fe ijide alaye oye pariwo eso be igbeyawo jo pupe ti oye ma kaduro to ko ma wale eni mi si igbeyawo tan gbogbo ile re fun gbogbo ma ye koro eni tun gbogbo oluwa foko abaya olorun gba nayi ni so fun o ti dokun o it is over ekun lo de ni ila kakari ijasayo agbara olorun alaye si se ti lase pe iwo sa ti ma bo ni bi ti adura ti gba logan ni gbogbo adami si akoko lo so su first Thursday of every month ninu ijo is a life ministries 2022 alade siru street papa jo mi si ilu eko lata gbe du uro si mewo uro ibi to lu ati gba gba na se benin ni to ku fun mi se mi agbara olorun atawon na mi laka ran so olorun mi 0035718038 tonjo se yi ni o idile ro gbe ti sile ti won o so pe oluwa mu dupe o ti gbogbo la la mi ti do ko lowo

akoko to gbodo ni ni Jesu to ba ti ni Jesu lore o ti lohun gbogbo to ba ti ni Jesu lore o ma je olutunu fun e o ma je olugbeja fun e o ma je olupese fun e o ma le o ma je olu olusanu fun e to ba ti ni Jesu lore o ti lohun gbogbo to ba ni Jesu lore o lo ma to e samo to ye ko ba rin to re elomien to ye ko sa fun na lo n ba rin to ba ni eniyan lai ni Jesu yon yon no tori Jesu ni kon lore o ti to ohun ni kon lore o dodo ohun ni kon lore to faramo ni ju arakunrin lo ohun ni kon lore ti ki dani ohun lore ti ki fini sile ni akoko isoro akoko wahala Jesu ni fi e sile he will stand by you tori ore o ti to ni nipa be mo ro e iwa arakunrin atarabirin to n gbo mi lase ale ijo faye e fun Jesu a o soro esin ninu ipade ya o soro esin rara lori program yi a n so ohun igbese ta le gbe taye wa fi le nitumo igbese ta le gbe toro wa fi le yanju igbese ta le gbe toko wa fi le bale igbese ta le gbe ta le ni alaafia ninu idile wa a o soro esin rara so tin ba so fun e pe ko faye e fun Jesu I know what I am saying tori Jesu ni kon lo le darapo mo oko aye e toko aye ofin ni risagba mi o ni kon so lo le darapo mo oko aye e toko aye ofin ni jamba o ni kon so lo le je ore ti oni fi e sile ni igba isoro awon ore ma n ko ore ni igba isoro ni igba wahala ni igba idamu ore ma n da ore sugbon Jesu o je da e ohun lo ma faramo e tori no ti eni keni o ba ti datun bi ohun nikan lo da wa olorun o si pelu e o if you attach your destiny to such a fellow you may end up blaming yourself marry a born again child of God don't marry a church goer tori omo eni to ba ti di atun bi ohun lo olorun pelu e o olorun lo ma sakoso aye e ohun lo ma to sona Oluwa ma dari e, ohun lo ma pelu e, Olorun nikan ni. Anybody yowu ko je to ba ti de atun bi. Sugbon mo ro e, ma fe ni ti ojo ohun nikan lo nda lo aye e. Tori to ba mari omo Olorun, if both of you have any challenges to go back to God, he will come immediately and settle the challenges that both of you are having. If you have anything, you go back to him. Is there at all times to rescue you? Is there at all times to settle this course between you and your husband or between you and your wife? What your father, your mother cannot do, Jesus can do it. I need your work, any wa lori ofe lati pada lo si ore te yi mejeji jo ni. Ade wa, ade settle e. Ade bayi ni yen pade. Egbe igbe aye yin ni irorun ni alaafia. Ati ite lorun. Jowo ma mari lo nreja ma mari enikeni ti o ni Jesu lore oni ore wo la ni bi Jesu ti orubanu je wa anfani wo lo po bayi lati ma gbadura si

0: to ba ni Jesu lore wa le fi gbogbo nkan sadura ni waju e a de setu case yo wu ko je a setu e okun a de bale inu a de dun ayo a de kun mo gba ladura fun gbogbo eyin te gbo mi lasale yi be se ni Jesu lore ofa to ma darin eyin ati Jesu ru ko ni ba ni ofa to ma pada so yin dota Jesu Oluwa ko ni ba yin ogun to ma mu yin kuro labe abo Jesu ogun yen o ni ja yin o
1: ni Jesu
0: okan yin abale
1: amen
0: inu yin adun
1: amen
0: ayo yin akon
1: amen
0: bele mi mimo we o ase orungun
1: amen
0: e ma je ka gbagbe ipade ta ni laaro la la go mefa si meson now we say the grace by the grace of God o nfe yi pada nla to fe ki olorun anu mu ba yi e mu ba ebi e mu ba ise ma bo ninu ipade yen o o ni kabamo ko wa eri re daju
2: adupe lowo mama wa ni oluwa ati mrs bm balogun fun eto toni ipade ti di ose ti nbo nje yi ni ibere alaye tabi itosona e le pe sori ero 0035718038 tabi ki e pe won si ori ero 0025566519 Friday keje ninu oshu ise owa won kunrin ma waye next night vigil ni ago mewa asale ninu Friday keta iyen top Friday ise owa won birin ma waye next night vigil ni ago mewa asale ojo akoko lo se oshu first day of every month ipade adorin iseju pelu oluwa 90 minutes with the lord ma waye ni dede ago mewa abo Simeje owuro ipaje adura to gbeyin osu ma waye ni Monday to keyin osu titi di Sunday akoko osu to tele last Monday of the month to first Sunday of the following month ipaje adura to gbeyin osu ma waye ni Monday to keyin osu titi di Sunday akoko osu to tele last Monday of the month to first Sunday of the following month gbogbo awon ipaje yi ma waye ninu ijowa His Life Ministries ti wa ni 2022 Alade Siru Street Papa Jao Mushi ni ilu Eko.
3: O ti dopin o gbogbo eni tun fe ijide alaye oye pariwo eso be igbeyawo jo pupe ti ogun ona kaluru toko ma wale enu si igbeyawo tan gbogbo ile re fun gbogbo aye koro eni tun gbogbo oluwa foko abaya olorun gba nayi ni so fun o ti dopin o it is over ekun wo de ni ila kakari ija sayo agbara olorun alaye si se ti lase pe iwo sa ti ma bo nibi ti adura ti n gba logan ni gbogbo adami si akoko lososu first Thursday of every month ninu ijo His Life Ministries 2022 Alade Siru Street papa Jao Mushi ni Eko Belata go mi duro si mewo wuro ibi to lu an tin gba gba na se benin ni to ku fun mi se mi agbara olorun reverend di embalogun mama is alive atawon na mi la kan ran so olorun mi 0035718038 tojo se yi ni o idile ro gbe ti sile ti won o so pe oluwa mu dupe o ti gbogbo na la mi ti do ko lowo

0: Alleluia, Alleluia. Ogun fun Kristi lo ti orun. Mo ti wa kaabo ni asale si ori to akoko igbala. Oruko mi ni Lady Prophet Dr. Funmi Arujah Olabi lati the CNS Church, Mountain of Goodness and Mercy to wa ni 11 Mulele Street, Mulele Bus Stop ni Agege. O fi tife tife tayo tayo ki wa kaabo ni asale yi. Bi Kristi ba fa bi bere seyin loruko ti Jesu, a se opolopo odun laye ati lai rere. Loruko ti Jesu aye yo gba wa o. Ni asale yi mo fe bere so lori rejection ikosile nigbati eniyan ba ko wa sile kini awon kan ta ma nro kini awon kan ta ma se igbese wo la ma gbe bawo la se ma ri ikosile si iwe oni sam ori 37 ese kewa sam 27 verse 10 oni nigbati baba ati iya mi ko mi sile nigba na ni oluwa yo tewo gba mi ti la ma wo gan nigbati awon eniyan ba ko wa sile nigbati awon eniyan ba ta wa nu ni pe ma ba ti elo mi o ba ise mo ki la ma nse ni opolopo igba olorun ma fa igba ikosile gbogbo ikosile ko ni ogun isu gbogbo ikosile ko ni ogun isu ati aje olorun ma fa igba ikosile ki eniyan ko le di eni igbega olorun ma fa igba ikosile ki eniyan le sun siwaju olorun ma fa igba ikosile ki eniyan le lo si ipele to kan ma sare so itan kekere kan fun wa arakunrin kan lo so ise re nu o je banker o wa so ise enu awon idoju kokan de ba lenu ise ti won paro mo o wa so ise enu laarin osu bi meta si merin gbogbo nkan tan fun nitori pe won gba gbogbo nkan lowo e o wa ko lo ba aburo e o lo gbe pelu aburo e o ti wa nibe fun bi osu mefa nigba to kokan debe won ke loju won ke ninu ko ti ni yawo ise yen gba okan e gan nitori pe oga ni ko je ko tete mari won ke loju won ke ninu laarin osu meji si meta nigba to ma pe osu kerin gbogbo nkan yi pada won fun lo nje mo won toju e mo o wa di ojo kan awon aburo yi won fe gba alejo won wa so wi pe ko ni le duro nibi ti awon alejo awon fe de si tori pe awon ni olowo lowo gan awon lo fi sun yara kan o wa nibe won tilekun mo o wa kan lekun fe jade won je ko jade nigba to wa se die o wa ba soro lati odi keji nibi enu lekun wi pe awon momo tilekun mo ni nitori pe awon alejo ta won fe gba ko n se awon to le ni laarin won won godo riru e mo won e ma gbagbe pe mo so fun wa wi pe odo aburo e lo ko lo enu o ki sara ata si o ki sore omo ye omo baba e nigba to wa ninu yara yen ko mo nkan to ma se mo o bere si ni gbadura o bere si ni korin nitori pe o ti wa ni ipo ori okan fun ojo pipe ohun kan ti ri ara ebi pe olorun ti gbagbe ohun ṣugbọn ni akoko yen o ri wipe ọdọ olorun nikan lo ku ti ohun le sato ko si nkan kan to ohun le ṣe won o bere si ni yin olorun o bere si ni gbe olorun ga o bere si ni gbadura o gbadura o ni ohun gbadura to ohun ti gba ri nigba to ma ṣe die ohun kun o sun lo nigba to ma pada taji o ri wipe ohun ti ri miss call lori ago ohun o wa pe ni pada wipe ohun ri miss call lori ago ohun kalili eni wa bi wipe se eyin Mr. Lagbaja olorun ni eni yo wa so fun wipe nigba ti mo ni idojuko ti mo wa si bank yin ti mo fe wa ya owo lati le fi sanwo ile wa omo mi nitori pe ko pe ti oko ohun ku ni ohun fi wa si bank yin ohun fe ka awon ojoko sile lai lo sile we sugbon bank ni ohun ni kan to le fi yawo arabinrin wa so fun okunrin wipe eyin lo fun mi lowo wipe ti bank ba le ya yin lowo ma àwọn ọmọ yẹn bó ṣe yìn pé kí wọ́n lọ síléèwé máa ràn yín lọ́wọ́ ó ní arákùnrin yẹn ló fún lówó tó fi sanwó iléèwé àwọn ọmọ yẹn ní ọdún yẹn táwọn yẹn fi lọ sí skul títí tó fi rí ogún ọkọ ẹ̀ gbà lọ́wọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí tí wọ́n gbẹ̀sẹ̀ lé arábìnrin wa sọ fún wípé òun máa fẹ́ láti rí arábìnrin wa fún ní iṣẹ́ ó fún ní ilé ó fún ní owó ibi tí mò ń lọ rèé tí àwọn àbúrò ò bá ti mẹ́nu yàrá kò ní mọ̀ wípé ó yẹ kó òun padà síbi àdúrà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà nígbà tí àwọn ọba kọ̀ ìwọ náà sílẹ̀ kí nǹkan tó máa ń ṣe ṣé o máa fi ń súnmọ́ ọlọ́run sí ni àbí o kọ̀ lọ máa fi ń rojọ́ kiri àbí wa máa lọ kákàkiri wa lọ máa sunkún ṣé rí ọlọ́run máa ń fààyè gba ìkọ̀sílẹ̀ o nítorí wípé nígbà tó bá fẹ́ gbé ènìyàn ga ọlọ́run mọ̀ wá pé àwa ènìyàn ọlọ́kàn líle ni wá ẹlòmíì máa fagi dí jókòó síbi tí olúwa fẹ́ ti mú kúrò a ní òun ṣàfẹ́ dúró síbẹ̀ ẹlòmíì á wà very comfortable ẹlòmíì ti wà too comfortable nínú kòsí kòsí Olorun ba de feran gidi ohun ko ohun to ba ma na Olorun lo ma na Olorun to ma fi muyan kuro bi to ti fe muyan kuro iko si sile yen ki se fun iku that rejection is not unto death iwo ni ko je ki oye re ko si iwo ni ko je ki spiritual antenna e ko sise nitori pe to ba ni ore ofe ati gbo ohun Oluwa ni akoko yen wa mo ni pe iko sile yen ki se fun idibaje ki se pe Olorun te yin si e ki se pe Olorun o gba aduro e nitori pe leyin okunkun biribiri imole ma tan ni to ba fara bale wa ri wi pe oro ola igbega iselogo ohun lo wa ni iko sile yen boya on la nkan koja la koko yi boya awon kan ti ko sile boya awon kan ti ta enu sugbon mo fe fi ye ni asara yi pe to ba fale mora ti iwo na kora mora to lo mu iko sile yen to lo mu gege bi to ri bi idojuko to ri bi opportunity lati get better wa ri wi pe o ma pada layo gbogbo ala mo itan Jefta ni we onijajo ori kokonla awon baba e won taanu nitori ogun baba won nitori pe alagbere obirin lo bi fun baba won e wa ni pe ko ni eto si ogun baba won won le danu sugbon nigba ti won le Jefta danu Jefta lo fori pamo si bi kan ko lo ma ke o Jefta o lo ma roju awon omo baba e kaakiri bi eyan buruku bibeli so wipe o lo sise o di alagbara o di akoni ologun nigba ti ogun de lati koju awon israeli ti awon ara amaleki awon amori ti won gbe ogun dide si israeli Jefta yin ni won pada lo ba nitori pe won ti gbe oyin yen pe o ti di akikanju nigba ti Jefta ma fun won lesi o ni ohun ma ba won ja ogun yen o sugbon nigba to won ba ba won ja ogun yen to won ba bori ohun ma pada di olori won egbo ninu ogun ibi ati keyan je olori iwo lo peju iwo na Oluwa fe so di ori boya ti ko isile ni le baba abi ako isile ni le iya Oluwa mo ohun to fe faye e se fe so di ori boya ako isile laarin ore ako isile ni ijo ako isile laarin ogba laarin egbe igbeka lo wa leyin ko sile yen o ti wo fun ara e ba mo ohun to e ko se nipasẹ re to ba ri bi wi pe won ko mi sile igbega lo wa leyin e to ba se ohun to e ko se mo gbadura fun ni asale yin ore ofe ti wa fi da iko sile yen mo bi ohun to dara ore ofe ti wa le fi se ohun to ye ko se nigba ti awon eyan ba ko sile loruko ti Jesu Kristi Olorun ma fo ore ofe yen fun o loruko ti Jesu Kristi Olorun ma fo ore ofe yen fun o iwe ni Psalm 118 verse 22 o ni okuta ti awon omo le ko sile lo di pataki igun ile iwo na o dabi okuta ti omo le ko sile ti Oluwa fe so di pataki igun ile to ba le fale mora ti won na wo ayika e to wo ko to ni to le fi ko sile yen se because to every rejection there's a blessing behind it yes to every rejection there's a blessing leyin gbogbo iko sile ibukun lo ma de ti a ba ri anfani iko sile yen ni toto mo gbadura fun ni asale yi loruko ti Jesu Oluwa ma la e ni oye Oluwa ma la e ni oju Oluwa ma la e ni oye o ni ri iko sile yen bi iko sile wa ri ko sile yen bi ibukun ohun to ye ko se ti iko sile yen ta fi di igbega fun e ta fi di ola fun e ta fi di ogo fun e loruko ti Jesu Oluwa ma ko e lati se igbese to ye ko se gbe ti iko sile yen ta fi so e di eni giga loruko ti Jesu Oluwa ma fun e lowo fe ati gbe iko igbese yen to ba gbo eto awon eyan la la la la leni wa ri wi pe ni akoko kan tabi mi won ti ko awon na sile sugbon won o sole won joko koko ma ronu won gbe igbese to tun kan si at the end of every tunnel there is light leyin okunkun biribiri imole ma tan ni o ma ri iko sile yen bi pe aye ti pin ma ri iko sile yen bi wi pe ko si kankan to le se mo aimoye awon obinrin leyin to ye wi pe oko won sa lo fun won a ko fi lele a ko lo elomi ati e se ti e a fi lele a fayale a lo fe lomi sugbon at the end of the day ki lo ma sele ti iru obinrin be o ba ti sole ti o ba kan ti joko ko ma sokun iru oko be ma pada wa bebe ni nitori pe ibi to ba fi si ibe ko lo ma ti ba sori mo ma fun e ni advice kan ni asale yi awon to ko e sile yen ma gba fun won lati ba e pada nibi ti won fi e si o iwo ni ko dide ton imole nitori ti imole re de ogoluwa si o lara re iwo ni ko odide bi akoni ma faye gba eru bibeli wi pe awa ko gba emi orumo lati ma beru bi ko se emi isojomo lati ma kepe aba baba dide you have a very beautiful future ahead of you ojo ola re dara ye iwo lo ori sugbon to ba fale mora wa ri wi pe ibi ti oluwa mu e lo ibi ogo ni ibi ayo ni ibi iserere ni ibi ifokanbalẹ ni iwo ni ko ma mu ikosile yen ju bo ye ko ti mu lo nise ni ko ronu pe o ti ri bayi kini igbese to kutuku to ye kin gbe nigba ta le jefta sita igbese to ku to ye ko gbe ohun lo gbe o lo be sinima akose ogun jija o pada di olori ogun o pada di akoni leyin na o pada di olori awon to ko sile nibi ta ti ko wo na sile gege bi iwe Isaiah 60 verse 15 o nibi ta ti ko sile to be teni keni ko kojo laarin re o le mi o so di ogun ayeraye ayo won di ropolopo nibi ta ti ko iwe na sile loruko ti Jesu oluwa ma pada mu lo sibe lo joba loju awon to ti gan loju awon to ti pegun loruko ti Jesu o ma pada je eyan pataki bibeli wi pe injo re kan le ti nasa jade bi o ni jade ko wa wo awon to so pe nkan re o le taye ese mo awon na ma pada ri won ma pada yin olorun nu aye o won ma pada ba egbe olorun ga loruko Jesu gbogbo iwo to ri wa nba mo ba emi ewu nu aye re loruko ti Jesu ore ofe ti wa le fi gbohun oluwa toju re ma fi la ti oye re ma fi si si igbese to ye ko kan fun lati gbe loruko ti Jesu olorun ko fori ofe na fun o loruko ti Jesu lati oni lo lo di eni ibukun lo de ni idalare lo de ni igbega ayo e ko kun wa yin olorun ni oruko Jesu Kristi oluwa wa ami ami ha ni loruko Jesu lekan si oruko mi ni Lady Prophet Dr. Funmi Arija Awolabi lati ijo CNS Church Mountain of Goodness and Mercy to wa ni 11 Mulero Street Mulero Bus Stop ni Agege e le bia pon wa ni lejo sin wa gbogbo ojo Thursday a ma ni isin ibujoko anu lago 9 aro ni ojo Thursday to ba jojo Sunday a ma bere sin wa pelu eko bibe ni ago 8 si ago 9 ku seju 15 gbogbo isoro ara waye ni awon ojo to ba papo mo osu ojo kini osu kini ojo keje osu keji ojo keta osu keta si fi je ojo kesi ni la osu keji la a ma ni isoje ojo kan ninu osu ni Wednesday keta ninu osu third Wednesday ninu osu lago 5 irole ago 5 irole e le pe sori ero yi abi ke fi WhatsApp ranse si 0817 622 8360 0817 622 8360 o ti dara fun o
1: ti agbara kakakoja re aje ibi ti a npe ni ebuti eyinyanju ti o sumo ilu lasa ebuti eyinyanju fe abun act of apostle 27 verse 8 eyi ni akori isoro asale iyanu olojodun ni eleyi ta fi n sori ajodun ijowo olojodun ọdun yi tun re 18 years anniversary of night of wonder ọdun kejidinlogun ti ọlọrun ti n dara si wa ọdun kejidinlogun ti ẹri ti n gori ẹri ọdun kejidinlogun ti iṣẹ ẹmi àti iṣẹ ìyanu ti n ṣẹlẹ láyé wa ìwọ náà darapọ mọ ogun lọgọọgọọrọ ènìyàn tí wọn fi ojoojúmọ jẹri agbara ọlọrun lẹgbẹ ìpè tó ń fọhùn tó la àgbáyé já nínú ìjọ cherubim and seraphim church mountain of goodness and mercy worldwide níbi tí ọlọrun ti ń lo ikọ àti ìríjú rẹ tó tọ ni lady prophet dr funmi arojà Awolabi jp gbogbo ènìyàn lápè kájọ jó kájọ yọ nípasẹ iṣẹ ìránṣẹ orin látẹnu prince tunde oníjọba àtàwọn olórin ẹmí jàǹkànjàǹkàn mi kájọ gbọ ìrìn àjọdún látẹnu wòlíì ọlọrun alààyè tó tọ ní special apostle prophet adẹnàkàn ayọbami jp àtàwọn ikọ àti ìríjú mi lọlọkan òjọkan ọjọ sátidé ọjọ kẹjọ oṣù kẹjọ august 8 2026 la máa ṣe bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́wàá àṣálẹ́ gẹ́gẹ́ 10 p.m. nínú ìjọ cherubim and seraphim church mountain of goodness and mercy worldwide tó wà ní 11 Mulero Street Agege Lagos lady prophet dr funmi arojà Awolabi jp lolùgbàlejò ní ìkórìtà akòyemimọ́tò wa ọlọ́run yóò mú ọgúnlẹ̀ ṣébùtì yíyanjú rẹ lórúkọ jésù.

ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo alaaye okan ta fun lori ofe lati gbon mi loni egbon oluwa aye oni da oduro araye lo da Samson duro won gba oju kuro lowo re won so di eni yeye lagbaye mami aye oni da oduro Daddy don't go Oluwa lenu mi ni bikibi te wa te tin gbo aye oni da oduro aye a ma fi nkan meje da eniyan duro number 1 baye ba fe da ni duro won le gbese lowo re won le fun legbo ada ajina tabi kese o mo sise mo esa mi o aye oni gbese lowo yin eyin le mi ma nba wi e te ba sami si ni ose ani loruko Jesu aye oni gbese lowo yin Ela keji taye ba fe dayan duro aye a ma gba bi omo dayan duro wa fo mo sinu adanwo wa ni ko bi o ku ni di se to se ko ma ru kiri mama iso le sami loruko Jesu aye o ni fo mo da o duro eyin ni mo nba soro ori majemu olodun ti nbe lori mi eni to ran mi wa si agbaye eni to ran mi tedo si lu ikorodu olodun to mu mi lo kaakiri orilede oruko re ni mo fi gbadura fun yin o loruko Jesu aye o ni fo mo daye duro eleketa baye ba fe dayan duro aye le ba wa ejo e wo bi an se wa esun se paul lese paul apostle to ye ko ma wa su kaakiri aye eskisa ejo lo fi gbogbo aye re ru kaka ko ma wa su kiri o wa nfi nkowe epistle kini epistle keji be lo nkowe isoji lo yo ma se o inu ogbe won laye gbe pamo si se ma sami eyin gaga mu ngba yin wi aye o ni fe won daye duro oro te mo wo te mese oro te je bi loruko Jesu aye o ni fi da yi duro mo ka of apostle chapter 16 mo wa wo Paul ati Sila ki lo da won duro won ni nitori pe won gbadura fo mo elemi Jesu omo elemi Jesu tin so pe e wo awon okunrin ni ran si olorun won ti lu eleda re won wa riran emi okoko ni fi riran gbogbo nte yan ba ti je yo so gbogbo asiri kokoko yo so o wa ri Paul ati Sila awon yen wa tu sile awon yen wa li emi okoko nu re jade awon ti an lu omo yen gege bi emi okoko ti a fi sise ti a fi mu ere wa an yen wa binu an ni wa da Paul ati Sila duro inu ogbe won ṣugbọn olorun na fi ajuro o na lo tu won sile inu ogbe won kan na esa mi o gbogbo ntaye fi da oduro aye aye gba o lowo re bayi oh my god emi kan tun le duro pe e ma sami gbogbo ntaye fi da yin duro aye aye gba yin lowo re bayi gbogbo eyin te wa lagbegbe eko orire de ori ofe de anfani de emi mi ma dari mi lati wa sore silu korodu emi mi ma dari mi lati wa si awon eyan lore egbon ro oluwa gbogbo eni to n sami loruko Jesu oluranlowo ayanmo o ya lo pade re mo be ni to laye atorun soro gbogbo iwo to n sami emi o mo bi to wa to ti n sami gbogbo eda to n sami adua yi loruko Jesu o pade awon eyan rere iwo obirin yi o pade awon eyan rere awon alaanu lo ma pade o ni pade awon fikanyin kan alaanu original o ma pade re mami e so pe mo ma pade re mo tun wi loruko Jesu o ma pade re esa taye ba fe dani duro elekeri aye a ma lo aisan aisan won a ma ru kaakiri loruko Jesu mami eyin ni mo n ba wi aye o ni fa isan da yin duro aye o ni fa isan da yin duro aye o ni fa isan da yin duro nipa agbara to n benu ejo dagudan aye o ni fa isan da yin duro

0: 27 ọmọ wa lu ikorodu pẹlu ifami ororo yan tun so wa lagbara la lati ma gbadura fun gbogbo ni poju po eniyan adu meji la orudo ru gajo so wa lagbara la yo mo waye eni gbogbo ya ma la nfani lati ma gba igororo kan kan lo fe awon ẹgbẹrun kan gbogbo to ba wa tun ma do nje lo fe awon mo ile iwe tun ma gba baro meji meji ti baba adu aye ke 27 ti gbadura si lo fe ọpọlọpọ lori emi lo nbo ati korodu garage awon mo ru wa tabi micro to lo si ero elepe so kale ni bega bosto e so da su di geji titi e mi o kada keso fun wi pe church baba adwa e de 47 la la ade ye de be e tu le gbe telephone number yi 08066481455 o wojo friday yi ni o je ka jo
1: ele ta mu ti aye ba fe da eyan duro ade a ma lo iji tabi sele ti iji ba de eri gaza ah mo gbadua gbogbo iji to fe dide yi lo omi agbaye oya idiye ko dake je idiye ko dake je e o ni se da duro e o ni se da duro e o ni se da duro e o ni se da duro eleke fa taye fi manda yan duro o ni ese aba ti kowo re be se won ti do duro ni yen sir excuse sir e wo juda e wo bi an se da juda duro nigba to ba yawo omo re sun opolopo gbogbo waye e se oje orogo lu e se ina ni sir ko ba lo kakiri wa ri awon le jo orisirisi wa ri awon eyan bi an se so asiki atogbonu church wa le o lo ibi to go tin sonu ni won ya si ah aye a ma fese dayan duro ai mo ye awon akorin won ti doniju esin won ti doniju eleya akorin ni tele o afadu ajagun ni tele o osha ni tele njoji o o wulo fọlọrun o awon omo re tin ri gege bi awuko serere o sugbon ni se won ni daddy ti jo lo mommy ti jo lo ah aye eri o ni jona ogo to gbe wa saye ko ni jona brother aye a ma fese dayan duro aye a ma fese dayan duro elekeje aye a ma fi oro enu dayan duro bibeli wi pe ta ba fi oro enu re mu o oni won ti re yi si wa ma fi oro enu diyan wa ma foro diyan gboro oluwa loruko jesu gbogbo bi ti a ti fe foro di o olorun apostle ayodele babalola olorun no mo wo oya ko tu aye re sile ben lo ma ri enikan to sami yen iranlowo dide fun o enikan to sami yen anu dide fun o enikan to sami yen iku jesu lori agbelebu yo ja fun o egbo eleyi be se nri ami adua yi se gbogbo okan to sami adua egbo eleyi eje nso eleyi fun yin egbo oro ase yi lenu mi lati omi lo awon omo yin ma tete pade anu ah mama e de sami adua ani awon omo ti yin won ma tete pade anu ewo mi sa o mo tin lo si adoto odun kin to pade anu bi o ba je anu olohun inu paju na le mi na ba ti ma gbe pe aye mi ipaju ipo eje ewo e mo to wa ni korodu won le so pupo ninu itan mi e sa mo gbadua omo re ma tete pade anu awe atadua ma nje keyin o tete pade anu isoru ma nje keyin o tete pade anu se ri lo se yi bayi lojo friday akoko yi o lagbara gbogbo yin te wa nilu korodu eyin ni mo nbo wa ba number 1 nilu korodu ni church wa to wa ni gbaga ni korodu number 1 gbogbo eyin opo te ba debe na ma fun lonje oru ni o isoru ni gbogbo opo to ba debe pata bo lo nse nbi ati be ni e ti wa e gba nfani olohun lara mi elekeji gbogbo eyin omo le pata oluwa ni fun ni bairo meji bairo yen e lo fis exam awa ti gbadua si e mo ko mo wa ninu awe 150 days bai august 1 lo mo nbere a de mo npari re ni december 27 awe eyan ti ilu korodu na lo ti bere church wa ni korodu na lo ti bere ni 2020 ele ilele ke faru e awe ye ti lo bai eyi te ba wa lori ofe laago meta abo lojojo oru e mo pade mi lori facebook lori no more war prayer mountain no more war prayer mountain lori facebook eri wa nbe ta dana adua ago meta abo lori titi di ago marun abo ni daji ojojumo niyan o titi a fi pari aye wa be loluwa ni amo sisa ooru ni sa 330 lojojo oru se wa ri eleketa gbogbo eyin eyan te ba wa ninu pade yen ni ojo ta nso yi mo ma lanfani si ooru anointing inu ooru yen oluwa ni ki bless yin oluwa ni ki gbadua fun yin wo to ba ti ri eni bala o laki ya sori ti aye re ba si wa nipo wi pe ti isopo osogun adua re o ti gba ijo ti adua re gba nijo tawo eyan so pe omo dogbon si ni adua ti gba niyan broda mo lo ma je mu olorun lori mi adua re ma gba mo lo ma je mu olorun lori mi adua re ma gba won kan mo gbe owo le omo kunrin kan ajolo si Jerusalem ni last year o wa toro wo lowo mi o fe ra pant in bi gbogbo wa ti ra nkan emi na wa mo sa ya ni 5000 naira ni last year igba ti mo de lu Canada lo ni osu to koja o ni baba mi mo fe sanjo pada mo fe sanu yin mo ni kilo sele o le mi olorun ni kin ra moto fun yin moto to ra ti an ba gbe moto nbe lati Canada o ti wa lori omi ti an ba gbe de lati Canada awon eyan so pe nkan mi leleyi ke se moto eskisa eni to toro wo last year only dowo le lori ona de si gbarajada o ni baba mi mo fe ra moto fun iru moto ti ran mi kan orari o de ra le mi lowo boda ma po je n gbowo le o iwo bere lowo eni to kokko bi beta ninu toji wa owo ni mo dali iseda re bi mo se dawo le iseda re orun anu de si eni ti o loyun de gbe omo iwo na ma ara anu gba wo ko si majiki kankan bi kankan agbara jesu ni nla na fun yan agbara jesu ni gbe ni dide wo gogo aye ti sa kuro ni bi okoko jesu ni kaduku wa iwo na kuro ni bi okoko ma bo mo gbadura aye ri o leri sere yin te wa ni korodu yen lagbara olohun gogo te ba ti de korodu e wo moto to nlo si elepe e so kale ni gbaja apostle ke so ba mo lokada pe nlo si AK47 mo fun yin number kan si e ma pe number pastor yen yo ma dari yin be se de ori oke no mo wo to wa ni lu korodu ni gbaja oru ojo Friday ni o lati ago 12 iso oru o ti bere titi maju kelele loruko jesu yo dara fun a e mo gbagbe gogo o to ba wa nbe yo janfani jesu gogo en to ba wa nbe yo de janfani ororo se wa ri eyin te wa ni yana paja mo ma wa ni branch wa to wa ni yana paja laaro Friday yen kan na idaji yen ago 12 aro si agogo mewa abo laaro ni water bus stop ni yana paja mo ma wa nbe water bus stop laaro Friday ni on the 7 ma wa nbe tin ba ti ku ni yana paja te ba ti de alagutan yen so pe water bus stop e ti ri sign board wa nbe ndi awon shop tututu ta ese nko yen eh eh a jesu lo ni gogo bi ti ibi te nwo yen so e pa mi nbe laaro Friday tin ba ti ku nbe laaro Friday ni ma ma gba ikuru dubo fun iso oru eni to sami iri hotel ni o odun ayo re de odo ogo re de irawo re mu aye o ni po pa o be o ma ri lagbara olohun mo lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajolo bo ba ti de to run ri ya ajolo taje awon ori ofe to le se fa mo bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu to dale gbogbo ani dale lori ekeji baba ti jade ninu ojo dale gbogbo ani dale lori o mi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma gbe obi oge kan ti a n pe ni Sinai ba se n lo yi mo gbadura yoo dara fun o je ka ohun bi iri o lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yoo dara fun o phone number yi e pe tabi ke send the message emi na fe lo Jerusalem won join me my group ti awon eyan wa yo dara fo o ri na lowo o ro ri re o se be Jesu oluwa wa phone number hello phone number 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55 ori ofe Jesu ko ni ka ku ori re e pe number yi e pastor se ni ke pe so ni number yi 080 30 45 01 46 again pe le kan si 080 30 45 01 46 lagbara olohun e roju ayo awon omo yin o Jesu wa wa amen.

0: ipenija ta ba ni ninu agbo ara wa won le ma lero pe arun to nse ko ni lo tu danu gba pe ojo kan lo debe ojo kan na ni o si kuro ninu agbo ara re imo ijile ati wadi lo je ka mo pe o se anfani o se koko lati se ayewo fun wa ka le ba mo papa kude kude e ti nbe ninu agbo ara wa lo fi ja si pe ta ba de le se kalifa ba therapy agba kadi danimo tan pe ni consultation card pelu egberun meji pere lati le fi se ayewo fun wa pe kini nkan to wa ninu agbo ara wa ta fi le mo wi pe ah in bayi lo nse mi in bayi lo nse o in bayi lo nse o tori pe opopolopo awon aisan lo ja si pe ibere won ti oloyinbo npe ni symptoms a ma jora won amo ayewo ni o se afihan wi pe eleyi lo nse lagbaja eleyi lo nse lakasegbe ta ba dele se kalifa ba therapy onirinrin awon egbogi bile lo ti wa ni capsule to si wa ni olomi to si se fi ojuwo to se fojuri to ja si pe bi a se nko awon ogun bile wole tabi awon ogun mi wole lati okekun o wu wa wa na lati le ba ko ogun ti wa na jade ko le ba se dede pelu kan ti World Health Organization ti won fe lati odo wa gbogbo to ba lero pe n to nse mi nje yo lo tu danu pelu ogo olohun gbogbo eni yo di ohun igbagbe te ba ni bere kan tabi meji lori alafia yin tabi lori nkan ti mo so yi e le pe ero ba ni zoro yi 08060909516 gbo le kan si 08060909516 awa ni number 6 agbe road abule egba nibe le ti ri ile ise kalifa ba therapy ta si ti da yin lohun te si ti ri oni abayo si kudie kudie eyi ti nbe ninu ago ara yin awon agbalagba awon ma pe esan kan ni aisan oku arun ohun la aisan ta nawo nawo si to ko ti o lo ta logun si logun si to ko ti o lo koda o ti so elomi di edun arinle debi pe ohun to ye ko fi jeun to ye ko fi seun mere mere ninu aye e ni o ma fi ra ogun te ba de le elomi oni ran awon ogun bile ati awon ogun mi ti o ki se ti bile ohun le ba ni inu ile won won le ma lero pe ah daruko aisan yohun to nse ninu agbo ara tu danu eyi ti agbara olohun oba ni kalodo wa an gbadura ko ma gbe wa si odo wa gbogbo yohun to ba ti fe wa si le ise wa le se kalifa ba therapy e mu igbagbo yin dani ke mo wa yewo dani ke si tun mo wo te fi ra egbogi bile dani anfani to wa nbe le se kalifa ba therapy ni pe gbogbo awon egbogi bile wa lo ti ni iyi oko kan won debi pe iye tagbara yin baka ohun le ra kuro ninu odo wa agbaladura pe to gbogun ninu aisan ati ti o gbogun ninu aisan ati mi ateyin te n gbo ko ni fi ara wa se ibugbe iwo le ma gbo mi fun gba kokoko to ma wa lero pe ah orisirisi awon eto lati n gbo orisirisi ilese lati lo orisirisi awon ogun lati ra abe yo bara ro ko ni ra ododo mo si gbaladura pe gbogbo eni yo to ba lanfani lati dele se kalifa ba therapy gbogbo te ba gbe wa sodo wa gbogbo eni yo di ohun gbagbe e je ka doke lohun mo n pada bo
1: kalifa ba therapy o tun tan kale kako olohun lo pe ti wa be ori le wa won ti n jawe ode won ti wa gbo lo fi je gbogbo gidi libe ti wa ba fowo ba
2: nindu nindu
1: ode Kalifa Herbal Therapy. Ile ise segun bile. Olorun ba lowo si gbogbo itoju ti a fi wi ategun se fomo araye. Awon aisan lojo pipe o dere bi sasimo lagwara. Be ba joju si won. Idunu atayo lo de ba won ko ati awo tun gbogbo Olorun fere igbeyawo. Bi o ti te logun bile wa. Ile ise Kalifa Herbal Therapy. Omo kun ya bori isoro oru. Iyawo re arere mu sesi. Apako ese ko to ku ta ita ba itu sile. Isu ara to da sele. Ko ma papo adese ko se wojo lo dide pada. Kalifa Herbal Therapy. Olorun ni fu wa se ki se.
3: E ma bo ni number 6A Agbe Road Abule Egba ni ilu Eko e si le pe sori ero ibanisoro 08060909516 egbo lekan si 08060909516
1: Kalifa Herbal Therapy Olorun awa ko
0: e ka bo pada si le se Kalifa Herbal Therapy opolopo ipe ohun ni a tin gba bi eto sin lo mo fe so fun wa ipe orisirisi awon aisan to ma ba awon iyaja ni agbo ara won elomi le ma mo idi tabi ona ti awon aisan igba wonu ago ara lo fi jasi pe nile ise wa bi mo se so siwaju ero igba lo de wa lati le se ayewo fun yin awon elomi ma so igba ah aye lo nse mi igba lo nse mi o wa be lo to o amo opolopo aisan be ko lo se ri ai wadi abi ai near anfani lati ba egbogi bile to se dede to se koko to si lo direct se aisan to nse yin lago ara lo je ka aisan to ye ko lo laarin ojo meta merin to n di odun merin to n di odun marun mo gbaladura pe gbogbo eti to n gbo mi eyi to ku die ninu ago ara wa pelu ogbo olohun yo kuro ninu ago ara wa to ba ko lago ara yin ko ni pada si ago ara ti wa na opolopo nkan ta nje o nse akoba fun wa opolopo nkan ta mu o nse akoba fun wa koda opolopo nkan ta nfa sinu o nse akoba fun wa opolopo wahala ta nse life isin mi si o nse akoba fun wa elomi te ba bi pe ki lo nse to po won le salaye ara de ni elomi ko le rin lati opo kan sopo keji elomi ko le dide to ba bere elomi te ba nwo lokere loni to ba

0: gba te ba ri ma pe se wo ti mo ri lana na lori bayi elomi wo ti e le salaye bo se nse wo wa lero pe to nse yen mi wo le nawo si mo jare ko le ko lagu ara mi so wi pe o ti lo yo si ko lagu ara re pelu ogolon ko si ni serisi mo le bi re ko ni serisi awa na tori opolopo isan to n ba elomi ja ai mo pato in to fa ohun lo fi ja si pe isan mi oko ko lo ninu agu ara ile se kalifa ba therapy orisirisi awon egbogi bile lati ni e je ki n so fun wa a ni ogun fun aisan kan a ni ogun bi merin marun egbogi bile bi merin marun la ni fun aisan kan tori pe ba se toju okunrin be ko la toju obirin o ba se toju omode be ko la toju agbalagba lo fi ja pe teyan ba dele ise wa ta ba se aye fun yin ohun lo je ka mo wi pe in bayi ohun lo ye ke lo sinu agu ara yin elomi o ma so pe ah mi le lomo jare orisirisi ogun ni mo ti lo be ni baye se ri niyan nje mo pe yoruba na lo so pe a debi ta lo ko to di pe a debi ti an lo opolopo bi te ti lo ti o si oni abayo ko ki se wi pe ko so ni abayo oni abayo ti yin ohun ni ko si nibe opolopo bi te lo te so pe o so ni abayo yen le lomi na lo to ti ri wosan mo wa gba ladura mo de bi olorun oba ile ki ola pe gbogbo ni yo ti o ri wosan ohun ni yo dile se kalifa aba therapy se ri opolopo egbogi bile ni nbe ni gboro amo awon egbogi bile to jade nile ise kalifa ba therapy o dun ori o dun wo o si se dede pelu orisirisi awon aisan to nbe laye leni opolopo aisan opolopo arun opolopo awon amodi lo ja si pe a ma gbo oruko won leni a ma so pe ko si laye atijo be ni ko si in ta nje nko ba wa in ta mu nko ba wa irin ta rin nko ba wa ise ta nse nko ba wa opolopo awon baba wa laye atijo won ni duro kesin o gbe won lule ko to pe won ma lo ogun sinu agu ara won awa wa wa leni to aisin ba gbe wa lule a ni wa oni abayo si ni mo fi so fun wa pe ile ise kalifa aba therapy in to je wa logun na ni pe bo la se fe gbaye gbadun irorun pelu egbogi ibile lona ti gbalode ti o si tun ni da wahala mi sile ninu agu ara wa mo gbogbo en to ba wa ni pe ni ja kan tabi meji awon oju olohun ni le jeun ni igbaya ma nta mi ni mo ma ntoto atoju ori a ma fo mi aya mi a ma ja mi o le rin lopo kan si opo meji ti n le sun lale orisirisi iran ko le mi o mo to nse mo elomi ti attach ohun to se si nkan mi amo te ba dele ise kalifa aba therapy awon ko olohun ni gbogbo e patapata ohun ni yo di ohun igbagbe eni to ba ni bere tabi alaye tabi ekun rere lori gbogbo nta so e le pe wa sori oro bani 080 6090 9516 egbo le kan si 080 6090 9516 asiti kale si number 6A abule egba ni agbe road gbo le kan si number 6A ni agbe road ni abule egba elegba abati wole elegba abule egba wole elegba rap oil wole osipite egba wole te ni ri number 6A tabi te ba ti di abule egba e bere agbe road won a so fun yin number 6A e ti ri akomo ne wa kalifa aba therapy ninu awon isan ta itoju ni odo wa eni ti o ba riran mo rararara ko ma dodo wa awon kan ni won specialize lori be bakan na okooru warapa wa gbon wa ku aitoju e ni ile ise kalifa aba therapy bakan na mo fe ka mo pe opolopo awon isan lo nda elomi laamu ti o ma logun si ti o de bukata ogun boya onje lelomi bukata si to le bo pe ni diet therapy ta ba ti si ayo fun yin gele leti ri awon esin ayewo yen lesimo wi pe ma je ile imo ma je ile imo yo ma si akoba ninu agu ara ma je ile yo je ki alaafia re ko ji pepe irodu ni wa ni pe gbogbogun to jade nle ise kalifa aba therapy lo ti ja si wi pe onje ti aise kan kan bukata si ati fi die die die sinu awon ogun yen lati je ko ogun yen ko le ba sise ninu agu ara ile ise kalifa aba therapy lo se gbogi bile kan ta npe ni marathon extra bitters won le ma gbo marathon extra bitters fun igba koko ohun logun bile kan to ja si pe in ta ba papo mo ni o ma determine ti yo se ise fun ta ba lo marathon extra bitters pelu omi agbon o dara fun awon to ba ni ito sugar ta ba lo marathon extra bitters pelu oyin gidi o dara fun awon to ba ni arun eje ruru ta ba lo marathon extra bitters ta ba lo pelu adin yo ma sise fun awon to ja si pe won ni arun orukun tabi arun gbogbo ara to dun won tabi eni ti ori nkan to sumo tabi nkan ti o jina si ko ki se eni ti o riran mo o e ma gbo mi dada marathon extra bitters ta ba mu lasan yo je ka ma se igbonse dada to fi ja si pe ara wa o le yo si ji pepe ti a ba fi yo si marathon extra bitters o dara fun eni to ba ni malaria ati be be lo marathon extra bitters ohun la fe fi dipo egbogi bile ti ma nbe nile awon baba wa laye atijo ti won ma nlo lati le ma prevent awon arun ko to di pe arun yen yo sodo si won ninu agu ara ti e ba ni marathon extra bi tan le yo ma le arun jina ko to di pe arun yen yo gba aye ninu agbara wa mo gba ladura pe to gbogun ninu aisan ati ti o gbogun koni fara temi tin koni fi se gbogbe an wa lagbata fun marathon extra bi ta yato si alagbeda e se le pe mi sori oro bani soro 08060909516 bo le kan si 08060909516 awa ni number 6A Agbe Road Abule Egba e to gbogun ninu aisan ati ti o gbogun koni fara temi tin koni fi se ibugbe o amare ti yin o o dabo
1: bi o ba de ile awon abiyama pelu awon eniyan pataki to mo yi lera dandan ni ki o ba marathon extra bitan be egbogi igbalode ti awon akosemose oni mo ilera se awari re ni ilani we ati egbo ile wa pa ko pe ri egbogi marathon ra se aparun mara fere nle ona ti o ba gba lo pelu awon nkan to ba fi lo lo ma so ise to ma se bi awon eniyan ba lo marathon extra bitan pelu ose wewe omi agbon oyin ogidi ti o labula adi orogbo ati be be lo wa ti mo wi pe awon to dama daada ni pelu marathon extra bitan o se pataki lati ma ri orun sun dede o si gbodo rin gerege lai ma kakunrin ko se dara ko ma rin ko ma mi gule gule nkan yo ni ki omo kunrin si ojuse re ni yara inu marathon extra bitters inu pali alarambara lo wa ko si lewu lati ma lo
2: 0806790951 ekpo de ko si 0806090956
1: am fi alagbata jake jado ile yi marathon extra bitters ogo fun gbogbo eniyan ni ni
3: happy on 92.9
4: FM 92.9

0: lọwọ eyin olorin wa yo kuku dara fun yin ise ranse yin yo ma tesiwaju loruko Jesu awon akoni lokunrin lobirin ti ajo ma ise ni ori eto ni asale ojo ni ti wa nile agodo pelu mi eni akoko na ni ajinrere obirin ti won ti di oduroru eto yi ti won ki se aimo fun oloko lady evangelist stella Ogunlade kini Olorun ti pase yin so lori eto ijoko akoni ni asale ojo oni
1: ni oruko Jesu Christi agbeyiga Olorun alaye fun anu ati ojure ti a tun ri gba ni asale yin lati wa ko eko lese yin ogun la mi fun oruko yin ni oruko Jesu Christi Nigeria dowo re ife re sirere ko se lori orilede yin ife re sirere ko se lori orilede yin ohun gbogbo ko yi pada iwo lo le mo ojutu ohun gbogbo iwo lo le gba wa ni gbogbo ohun to nsele lọtun lo si ni wa leyin oluwa gba wa iwo la simile iwo la gbekele ni oruko Jesu Christi oluwa gba wa awon ti o ti simile o ti o ti ye won lati simile iwo olorun ti won se wo yin ti won wo ohun ni oruko Jesu Christi oluwa ba wa yi okan pada oluwa fi okan bale e fun won lori ofe lati focus si e fun won ni ore ofe lati simile yin ogo ni foruko olorun Jesu Christi oluwa wa ami akori pataki ti olorun fi simi lokan ni asale yin lati ba wa so ohun na ni bi a se le la igba ewu koja lila igba ewu koja gbogbo n to nsele ni ayika aye loni ni orilede kokan a ri pe igba ewu ti de igba ewu o ti wa layika awa ta wa je gege bi omo olorun la gbudo kiye sara lasiko ta wa yi awa ti a je omo olorun la gbudo simile olorun ni akoko ti a wa yi awa ti a n towo bo nkan tabi omiran e je ka kiye sara lasiko ta wa yi nitori pe bibeli fi idi re mule gbangba wi pe nigba ti akoko ikeyin ojo ba de orisirisi ni o mo nsele kini igba ewu papa igba ewu je awon igba idagiri awon igba eru ti ki si ifokanbale awon igba to je pe orisirisi iroyin la ma gbo lori radio ni lori television ni awon eru awon iroyin abanileru ajanilaya agbo fowo dirimu to le ko aisan jeruru tabi awon aisan miran to le ko sinu aye eniyan nigba ti okan o ba bale ti ipaya ki lo tun de nbe yen ki lo tun sele o ero buburu awon bere si ni wa si okan olukuluku wi pe amo n to le sele be yan se njade lo bayi ki la ro ko le sele asiko ta gbudo gbekele olorun tokan tokan la wa yi asiko ta gbudo wa oju olorun ohun la wa yi bibeli wi pe e wa oluwa nigba ti e le ri e pe nigba ti o wa nitosi Isaiah 55:6 lo so eleyi asiko ti a gbudo wa oju olorun ni a wa yi ta ba wo iwe psalm ori 32 ese ikefa oni nitori eyi ni olukuluku eni iwa bi olorun yo ma gbadura si o nigba ti a le ri o asiko wa bayi lati pe olorun lati mu ki igba ewu to fo wa da mo fe ke je ka ma eyin omo olorun wi pe opolopo ogun lo ti ja ninu aye seyin opolopo orisirisi ninu history ati gbo nipa ogun papa lori orilede Nigeria awon ogun to loruko to loruko gbogun ede se le to olorun olorun mo o da awon ti esi o mo o da awon ti esi nitori pe ko si bogun se le to ko si bi orisirisi nkan se le sele to nipa ogun olorun a papa da awon kan si awon yin wa ma royin wi pe nkan bayi lo sele nigba kan bayi nkan bayi lo sele ninu ogun to sele nkan ba loruko Jesu Christi gbogbo bi a se n gbọ ọrọ Ọlọrun yi loruko Jesu Christi a wa lara awọn ti o fi iroyin fun awọn eniyan pe Ọlọrun ka mi ye lati wa laaye bo ti e ti je pe ilu le airo n jeje inira pe Ọlọrun mu ki n sail through a wa lara awọn loruko Jesu Christi ti a ba wo ohun ti bibeli sọ nipa igba ikeyin ta ba wo 2 Timothy ori kẹta ẹsẹ ikini o n jẹ ko ye wa wipe o ni ṣugbọn eyi ni ki e mọ wipe ni ikeyin ọjọ igba ewu yoo de nitori awọn eniyan yoo je olufẹ ti ara wọn olufẹ owo afunnu agberaga asoro buburu asa igboran si obi alailope alaimo alainife alaile idariji ni abanije alaile ku ara won ni ijanu ohun roro alainife ohun rere onikupa ni alagidi olokan giga olufe faaji ju olufe olorun lo awon ti won ni afarawo iwa bi olorun sugbon ti won si agbara re yera kuro lodo awon wonyi gbogbo awon nkan ti bibeli so ti olorun fi ye wa ninu oro yi olorun to mo ibere lati opin to mo opin lati ibere o nje ko yiwa pe tori kokan wa ma ba daru keru ma ba ba wa o lo Olorun se so asiri won yi pe awon kan ti o sele nigba ikeyin awon leleyi o awon kan ti o ma sele won leleyi o Olorun ti fi awon asiri ye won wa tori pe ka le gbadura tori pe ka le mura sile o na ni oluwa oluwa se so fun wa pe e je ki a wa olorun nigbati a le ri e pe nigbati o wa ni tosi bi be ni so pe olododo a ma gbadura saaju ojo ibi ojo ibi o lo de yi o o la nwo yi o o le tin gbo yi o eti la si ma fi gbo asiko to eyin omo olorun lati pe ka tubo sun mo olorun lati pe ka focus ka doju ko olorun yi ka ma wo otun ka ma wo osi ka ma wo okan okan ti awon yi na ni pe ka ma wo Jesu Kristi olupin lose ati alase pe igbagbo wa asiko ti a wa yi o ni asiko ti a gbudo jewo wi pe eni to ngbe inu mi oju eni to ngbe inu aye lo asiko ri la gbudo mo ri pe ka jewo wi pe eni to ngbe inu mi oju eni to ngbe inu aye lo asiko ri lo gbudo so gbangba wi pe ko so fun gbangba wi pe emi o atara ile mi o Jesu yi Olorun yi o na la ma sin ko sibi ta nsa lo ko sibi ti mo fa wo asiko yi gan la gbudo gbeke le Olorun asiko yi gan la gbudo bere si ni ka bibeli wa ka mo to wa nu bibeli nitori pe Olorun to di ko sinmi lohun Olorun to ni ko gbeke lehun o fe mu nkankan jade fun nipa kika bibeli o lo ni ko sinmi lehun o lo ni ko gbeke lehun o de gbudo mo iwa e eni to sinmi le o gbudo mo iwa e eni to sinmi le o gbudo mo asiri e pe se ni to mi gba be Olorun de ko wa ninu bibeli bo se ko omo israel laye igba ni o ko won bi o se simi lohun olorun olorun ko omo israel bi o se simi lohun olorun lona wo lona wi pe fi orisirisi awon ise ami ise iyanu nigba to pe bo se wi pe bo se mo ti gbo gbigbi awon eyan mi o mo ti gbo akodi sise bi won se nfi ya je won ti won gbin gbigbi won de ti di odo mi o ohun de ti setan lati gba won oya wa mura wa lo so fun omo israel opa to wa lowo eyen oya so sile iba to so opa sile opa di ejo awon ise iya lorisirisi lọlọrun wa se ni ile israel ni ile egypt lati mu awon omo israel jade kuro loko eru aye doju ko orisirisi orile ede loni nitori ife wo opolopo orile ede tan ya lu atawon orile ede wa won yi awon to je pe ibugbe won won ri bi gbe awon to je pe aso won ki bale awon shirt pe na wo ti ki bogri dodo won won talaka ni lu won ṣugbọn won wa ran won wa si lu wa nitori kini tori owo nitori kini lati wa ko oro aje wa nitori kini lati so wa di alai ni lu mo nitori kini lati le wa jade ṣugbọn olorun alagbara wa lori ite oun ni o gbeja wa olorun ti gbo gbigbe wa iwo ni ko wa simile iwo ni ko sumo olorun ni pa adura bere si ni gbadura de ni ko gbadura ri ko luwa ko ko oyo olorun lo le mu yan bo ninu ewu ti eti eye yan be yan se le bo yi olorun kan so na lo le se yo si se loruko Jesu bi o tin gbo oro olorun o ni sila awon ti o bogun lo ile re o ni sinbe ona re o ni sinbe gbogbo awon ti o tun darapo mu wa loruko Jesu Kristi won ni bo ha won ni bo sowo ogun o ni bori won ni oruko Jesu Kristi orile ede Nigeria o ya gba alaafia olorun ko wa yo Jesu Kristi oluwa wa
0: Bond FM 92.9 na le ma tin gbo wa ohun ajirere obirin Stella Ogunlade o na ni egbo tan ki a to tun tesiwaju e je ki awon olorin kan ba wa so kongosilu ka to fese rejo die

0: ese eyin olorin wa baye awon baba ko ni oluṣọgutan olaniye ogunrin ade awon na ti wa nile agodo pelu wa baba ogunrin ade kini olorun na so nipasẹ yin ni asale ojo ni fun awon olufe ati olubo eto ijoko akoni
1: ogo fun olorun ni oke orun mo wule kan si ni asale ipe ogo fun olorun ni oke orun e je ki agbadura arugo ojo iwo la gbega ẹni ti gbogbo agbara nbe ni ikawe gba opo ewa o je lalẹ mo gbadura baba pe ninu eto ijoko akoni eran oro tun ti ase si aye gbogbo akoni tun gbo ko si so wadi alaye okan nipa oro re lalẹ yi oluwa so wadi akoni ni tooto loruko jesu christi oluwa wa amen mo ki gbogbo akoni tun gbo eto lalẹ yi eto ijoko akoni mo gbadura bi mo se man so pe agbara lati se bi akoni ko wonu aye wa agbara eyi ti awon akoni igba ni rigba ti won fi je akoni ninu igbagbo ti won fi sise ti won o si subu agbara na ko wonu aye wa loruko jesu christi oluwa wa amen lori eto lalẹ yi oluwa fi simi loka lati ba akoni soro ni gbogbo igba ti mo ba nsoro lori eto yi ni mo gbagbo pe mi o soro fun awon eyan lasan so mi o soro fun awon ole mi o soro fun awon ti ko ni lari beni mo soro fun awon akoni mo soro fun awon to nfi da olorun da ogun esu lakoko yi ti won si ni afojusun isegun keke awon to ni afojusun isegun awon ti won fe sa ere ije debute awon ni mo gbagbo pe mo nba soro so oro oluwa ta fi simi lokan ki se ti awon ojo beni ki se ti awon ole ki se ti awon asako bi ko se ti awon akoni to ni afojusun ebute ibi ti won lo mo gbadura emi yi ko wonu e bi o tin gbo loruko jesu christi oluwa wa amen oluwa fi simi lokan lati soro lori akori ti mo pe ni iran lowo ni igba iponju iran lowo ni igba iponju mo ka latinu samu yes ti mo ba n ka latinu samu tabi awon iwe to ni se pelu dafidi o jo ma akoni ni tooto lara awon akoni ti a o le pe ori won a lai fi da lale garaga ninu bibeli asaju ni dafidi je ninu won awon ti imesi akoni bale lati kekere ti won si sa ere akoni ni asade ebute bi mo se wi mo tun wi lekan se pe ki agbara yen ko wonu aye mi ati elale yi o won ka nu we dafidi ori 108 ese 12 akoni be pe fun wa ni iranlowo ni igba iponju nitori asan ni iranlowo eniyan fun wa ni iranlowo ni igba iponju nitori asan ni iranlowo eniyan asan ni iranlowo eniyan akoni to n gbo mi lale yi mo tun te mo leti pe asan ni iranlowo eniyan eniyan ki ran eniyan egbe lowo ni igba iponju eniyan ma n mo eniyan nigba ti anfani ba le todo re wa to fi kan iwo na ohun to wu o ni pe tabi ki n so pe ohun to wu wa ni pe ka se po pelu en to le ran wa lowo ko ki fi gbogbo gbaro wa lorun lati se po pelu en ta fe ran lowo awon to le ran lowo wa won ma n dabi isoro tabi ogun fun wa leyi ti ko ye ko ri be sugbon ohun ti mo ri ni pe en ta ba ran mi si ko ni se se fun mi lati ma ran lowo o boya mo fe tabi mo ko beni en ta ran si o ko le se se fun lati ma ran o lowo tori pe ojise angeli ni yo je enikan ni yo ma pase re iranlowo ni igba iponju eyin akoni to ni lo re mo pase re saye yin lale oni loruko jesu christi igba iponju ko le se ko ma wa igba iponju ni igba idanwo bi jesu ba la igba iponju ti e koja sugbon to ri iranlowo gba ta ba wo irin ajo jesu a ri awon ipele iponju to la koja bere leyin igba to n gba awe ati igba to pari awe ti esu danwo sugbon o ìyanu gbà nígbà ìpọ́njú rẹ̀ ó rí ìrànlọ́wọ́ gbà tó fi dé ìgbà tó ń gbàdúrà ní ọgbà gẹ́símánì tó fi wá dé ìgbà tó wà lórí igi àgbélébù tó fi dé àwọn ìpele kan tó kó là kọjá nígbà tí àkókò ikú rẹ̀ ò tí ì tó ṣùgbọ́n tí àwọn èèyàn gbìyànjú láti pa tó fi bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà ìbí rẹ̀ nígbà tí ẹrọ̀dù rán àwọn ológun láti lọ pa ní kékeré áńgẹ́lì ṣáájú rẹ̀ lọ ó fún bàbá rẹ̀ Jósẹ̀fù ní ìtọ́ni gbé ọmọ yìí kúrò ní Jerusalem gbé kúrò ní Jerusalem Matthew chapter 2 be lo si Egypt eni kan fe pa iran lowo ni igba ipoju eni kan gbodo di angel re ni igba ipoju be ni eni kan gbodo di angel re o angel kan gbodo soro lojo ibi ojo ibi o le ma de iran lowo akoko kan gbodo dide fun wa ni iran lowo ni igba ipoju tori asan ni iran lowo eniyan o le David kan na Psalm 46 so pe olorun ni abo wa ti agbara ise kini Psalm 46 verse 1 olorun ni abo wa ti agbara lowo lowo iran lowo ni igba ipoju oni nitori na wa ki yo beru nitori na wa ki yo be bi awa ti le si aye ni di ti a si si awon oke nla nipo iran lowo ni igba ipoju mo pase fun enikan ako nikan to ngbo mi aye re gba iran lowo ni akoko ipoju lasale yi loruko Jesu Kristi amen koko meta ni won yewo iru fe awon eyan meta tabi ipele awon eyan meta kan ti emi mo iwo na tun le ma won mi sugba ti emi mo tabi ti ma so nipa won ti won ma riran lowo igba ipoju ba tori pe egbo mi daada sa iran lowo igba ipoju o ja iran lowo to ti wa nle saaju ojo ipoju sugbon ti agbe jade lati je ona abayo lojo ipoju iran lowo igba ipoju ki se iran lowo ti a sese tabi ta sese gbadura fun iran lowo ta ti so mo ni ti nkan kan ti gbe wa isopo ti wa ojo yen lo nduro de be ni ojo yen lo nduro de tori pe oluwa mo igba oluwa mo akoko oluwa mo ewu to wa ni waju wa be ni orun bu to wa ni waju wa nigba ti aju daniel se oke ni o akọ daniel so me pe oluwa ran awon angel ire saaju mi to ba je pe igba ti kini o ge apa daniel kan ran lowo sese dide ni ah daniel o ni jade le yan pipe sugbon isopo ran lowo yen ti wa ati mo ki daniel to de ho kini angel ti de be saaju e ohun ti won pe ni ran lowo nigba ipoju ni ewo be ni iran lowo nigba ipoju la ri ninu aye awon eberu meta ki won to de nu ina koko akoko ti ma so awon to ma ran lowo nigba ipoju ba awon ni awon to beru oluwa e wu awon yen ti mu daru ko yi e o ri lara won pe won beru oluwa iberu oluwa o so won po mo iran lowo nigba ipoju abajo ti Psalm 25 verse 14 o ni asiri oluwa n be pelu awon to beru re Psalm 25 verse 14 asiri oluwa n be pelu awon to beru re yo si fi won mo majemu re be majemu ni iran lowo nigba ipoju ati man pari ise yen nigba ti Joseph wa lodo Potiphar o iran lowo ninu ipoju e nigba to wa ninu ogba iwan iran lowo nigba ipoju jade si nitori iberu oluwa re iberu oluwa to je ipile si ogbon ohun na ni ipile si agbara ohun lo ma nso nipo pelu iran lowo nigba ipoju iran lowo nigba ipoju ta lo nfe njo beru oluwa bi awon to ba beru oluwa awon ni ipele akoko to beru oluwa to se rin ni ona re abajo Psalm 127 so pe ibukun ni pe to beru oluwa to se rin ni ona re nitori pe iwo o je ise owo re kini ise owo re yen wa je ere beru oluwa ni ojo ipoju be ni ojo ipoju ni wa mo pe ni tooto oluwa to n se dara bi enikan ba se ntohun bayi to n to won ni ko won ni ko se le to ni be ko won ni ko se to ni eko ti ipoju e ba de o se se ko ja won nikan ni o da yako be ni Jesu so pe emi ma awon agutan mi si mo mi John chapter 10 verse 27 o ni won ma ngba o mi isopo wa laarin emi ati awon eni ti o ran lowo nigba ipoju isopo ti gbodo wa laarin e angeli ti a ran wa o ti gbodo wa laarin e olorun ti o ran angeli wa nigba ipoju gan o ti gbodo mo ri to ba mo ri lojo ti o si ipoju a to ba dojo ipoju o se se mi o so pe ko ni dahun wo sugbon o se se ko na ma mo ri tori nigba idera re o mo o mo o ni ti olorun so pe ran ti oluwa ni igba iwe re nigba ti ojo bi ko ti ide oluwa mo gbadua o ri ofe lati beru re ki aye wa ko le gba iran lowo nigba ipoju e yonda fun wa gbogbo akoni to n gbo ohun mi lala yi loruko Jesu aye re gba iran lowo nigba ninu ipoju eyi to n la koja lọwọlọwọ yi angelu lọwọ ko jade si o ni korita ti o yi o to wa ninu igbekun to wa yi angeli anu ko jade si aye re aye wa ko gba iran lọwọ kaye wa bo ninu ogun ka bo ninu ipoju ka wonu majemu re lo be ni yo si ri loruko Jesu Kristi oluwa wa amen pastor laniye ogunre ade Christ apostolic church oke mole district headquarter 33 talabata street ijegun lagos 08062172355 god bless you in Jesus name amen
0: ẹ jẹ́ kí àwọn olórin kan bá wa sọ kọ̀ǹgọ́ sílùú ká tó fẹsẹ̀ rẹ̀ jó díẹ̀.

ese baba wa Olaniyi Ogunrin Ade Oluṣagutan loruko Jesu o dara fun yin eyin eniyan wa e je ki amọ wi pe akoko ti a wa yi ki se akoko ti a ndagunla si oro abo ara wa idile wa ilu wa inu ijogan ati ni orile ede lapapo e je ka fowo sowo po pelu ijoba ati gbogbo awon agbofiro ni oko ojokan lati ri pe oro abo lorile ede wa ko mehemo o si da mi loju pe awon ijoba n gbiyanju adua ka ni ka ma fi ti won leyin pe ki olorun ko fun won se ki a le bori gbogbo ipenija aini abo to peye ati abo to daju ni orile ede yi bi a ba tin gba o da mi loju pe adura wa ma gba nibi ni a o fi are boy to ti ijoko akoni ti asale ojo oni ro si mi o ni se lai dupe lowo won ti won ti je ki eto yi ko sese amoju ero mi mo dupe o olodeto yi mo dupe igbimo alase ati adari ile ise bond fm 92.9 mo fi akoko idupe lowo yin yo kuku dara fun yin eyin joko akoni vanguard mo dupe lowo yin fun awon imoran rere adura ati atileyin owo ki eto yi ko le ma tesiwaju e pe ero e ba ni soro wa bi e ba ti ni akan number wa dani e pe ero e ba ni soro wa ka le jo soro loruko Jesu o dara fun yin bi e ti se yi mo mo wi pe ibokun atorun wa yo je ipin yin bi e si ti se mo mo wi pe orisun yin ko ni gbe tori pe ba ba tin bu omi okun o ma di pada ni ibikibi ti e ba tin rowo yo loruko Jesu e ni mala re yo dara fun yin 0033 18 17 74 oni era ibanisoro wa gbogbo ojo isegun lososese lati ago mesan si ago mesan abo ni a ma gun ori ikanni bond fm fun eto ijoko akoni mu nro wa pe e ma darapo mu wa ni ojo mejo mojo fun awon oro alaafia ati isiniye ti o mu aye ene dara ti o ma gbo ni ori eto yi emi david olada arole akoni ati awon ti a jo wa nile agodo ni asale ojo ni la ma so wipe bi jesu ko ba ti de ojo mejo lo ma da lori eto yin eto wa ijoko

Jori ba la pa la jwa de o pa

Must look back at the old economy.

0: gbogbo iwo to fe ra le alubarika bo fe fi kole iyen ilegbe tabo fe fi ko ile ise nla lati ma fi se owo ko lomo ise repete kile ise re na deun to je pe ijoba apapo ma kan sara si o wa nwa ile marijino mo ti dile ise alalubarika kan won loruko to da won ni ile ni bi to da papa o fe kole epo ni o fe kole ise olumi inu ora pure water factory tabi ile itaja nla igbalode ta mo si shopping mall conciliation Amotech Enterprises je kin sare fun ile ro bani soro won 090 3087 9910 tabi ki o pe won sori 08073032261 ile ise Amotech won ni awon ole won yi nibi to da to si je pe to ba ko le lori koda wa pada dupe lowo olorun ko to wa pada dupe lowo Amotech Enterprises ni ile plot meta 3 plot of land pelu ile lori ni oju ore bus stop ota ni to si igomode grammar school ni itagbangba loju popo idi iroko road bakan na ni won ni 3 plot of land French with gate ni elejigbo leyin oko obasanjo back of obasanjo road ota ogun state ile ise Amotech lo ni 1.5 plot of land ti won ti kole sori re pelu borehole ni coca cola road oju ore ota bakan na ni ile ise Amotech Enterprises won ni ile kaakiri songo iyana yesi joju paapa julo oju ore ati gbogbo inu ota lawon owo poku ati ti owo re o gani lara lati wo awon ile won yi abi lati wadi siwaju si o le kan si Amotech Enterprises won wa ni number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejigbo ota number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejigbo ota o si le pe won tabi ko ba won soro lori WhatsApp lori awon number won yi 090 3087 9910 090 3087 9910 tabi 080 7303 2261 Amotech Enterprises gbogbo le songo ota lo si ifo mo eko owo won gbogbo e wa
1: gogun oya iko ta fe joku ta ginu ta le mi wo se ma bi wa fe fe abawo do gbogbo ogi o ginu ta le mi we se ma bi we ta ko
2: Animokaye Abba Spiritual Therapy ti gbogbo aye mo si Baba Tapa Worldwide won kale si 61 Santo Avenue Abule Egba Bus Stop ni Ipinle Eko won ni ara rile logun oro eda to ba wa lalafia ohun gbogbo loni agbo to ba si gba ni lowo abiku omi nu re ko gbodo gbe siwaju ohun gbogbo e koju opo isile yo se lanfani 0803 373 5570 0803 373 5570 tabi 070 892 74444 0708 927 4444 ohun ti agba fi jeko abewe bayi lo wa adara masha iseke ko si bi seri aba ja ajaneku fere ohun ka gbede ile aye eda to poru krumushu be ni olorun ko se bi eyan ni ka be ara aye ko le pa kada rada ni toto sugbon won le fowo ago seyin olorun yo pese omo alarubarika fu gbogbo eyin te nsu pa ri bi omo soso so bayi ni ile atarekun atare ke ki di ti e labo fun asiri gbigbadua kalamu adua baba tapa worldwide ni keke si won wa ni santos avenue abule egba bus stop leko ile ise baba tapo worldwide ni opopolopo lo je price alalobo tabi arun dile lo nba won fira awon kokoro aifojuri majele oje imototo are ni na ma se pataki gbogbo eyin obirin to je pe wa nipase oyun nini baba tapo worldwide sadura pe e o jawe abiwere lagbara olorun oba eyin agan e o to wa labosun e o fi pamo lara lori eyikeyi aisan arun alalobo airorun sun arun pojupoto aran omo legun tabi foni kufo ladide ki gbesi aye eda ko wa pa ko ri kemu lori ipe e pe soju opo baba tapa worldwide 0803 373 5570 0803 373 5570 tabi 0708927444 0708927444 won kale si 61 Santo Avenue Abule Egba Bus Stop nipile Eko animo kai baba tapa worldwide won ni mo tetede mo rire mo pe leyin anu se mi olorun koni fi se ara wa gbe wa de o baba tapa lo so be

0: baba mi ye gbe neke awuwo mo se gbe ari iro ala olohun ari ran juran lo gbengbele ku ti o se da meji opatere to kale to korun alaafin ajobo iwo ni mo se ba fun lale yi atun se ba won eyan baba mi o ibare o tori baba be ni la kokoju eku le o ni gbogbo bi kibi ta ti lanfani lati ma gbo mi ni gbogbo ile kile e ka bo sori eto eto wa eto yin eto olohun oba mi edumare aragbe laye patapata ogbon mo dupe fun o porogodo imo eku ataro o salaafia laba yin o eku ise oni e de ku afomo niyan se porogodo aye oni lu fun ijo taiwo salami loruko haji bento lawon kan pe mi apostle o lori ero agbagbe Bond FM lawa lale toni 92.9 gudugbe oja lale oni o aragbe laye nta mu so loni yo lagbara o eje ndupe lowo ejika ti oje kewu obo ile ise animo kai baba tapa awon ni so ni gbo owo eto yi number 62 Santos Avenue abule egba ni akale si eyi ko yi kini mo mu wa fun yi lale toni oni mo pa kori ani ogbe ami kini ami ni bo lo ti wa ta ni fami sini lara akoko eyan to le fami sini lara awon nika be ni sa won ba ni gbe won ba ni sun won ba ni ji won ba ni je won ba ni mu ika o se tuluju ami kini se ami ami a mo dani duo ami a mo fa koko eni sofo ami a mo pa ara mo ni ninu ami a mo ba ojo laja ami kini ami oruko melo lo gbe wa won so won si yanane a wa so ise ti ami nse ati awon apere ami ala to mo mu wa iyen lo fi mo wi pe ala ogo ala goni be ni sa ala ogo ala mo sapejuwe ati apere o ti o sele ala amini ami wo ami korira ise ti e yato ami atako oto lorin ni ti e ami ijakule nto ba de oto ni ami emi ni mo ni nkan mi eyun peka odidi eto ni ami emi ni mo ni nkan mi amo eti mo fe lo lori e lale yi ni mo pe ni ami korira eke si won lake eke si won loko eke si won lowo ran go aga eni won wa gbo ami ikorira amo won wonu epo pelu ami atako ati ami emi ni mo ni nkan mi lale toni ani mo kaye baba tapa lo so nipo owo eto ese o number 62 Santos Avenue ni le ise won wa e ko number won le ko life ta ba ba won soro afa la ni won tori nu to tun rode a ti mbali afa ariran e gba nti mo ba so fun yin e ko number won le 08033735570 08033735570 afa la ni won o wọ́n a mọ̀ tún nǹkan o ẹ jẹ́ ǹdẹ́ lè ṣe wọn pa.
1: bímbọ ọ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ láńkọ.
2: Má jẹ́ kí n bẹ́ni tí ó wá ayé wà lára rẹ̀ ṣe.
1: Bí ti bá wo.
2: Ojoojúmọ́ ló ń pín sí ibi bí ìgbà tí mẹ́sẹ́ńjà bá ń pín lẹ́tà iléeṣẹ́. Ó ṣòwò, ó fìdí rẹmi. Bó ṣe ń ṣe ájò ló ń jò dànù.
1: Ṣó ti wá gbìyànjú àní Mọ̀káyé bàbá tágbà. Ànímọ̀káyé bàbá tágbà. Sàpànà ògbóná ẹlẹ́gbọ̀n rẹ̀ ló gbóná. Ó gbóná ojú gbóná ni jẹjẹrẹ bí ajẹrẹ. Ewé ń bẹ ẹgbẹ́ wà. Gbólóhùn àdúrà tó ń rún ogun ayé pa ń bẹ lọ́dọ̀ ànímọ̀káyé bàbá tágbà. Gbogbo ẹni tó ń bẹ lọ́n fọ ọkọ, aya, ọmọ rere, ẹni tó ń ṣòwò tó fẹ́ jèrè. Ó wáṣẹ wáṣẹ ò iṣẹ́. Jẹ́ kí ànímọ̀káyé bẹ lọ́n fún ẹ. Gbogbo ayé bá sọ̀rọ̀ rẹ̀ dọ̀rọ̀ mọ̀dìmọ̀dì tó so pẹ́ lọ́rùn kan ló ṣòro bàdájá. Ewé tó ń tẹ̀gbẹ̀ àtẹ̀gbẹ̀ àdúrà ànímọ̀káyé ò fi dáadáanù. Number 61 Santos Avenue abúlé ẹ̀dá la ànímọ̀káyé bàbá tágbà fìdí kalẹ̀ sí o. Bó ti ń fi ewé àtẹ̀gbò ṣe bẹ́bẹ́ 08033735570 08033735570
3: Ẹ̀lú Fọlá, kú oríire o, mo ti bẹ́ẹ̀ rẹ́ bàbá yọ.
0: Kini se ami ikorira kini se ami atako eje mu ni bi apere ala eje mu ni bi apere iwo ti o nlala ibalopo loju orun o tin ri apere atako iwo ti o nlala o nje jija loju orun o tin ni ami aisan ojo pipe poison ben tori o nje orita ni ni onje oju orun eboni owo tisi gbe wa owo tani ami dani duro ni ami afogosofo ni ami apere oju kan ni eje nwa lo sinu etara kini se ami ikorira elele ami ikorira o se foju lasan wo ko mo enikan ko mo ba ko mo juye a mo gba po oba lowo eni korira a mo gba ipo oke ikorira a mo sise ninu igbeyawo ikorira a mo sise lori ara elomi le mo sese kosi bo se seda to won ni fiyin tori kini oni ikorira elomi o gudu ni se ka serun sugbon ami orun ni nbe lara re ikorira ni ogbe ami o lagbara amọ dani duo ale olore jina agbe awọ mi wo ni ibi kan ni mo mu wa lo lale yi amọ kin to lo be e je nfun yin number afan laun animo kaye baba tapa 08033735570 08033735570 eyi ko yi baba pe won ko life nti nba fi soro lori eyan a je pe alagbede mi ti nlurin loju kan oni nto fe mu jade nbe ni eyin ko yi oluyege ma gbo mi afa nla ni o animo kaye baba tapa ibi ti mo nlo lale toni ni mo pe ni ogbe ami omobirin ti mo wi arewa omobirin omobirin to kawe to ni imo ase ami ki pe eyan mo kawe ase yori lo mo ntako ami ki pe eyan mo ki pe eyan mo mowe ojo ola ni mo ntako kini nbe ninu ojo ola ayeye kini nbe ninu ojo ola eku orire won tako eku orire opo won di opo mole inu ola ni won de mo ki se omo ni won baja won ba ogoja won ba yamoja won be ni obinija ko mo ba lojo ayeye abi ko mo ba lojo ayo ami ikorira oni won fi saro omobirin yi lati kekere ni lati gba ibi ta ti bi eyin ko yi omobirin je omo to ni ewa o si mowe o sharp gan ba ba ri lo kan ani eleyi o to ra legberun oke amọ be ba tin sumo ni kerekere ni kerekere ni kerekere oju wo la ri loju e ah ami ami animo ka ye ku se o baba tagba to moye 08033735570 08033735570 baba animo kaye baba tapa afa ariran afa lanu eku kale
3: animo kaye agba kele bi lo ti toto ibi to ma ko so mo le ibi ko ma to tu ara le ibi se
4: o ya ma wa na lo mi ra nle mo gba te mo le odo animo kaye agba therapy ni ko lo fun itoju tun peye ibi abajo ni pe ani o ja mi sani ni wi ate jo nte ti won ba ti fuju ko animo kaye won wa mo lo ti mo lo wa iso lojo tun pe ati le to se se bere tori arun ata iso kokon lo logun kokon ni le se animo kaye agba therapy ibudo itisile lowo arun ata iso tun da mu eda la ko ara o ya kan si le se animo kaye won wa
5: 61 Santos Avenue Abule Egbaleko
4: ero ibanisoro won re 08033735570 08033735570 animo kaye agba therapy to fi gbe ade ko se tojo omo araye ijowo logun
0: ha amini ama dumi tin ba ri omo birin to rewa sugbon to wa nkorofo ama dumi tin ba lerin to ni ara ninu sugbon teku oke bi eku fun ama dumi tin ba ri igbeyawo olojo pipe ti o ni omo ama dumi ha ori baba mi o le mi mo laja o ha ja mi mo pekun won gba lo mi aforo lagba ni won saja mi o foro lagba on ti agbari to fi se bo mo de ba gori aja ko le ri be ni sa be ni ma bo ba gori aja ko le ri eyin ko yi omo birin yi bo se da to bo se lewa o to ra legberun oke ba ba ri lokan ka to sumo yo mo wu ni jojo omode yin mo da oni wa rele o si ni wa ile oko opo na lo ni wa rele to ni wa ile oko won ni ogbori oko waye ni iro ni o amini ka ti lekan bo lekan bo lekan mo wo omo birin kan ninu emi oko meta lo ti paro ami eyi ko yi ka to sumo omo birin yi oju gidi la mo wo loju e gbogbo n to wo lo da sugbon ba ba ti sumo tan oju arugbo la mo ri loju e ko ki e sara omo birin to rewa ko ki e sara ani mo kai baba tapa ile ise won wa ni number 62 Santos Avenue Abule Egba nilo Eko ni awa gbogbo en ti ba nbo yalo osodi le ti nbo songo ni e sa ti dabule egba nbi bridge o e wo bi ile epo ti membe e ti ri yana kan lowo otun yin eni odo ani mo kai baba tapa le o gbe yin de be ko so lokada ti omo be number won re e pe won ke to de be 080-33-73-55-70 080-33-73-55-70 Number one, Odu ni won, won yi sa yi mo foloko. Ti ma soro ne pa afa to riran, afa to mo tun yato sosi, afa to mo wo yi pada, pelu aniyan, pe be ti fe ori nan ni ori, okanu o. Adua ni ti won, adua ni. Won ni mbo ba ndara mo fa duwa si le o, o so n to dara o, to jadua lo o. Bo ku die ka to, mo fa duwa si ile o, o so n to tobi o, to jadua lo o. Adua ni, mo ye sha o, to lo ngwa ba amini, adua ni, adua, kama gbadua sadua, lo jo gbogbo ni gbagbogbo. Adua oni won gba adua na si ni ran won lowo to fi ja wi pe gbogbo nti won se nbo soju owo eyin ko yi omo birin yi oju arugbo le ri loju e be ba ti sumo ise gidi ni nbe lowo e o shape omo birin mo da ka so ta so adabi igba pe an bi mo ni ayayay eni ri a mo fi toro omo ha eyin ko yi kere 36 years komo soko be ni won yo lenu mo ko wale o yaro ko re amo iya o mo wipe won ti da ola duro ta lo dola duo awon alagbara le won ta lo dola duo ami ta fi si lara ta lo dola duo ami atako ta lo da ola duo ti o je ki ayo la yoju amini ami korira ije po mo birin yo re ni pe sugbon oju arugbo ni won ri loju e bo ti ri fa won kan na nu bo ti ri fun won nu won lewa won ni wa iwa igbele oko ama mi atako nbe lara won ami no o nbe lara won ami ami emi ni mo ni nkan mi okunrin ni mo nba jaju odidi oro ni laye eyin ko yi odidi oro ni omo birin nba yi o lo le adua lo le alafa lo gbalawo ah njo kan o ori mo gbe pade alawo re pe wa omobirin so fe bo ni be ni o de lu bi ati bi o de lu be mo kule mo nawo danu lo lu bi ati bi o se mama re wa laye o lo wa laye baba re nko o lo ti papoda oda bomode ba peku to daje to ba peku pa peran mi to daje to ba poro modi modi ile baba re ni ngbebo o lo le o lo ba mama re o lo so ki won fi eni to wu e fun o lojo ta bi ohan o ah oro nla eni wu e fun o o mu nkan lara re hey oro ise ku sinu omo birin yi pe emi bi mo se toyi ah afiko lo le o anu mo kai baba tapa number 62 Santos Avenue Abule Agbadale si number won re o 08033735570 08033735570 number ni mo kai baba tapa no awon ni so nigba we to yi afan la afari ran ni won be ba pe won ko life ah oro ise ku sinu omobirin yi won ni afiko lo le omobirin mura lojo kan o digbadagbon o kori silu o ni ojo abaribi ni bi wole won lo ba mama mi lati salaye fun won o lo o gbera ibere ni pe se ya gbebi so si wa laye omobirin igbera o dele o ba mama mami oro wa e mu mi lo sodo eni o wo fun mi lojo abi mi mama e ni ru oro palapala wo lo nso yi iya oniya ko mo nkankan ki wa la fe so fun oni mami won ni nbere nkan lowo mama yi won ni nbere awon nkan meta lowo iya yi iya ni mo da wa la le o latodun wo ni mama yi ti we o amoye omo to ti we ah ah oni e mu mi debe ni ba mura won gba ba odikeji lo won lo ba mama won ba mama ni bi o ti joko sita ti mama nje ko eyin ko yi ah sa pari te lale yi omode kunle wo oni mami e ku jo meta mama kuku moruko e o mo be ni mama iwi daruko e para pe lagbaja ha eru bo omo birin yi mami eyin mo wa ba o won ni nbere nkan meta lowo yin oni mo ti mo bere re mo wule bere eyin orun re ni ko ko si bi omo yi ba ye eyin orun si mama yi ba wo oni ah number 5 ni wo ka lo omo bi omode yi tele mama won jo nlo won yi seyin ku lele kan ah akoko gba wa o ani mo kai baba tapa number 30 number 62 Santos Avenue Abule Egba ni won kale si o number won re e pe won e ba won soro afari ran la ni won o 0033735570 0033735570 number won o number 61 Santos Avenue Abule Egba ni lo kale si ami ikorira a ma dani duro a ma jani ku e wo a pade njo mejo o pelu aso Olorun oba mi a tesiwaju lori itan yi amo ami a ma dani duro ikorira a ma dani duro njo mejo lati firi atayo pade taiwo salami loruko mi o apostle radio le pe arala ma dani daran o di wo
6: baba tapak

0: Band FM
1: 92.9
2: Nabugo dai bo ilumbo di dere yana kala ki fe kele ngeji di ba fe bo fe o toluwa ni o si se
3: o ju ba be ba ba o fe o toluwa ni o si se
2: o be bo fe o toluwa ni o si se
1: 92.9
3: e mi mo pe na ye

Thank you.

0: palanoro aiso palao ani pala pala shiwado pa aiso pala ni anjo to ba lu oko mokola abebe ti wo ba gbe taufiki seriki orinji ba ko baba ki woni eti to ba gbo instant awon gbajo iya gogo la shau ma le toni le alasha tori ori mi gbe pelu ori tutu ko de so woni le ku e gba sa tonda o wa le julo fisi
1: wa le julo wa
0: wa le julo fisi ko ma wo be oju ko ju kadere omo wa la ni alasha le to o wo le toni le alasha o aso ma le toni le alasha
2: tori ori bi gbe pelu ori tutu ko de so woni le ku e gba sa tonda wa le julo fisi
1: wa le julo wa
0: wa le julo fisi ko ma wo be
2: oju ko ju kadere omo wa la ni
0: a anti mi so igan anti mi fe se yi anti ti ma ti wa se yun
2: ni be ke dari yimi
0: wallahi te ba so pe mo da
2: te ba ni ki ma se yin
0: ado ada ko o mi se o bo se fo
2: o ro ko ka bu bu mi sa da gongon
0: se ntori se bo ti mo mo
2: ele wa sa mo ni mi
0: mo sba do la gidi o de ko ni mi mo sba la gidi o de ko ni mi tabare ni

Oh, my God.

I'm going to go to the hospital.

I'm a man,

Kokoko, Arawa, Kokimbo, Nasi, Jeta, Esike, Nipako, Mono.

Deixa eu ver, eu te invadi, eu te invadi, te invadi, te invadi.

Kaidats. I'm

I'm proud of this young, you're welcome.

aquí.

hermano Said. Vamos para Said. Sin hermano Said.

Sakala ya madam so kono.

I was like, oh my God.

power. People are not seeing that.

Cosmo.

Ya me voy a pagar.

I'm gonna go to the house.

don't know.

Tu és o Nery. Hoje o Barça vamos ali.

money in Brooklyn. Yes, it's a lot of money. I'm

Whoa.

Undertaker,

Let's go.

Thank you.

Saúl. Mandato, I am a good day. Mandato, sign.

Yeah.